0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katul-katul.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News.
10: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Number 1.5 K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid ka tama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT! Breadwinner!
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baka.
13: Liog kalikot.
12: Salon pass.
14: This is a mental couple acid can for. It's a generic name salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to

0: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mayong aga, oras sa Pilipinas, last 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule subong man sang Klinika D3 Bio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubos ang cholesterol levels sang aton dugo.
1: Ako'y tama nga nagapustar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500!
1: Mighty C! Ang Alkaline

0: ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Energy booster.
8: Muter na mas.
9: Sa to si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Muternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica

magnitsyon nga linog sang Hunyo 8. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources sa DENR, nakit-an ang dugong nga isda nga nagautaw-utaw

Citizen ka na pala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Permitted din kinastoryahan ang D3 Bio. And mostly, most of the time, kinastoryahan, tagin ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism, pati ang immune system mo, paano niya i-boost, paano niya man punggan, no? Paano niya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
0: D3 Bio.
4: Hambal ganit nila 60 to 70% nga

0: Away. Bagyo ho niyang kagaw.
1: Pangpalid doon niya, no?
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: proteksyon sa mga balatian.
1: Muter na Max, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: To you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: pagugtas.
1: Puting ugtas.
0: Da pangakig. Of course, da mo rason nga ang nagatubo ang cancer. Pero dako ang pagbuhin sa resgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Di kung antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500. Parisan mo may tisikag, pure C.
1: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progress.

lining sang kulon, no? Hindi talan nga polyps ang cancerous, pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaya nga isang adenomatous polyps, no? Which is gina-consider na

0: at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Ang oras sa K5 News FM, alas 12:07. Online na ta. Mayong aga sa tanan, kag welcome sa episode sang aton nga programa sa lokalidad sa K5 News FM. Kag Sir JJ, kanami kay Ari ikaw naman liwat, kag Ari naman ako, Mr. Joy. Kag kita subong may bisita, no? Kag aton pag-istoryahan ang parte sang rules sang

0: congratulations once again. So to those students man, nga hindi na students, so kayo nag-graduate na sa ilang college or bachelor's degree. And of course, I would like to congratulate man sa isa man nga naging guest naman di last time, sir. Mm-hmm. Ang first ever nga summa cum laude sa Bacolod City College.
1: Wow.
0: So si Miss Wilma De Los Reyes. So congratulations.
1: Congratulations.
0: And of course, si those man nga nag-graduate last week sa Bacolod City College. And of course, happy Father's Day what sa aton nga mga parents nila, aton mga tatay nga continue nga nag-support sa ilang nga mga bata man. So good morning, and I hope nga you will gain more knowledge subong sa aton nga episode or aton nga new nga issue nga kabalok nga makabuligid sa aton tanan.
1: Correct. Antes sa malipatan, no? Happy 9th anniversary sa K5 News FM.
2: Yes, happy anniversary. Congratulations.
1: Kaga may bloodletting kagina ang Barangay Takuling ubod sa K5 News FM. Kag nag-donate kita dito 500cc man nga dugo. Pasyon ko na iya. Basta may ara lang iya nga lugar nga kung sa diin, may ara nga kapanguha dugo. Ah, mapasuyuki ko na yun dugo. Basta maayo lang ang akon nga pamatyag.
2: Yes.
1: Kag dito kami nakita ay ni Staff Sergeant Richard Diamante. Philippine Army Reserve nga kaupod ko man sa 6th office. Master, shout out nila sa imo, maayo lang ang pagpamati sa inyong barangay. Okay, yes. Padayon lang kita sa pagserbisyo. Sir GJ.
2: Yes, of course, no. Before kita mag-add sa itong discussion, sa last week, no, ang atong natutiko is about sa 3-term ang ginatawag. So, of course, no, it was very informative, kag naitsindihan sa atong mga manugpalamati at the same time, no, nagatanaw sa FB Live. So, subong, no, nga aga, no, ginahangyo na mo ng atong mga viewers, no, if you have concerns, di ba, questions, so kindly post that sa atong official nga FB page, no, ang K5. Okay?
1: May gindapit kita nga bisita.
2: Yeah.
1: Yes, Sir JJ. I do the honor to introduce our speaker for the day.
2: So of course, no, subong nga topic ko is very timely, Jay, especially sa ating mga ginikanan, no. Sa sining diskusyon, no, we would fully understand, no, kung ano good bala ang dako nga responsibilidad, no, sa bilang isa ka ginikanan, not only sa panimalay as well as man, no, sa ating mga bulutuan. So I have here, no, the opportunity to, of course, introduce our guest speaker for today's episode. So, she graduated BS Criminology at West Negros College in year 2005. And of course, no, she is also a registered criminologist.
1: Wow!
2: And after that one, no, she finished her master's in public administration in same school, West Negros University, in year 2010. And of course, she believes that learning is a continuous process, no? So gintapos niya ang iyang doctorate degree, no, in public administration in STI West Negros University in year 2018. So say, no, she is very loyal sa iyang eskwelahan since college. Yes, no, until nagintapos siya ng doctorate degree. So presently, she is the local population and development officer designate, Project Development Officer 1 in La Castellana, Negros Occidental. So we are here, no, we are very lucky enough, no, and grateful to have our speaker for today. We have here Ma'am Lily Grace M. Nisnisan.
1: So welcome, yes, sa edukalidad, Doc.
3: Thank you. And mayong ugto or mayong hapon sa tanan nga gapamati sa mga listeners kag sa viewers naton sa subong nga hapon, no, kabay pang mangin isa ako ka motivator isang mga ginikanan, especially sa mga remote areas, no, kagabay pang maintindihan na naton ang aton nga responsibility as being a parent, no, kay sa wala pa nagaga ano ang pagkananay o kung pagkatatay, wala sang retirement nga ginatawag.
2: Yeah.
3: So maayong hapon, and sige nang magasugod na kita gulo sa aton discussions, yes, regarding sa aton nga ano. Actually ako gali, no, as population designate sang La Castellana, no, actually former ako nga population program workers sa probinsya sang Negros Occidental, kag ang amon nga mga programs labi na gid sa population and development, amon ni ang responsible parenthood and family planning.

0: no, ginatalakay ini naton every time nga maganda kita klase sa kada barangay, no, and the adolescent health and development program para naman iniya sa aton nga kabataan kag ang PopDev or amon siya ang ga ano sang aton nga mga data banking, policy making, no, sa aton nga mga local, no, local nga panguluhan. So amon ang akon nga ubra for the past 20 years na. So ang responsible parenthood and family planning amo na dang ginaano namon ang ginikanan nga dapat ang ginikanan gid mismo ang magadisiplina sa aton nga kabataan. Hindi naton pag-ihatag ang aton nga responsibility sa second parent amo na ang mga teacher, no, kag sa community, hindi naton sila pag-ihatag, no, kag ay kita na iya naghimo sa ila, kita na ang magadisiplina sa ila. So ang akon lang, no, ang kabudlayan lang sa amon nga as population nga officer, no, nga designate, no, kis ati syempre kulang gid sa tawo, no, nga mag conduct sang klase, no. So amo na nga kisaga pangayo gid kami sang bulig labi na gid sa probinsya kag sa regional office sang Commission on Population. So kag sa adolescent health naton ang aton na da nga gina cater is ang mga pamatan-on like ang edad nagasugod sa 10 to 19 years old kay crucial ina nga life sang mga sang aton pamatan-on and also ang aton nga issue regarding sa aton nga teen pregnancy. Wa ay balaya ga ganubo ang teen pregnancy, gasaka lang na siya, but why?
1: Oh, oh, amon ang pamangkot namon nga mga civilians, no, nga adamo ang nagabulusong.
0: Yeah, because sa akon, no, sa akon nga study, no, ang akon nga study adolescent health and development program, no, sang probinsya, sang ara pa ko sa probinsya, no, the attitude, the acceptance, the adhere, no, ang pagsunod sa mga kabataan sang aton nga mga ginahambal sa ila, sa aton nga pagdisiplina sa ila. So nakita ko nga dapat gidyaya hindi siya agency ang, no, like sa DepEd, like sa amon sa Commission on Population. Kinanlan, it's a whole niya, hindi siya ya, ano bala, ang support.
1: Holistic approach.
0: Yeah, holistic approach.
2: Collaboration.
0: Na, collaboration with the parents and the community itself. Because sometimes, wala takabalo nga, no, ang komunidad natin, bala, ara pa kita sa mga virgin nga side nga, ay, nang kinanlan, amo pa niya ya, no, wala tagin bukad, biaton nga, nga self nga ang kabataan subong is
2: advanced
0: na sila mag-think kag ang social,
1: kumpara sang aton nga mga henerasyon.
0: Yeah, kag ang social media isa sing da sa aton mo nga di kabataan niya wala na niya kabalo kung ano nga mga
2: website
0: nga dapat nila tutukan or dapat nila kuhaan sang information. So kami sa population and development amo ginaano namon sa kabataan nga dapat tutukan gid naton ang aton nga kabataan, no, nga pagpaintindi nga si website nga amo ni gahatag, no, sa Facebook, no, and and nakaano ko nga na ano ko nga ang influencer gid sang sina nga ma-influensyahan ang mga kabataan. Actually, sang 2017, may 9 years old nga taga Bicol region nga nagbusong nga bata.
1: 9 so, years old?
0: Yeah, 9 years old. So, sa akon, as
1: timprano pasubong ang mga kabataan, yes, as compared sa atong generation, magkaroon ng menstruation.
0: So, muna, kag ang ina nga mga menstruations, mga wet dreams, waay na iyagi na istorya sang ginikanan.
1: Because
0: table,
1: it is a taboo.
0: Yeah. Nang kagdason dapat ani kay open ang ato na social media, open man ang ginikanan.
1: Pero ang katabo, do ka-recluse sang mga ginikanan when it comes in discussion of sexuality inside the class, inside their homes.
0: Kay because nga gahambal sila nga bastos ina, pero hindi siya yung bastos. It's education na mo, i-educate mo ang bata mo nga ang gawet dreams ka at the age of
1: 10?
0: 9. At the age of 12, 13, 14. Mm-hmm. Or nga, angat ga, ano ka, ga, menstruation ka. Nga may pamula nun ka. Kag kung mag-abot ina nga pamula nun, may responsibilidad ikaw. Another responsibility.
1: Bilang ginikanan.
0: Ginikanan, kag mismo ang bata.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na yung akon nga, ang waay siya nag-nubo tungod man nga. Sometimes nga, sang pag-introduce nga regarding manghatag pills ang ato.
1: DOH.
0: DOH.
1: Mm-hmm.
0: So, may damo pa, mga may mga politiko, may ala sa religious group nga naghambal nga hindi pwede. Kay amuni ang
1: amuni kay ka-traditional sa aton.
0: So dapat i-open ta ina kay because nga ang aton nga social media.
3: Yes.
0: So una ya aton nga ginaano ya sir ya di ba ng magazine lang.
3: Yes, correct.
0: Subong ya 10 pesos.
1: Browse
0: ka na.
3: May mga group chat nga may mga may mga sites na open for that.
0: Yes, so amuna as tani kita vigilant kita tani as parents.
1: Yes, as adults.
0: Adults. So amuna ng ako nya isa nga
1: may take ako doc no. Yes. It takes the whole village to educate a child.
0: Yes.
1: Kag ang edukasyon sang kabataan hindi lang yagali iya sang teachers kundi o iya sang ginikanan iya sang teacher kundi bilog nga komunidad no. Kag ang sexuality na kuha ko doc nga ang sexuality nga paghambal sang sexuality hindi lang yagali iya sa classroom kundi mismo maga so good sa panimalay para nga ma-inform ang bata kay hindi na iya bastos nga mag-istorya kita sang sexuality in our homes or sa eskwelahan mismo. Sa diin ta na gusto mabatian ang mga amo sina sa paradahan, sa mga tricycle o habal-habal or si imo mismo nga ginikanan o kun sa mga teachers who are trained to discuss these things.
0: Yes. Kag kami sa population amon ang ginaano namon sa amon sa PopDev no nga dapat ang ginikanan gid mismo kag indi naton bala paghimuhimuan sang code
3: name yes
0: sa ang reproductive system naton no pwede mambal
1: bird
0: na
1: my bird a flower
0: hindi siya na hindi siya dapat kay nga sa akon sa akon pagtuon no kun amo nang ihambal mo sa bata kag mag ara na siya sa eskwelahan diba diin ang bird diin ang flower makita mo sa garden makita mo nga galupad so ang bata may curiosity na gatubo na ang curiosidad pag abot sa 10 years old yang pagidadon may mga mali siya na nada no nga ang diba may ara na nga ang ginabutangan na siya yasang
3: good names
1: mga cliche words siguro no siguro bangod kay kita nga mga Asians unlike sa mga Westerners nga akuan kita nang doka family centered kita nga dason wala na ya gina-discuss tabu na ya mag-discuss sang sex about sex sa aton nga mga panimalay pero mga ginikanan si doktor na ya naghambal according ni sa ilay nga study nga
0: study
1: dapat gid nato ni inform ang kabataan naton kung pitoy na ya ihambal mo gina nga pitoy no hindi mo na pag-ihambal yang flower o convert para ang bata hindi ma-confuse.
0: Yes,
1: doc.
0: Sige,
1: doc.
0: Amo na akon. And isa pa, gid, kag ang isa pa na akon nga natanaw is ang mga nanay, wala, kag tatay, wala na sang ginatawag nga time. Kaya importante sa ato, no, ang time. No, kay wala na ba na time because ang focus sang aton nga ginikanan is mapangita ko kwarta para mapaiskwila ko ang bata ko kag mapakaon. But nalipat na kita ang komunikasyon naton, no? Biski ako nga ari ko sa population and development nga everyday nga ginatakol ko ina, gakalipat ko kung kis mamangkot sa akon nga bata, da, no? Nga hello, kamusta ka na? Anong problema? Ano?
3: Yes.
0: No, hindi tabala, hindi man ta perfect, but we need to communicate our children na to become better. Kay tutanawon ta as early as 9, no? Mm. As early as 12, as early as 10, mabusong ang bata mo. Duka mo na na subong. May gabusong kabataan, no? Kay under kapila bala sang pagpanaon.
1: They are still young, yeah, and they do not understand what is happening on their surroundings, and yet because of their curiosity, napabayan sang ginikanan, wala na inform, nagbusong.
0: Yes.
1: Problema, yes, nga dako ina, doktor.
0: Kag hindi siya bala nga siling tanga mambalta permi nga pigado, because ang aton kabat

0: Well, this is according to their study. Banat dok.
1: Na hindi siya balang mahambal naton nga ay nang pabayaan ta ang aton bata. Ginhimo ta na with love. Diba? Love, care. But kung magdako na ang bata naton, hello, wala na. Wala na nasang tatay kag nanay nga nagpamangkot nga kamusta ka na data or kamusta ka na daday? To ano ang ginhimo mo, ano ang imo nga mga
2: kakulangan,
1: oo, yes. Ano ang akon kakulangan, mm-hmm. Kag parent, no, as parent nga parent mako mo pwede kag gid siya bala ka pangayo, pasensya sa bata mo.
0: Oh, kay
1: sometimes ang mga nanay kag tatay, tatay kuya, nanay kuya, mm-hmm. Do ka amo na, no, kung tatay ka or nanay ka, pwede ka gid siya ka pangayo, pasensya kay ang bata, no, hindi ta perfect mo, may kakulangan
0: kita
1: sa aton nga kabataan. So amo nang akon nga dapat hindi as population designate ni Mayor Aniyo sa akon dagali nga mayor sa La Castellana. Hi Mayor, good morning. Maayong hapon, no. Agsalamat, no, sa ikaong ko lang opportunity nga mapasalamat ko sa iya because nga ang amon nga mga program sa Population and Development Division office ginatagaan gidya ni mayor isang nagakaangot gidya nga budget for that, no, nga mapadayo namon ang programa sang Population and Development. Kay nakita ni mayor nga makagamit nimong, no, kay ang population kung tan-awon ta ang amon nga ginasinggit nga is ng people is the center of development. So amo na ang aton nga
0: kanami, no, nga programa.
1: No, nga programa, no, ang programa sang population nga hindi lang yang makuha kami data, hindi lang kami manghatag sang commodities like pills, like pills, condom or ano pa et cetera pada nga klase sang amon nga commodities, but we need namon yang ma-motivate, no, ma-educate, no, ang tanan-tanan nga ginikanan para nga hindi siya madula tuod ma-less lang ang aton nga teen pregnancy, no, sa aton or sa bilog nga probinsya sa aton. Kay nagasaka kami isang last 2024 I think 301 kakabataan age 10 to 19 years old nga nagbusong. So hindi pa na right time, kag hindi pa na siya kung sa
0: simpo pa na nila nga mag-enjoy sang, yes, ila yang edad nila mga pamatan-on.
1: Kag sa akon as ginabalik ko mo, no, sa mag-study ko bala, ginabalik ko ang self kuya nga kon sang 10 years old ko gaano ko, sang 12 years old ko gaano ko. So nakita ko nga halaga Chinese garter.
0: Mm-hmm.
1: No, naga
0: piko. Nagapiko pa.
1: Oo na. So subong niya ang kabataan niya wala time na nga maghampang, no, ang ila lang.
2: And maybe siguro na, Doc, no, because changes, di ba? And same time, ang trends right now, nga most sa mga kabataan niya are indulging themselves, no, in what? No, in technology or devices. Mm. So, I would like to ano lang, to add on, Doc, no, and comment, no, nga, yes, correct na siya, it's still on the parents, Gijaya, kung paano. Diba? So, yes. Then I have here a question, Doc, no. What do you think, Doc, no, is the major gijang responsibilities ng parents not only in home but as well as in school level.
1: So ang aton, no, kon ara na ta sa balay ang aton nga kabataan dapat itingwaon ta man nga, no, sa amon, no, sa amon nga gani nga familia, anom kami pagdating mo angit sa amon nga parents nga pag-anti sa alasay sang gabi, ara na kami sa panimalay namon. So dapat ani ang mga parents na iano man ni nila, i-gather man nila ila bata. Kay subong niya ang mga nanay gakatulog na ang tatay, gakatulog na ang bata diin.
0: Ato pa sa guwa.
1: So, amo na ang isa na ko niya.
0: Or nagagwa gidyaya. Patulogo nang ang ginikanan kay magwa.
1: Oo. Kag isa pagid o sa school. Si tatay kag si nanay, okay ka malang gani nga magmarites kada, okay ka malang gani gagascatter kada, okay ka malang gani nga maghimas kasang manok mo. Pero pag abot sang bata, dapat okayon mo man ang
0: notebook
1: sang bata. Ano ang
0: or ang cellphones?
1: Oo, ano ang aten, ano aton nga anong ginhimo mo sa school? Kag tapos i-check mo man ang bata from time to time nga sir gasulod ni bala akon bata.
2: Yes, correct.
0: Kag kun ma-failure pa kung kisa pamangkuton pa ang teacher nga sir na fail ang akon bata.
1: Oo, kag inisa

0: kung mag-fail ang bata, isisi pa sa teacher nga kay amuni. Kay hindi ninyo madiparahan ang akon bata. Hello? 40 bala ka students?
1: More or less.
0: 2 or 3 or 4 ang pinakadako. 10 ka bata sa imo. Pero ang teacher ya 40 kag may bata man na siya sa panimalay niya.
2: Correct.
0: So amo na tani, kag dapat tani as parent man no, i-check ta gid permi aton bata nga kundiin sila si sinuwi lang nga grupo.
1: Mm-mm. Isa pa na.
0: Amo na nga akon no kay isang time sang eskwela pa akon bata no sa Villamonte. Mm.
1: Gamba. Sa St. Joseph's High School.
0: St. Joseph's High School, no? Hambag, o ginayon si Yaya. Once nga madakpan, taka sa computeran, pasira ko sa pulis. No? Doon ako niya, amunang,
1: pamahog lang.
0: Pamahog lang sa bata, kuya. Kaya hindi ko gusto nga maglulong siya sa computeran. Kiti, amo to nga time nga, amo ng edad sa bata ko, nang wala kumangid na siya natutukan because ang amon ubra nga duwa sang ako na husband no nang ara siya sa pulis ara kuya sa provincial jail so hindi namon siya ya matutukan so amon ang ako nya nga hambal ko ara damo kami da kilala nang nabreak may hihadlok kag gidya sa bata mo kag dapat gid itudluan mo gidya ang imo bata nga kung paano mag-pray kag magpangayo guidance sa Ginoo. Amo lang niya akon niya kag ang akon bi no kagina kay amo ni ang ano sang pare no kagina no ang iya nga ano nga
3: homily
0: niya nga wa, dapat nang hindi ka mag-fear.
1: Akon hindi magkahadlok.
0: No, hindi ka magkahadlok no hindi ka magkahadlok because nga kun ara ka lang sa gabay sang aton nga Ginoo. No nang masurpass mo ang tanan nga ang kahadlok mo no te amo nang akon nga dapat gid nga dapat ang aton nga pamatanon no ihibutang tagid sa ilang nga ano nga sa ilang huna-huna nga dapat mahadlok sila nga maghimo sang hindi maayo nga butang kag hindi lang sila magkahadlok kung ara sila sa insakto amo lang ginaya ang akon nga ginaano sa akon nga sa mga kabataan sa Subong.
1: Before kita magproceed pagid no basahon ko ang iya ni Ma'am Montalvo, Jessica Montalvo nga comment no. Good morning. Listening every Sunday moms and sir as a science teacher for grade 10 students, we usually discuss gidya ang real term of our reproductive organs. Kay kadako gid ni nga factors to educate students wala COVID.
0: Oo, yes, wow, thank you. Thank you, ma'am.
1: Sa imo ma'am.
0: Sakto gid na ya ma'am yang wala dapat sang code. Yes.
3: Kay kag sa yung thing ma'am since I am a science teacher. Yes. I do usually gid ma'am mga models kasi ya. Diba we have there sang torso model which is what dapat kita ya kung ano ang mga organs specifically in reproductive system.
0: Yes.
3: So I also do that one. It's because ang mga kabataan niya, they're no longer pasana kinder, but somehow they're going to face a reality soon.
0: Yes.
1: I have this great experience at St. Joseph's School Lasal. Ang teacher namon is a Lasal brother. And sa religion namon, may ara kami nga jutay nga do ka reproductive about human anatomy and marriage and among others. Kati religion ang natudlo. Yes. Isa sa mga ginatudlo ni Brother Mike, shout out kay Brother Mike Rapatan. And isa sa ginatudlo niya is the reproductive organ. So, kunsa diin, kung ano ang ngalan, amugid na niya, una-una, daw ka balik out sa amon nga pamatian, and we feel shy. Kung iya reproductive organ na sa lalaki, ang mga babae nagayuhum-yuhum, kung kami naman nagaduko-duko, nagakay nahuya. But later on, as the days go by, it become normal na sa amon. And we can talk among ourselves without malice sa amuna nga mga bagay.
3: Because that's the reality.
1: Yes
3: diba?
1: Po.
3: Amo sa
0: kay okay. Kung may ara pa nga malis siya kag curiosity isa na nga ano sang pamatanon man mo nga ay nga ado lain niya nga ano ginali ang sa diri nga party to kaamo na bala.
3: That's why sometimes no if kita nga mga adult no we try also to correct diba mga misconceptions man regarding on that kasi sometimes
1: kay
3: no
1: kita man mismo mga adult kung kisa kulang man sa ihibalo
3: correct that's why no misconception sometimes may lead to ano gidaya arang doing such things. That's why, no, if possible, no, we correct those misconceptions regarding that topic.
1: Partito bala sa mga kwan, sa mga ginikanan nga wala nag-attend meeting, o ang hambal ni Ma'am Jessica Montalvo, kag wala pag-attend PTA meeting, amo na, amo pa baskog magreklamo ang mga ginikanan.
0: Yes, correct na yan.
1: Oo.
0: Dapat, ang obligasyon ta aspirate, wala nagakatapos sa mapakaon ta, mabutangan ta bayo, at mahatagan ta bayo, mahatagan ta balay. No, ang asta ang mga amuna, mga meeting sa mga kabataan. Kaya nga, amo ginagitan, aman sa kabataan niya, ay, di ba, kung, sir, kung sang una nga ara, sang amo kapala na mga teenagers years mo, di ba, mas malipay ka nga ara si nanay,
3: yes,
0: kag si tatay nga ga-attend.
3: Yes, correct. It boosts your what? It boosts your confidence,
0: yes,
3: no, your determination nga, I need to strive hard, kaya para at least, yeah, makitaan ko nga supportive bilang parents.
0: Yes,
3: ko.
0: Oo,
1: sir JJ, kadumdum ka kay K-5, Lori Gamboa, ang interview talagigan.
3: Yes, correct.
1: Ang hambal niyo, ka very nice sang discussion subong mga sir and doc, because this one feels like a continuation of our topic last May, sir, ang tragic mulat,
3: yes,
1: about child sexual abuse and the importance of comprehensive sexuality education. Kanami gino ang dason at nato nabi doc, no, ang mga parents yung aton edukahon sa kahanginan.
0: Good. Ang isa sang amon nga gina sa amon nga sa Commission on Population, no, nga program is the parenting talk. Hindi lang yung edukaron ta ang gabata, mismo ang ginikanan, ginedukaron ta man. Kaysa amon da, ginapabalik namon bala ang life nila sa edad nga 10 to 19 years old. Sang 10 to 19 years old ka mo, anong ginahimo niyo? Hindi ba? So, ano ang mga problems nga gina-encounter ninyo? Nagido ginaamon na sila namon para na ma-motivate pa gid ang ginikanan, no? Focus ada, no? May ara gid nga kami nga the whole nga ging klasihan namon sang parenting talk namon nagahilibion ang ginikanan. It's because na-realize nila gali nga ila bata. Nga hambal ni, no? Kasami daan na sang naton kay natungod nga ng ano kita, ng
1: Bigado?
0: Kapoy.
1: O, kapoy.
0: Kapoy na sa pangita ubra, pangita kwarta, mga amo na. So, wala na nato na gina-expectar nga ang bata, tagali, gahulat lang nga makaistorya kita.
1: Correct.
0: Sa aton nga daily life nga, ay nak. Amuna ni subong.
1: Bisan dalag ko na dok ang professional ng aton nga mga kabataan,
0: yes,
1: dok, no.
0: So, ginahistorya gid.
1: Oo.
0: So amuna ti as 10 to 19 years old ya may buot na na. God tubo na ay ang kung ay wala kami gali kala noon, boss. Ano tani ako nimuon man, di ba? God think na ya ang mga bata sa mga amo sina nga klase ya. Hindi siya balay nga abay da amang lakwat sa lang ta kay tungod kung ginapaintindi mo ang bata mo, makaintindi na sila sang life naton sa subong pa naman nga sitwasyon nga kamahal sang tanan. Labi na gid sa aton nga mga pliti, di ba? Biski ka may ubra kita gani, no? 15-30 aton kita ga ano ta gani, ga suffer ta tungod sa kada sa kamahal sang balaklon. How much more sa aton nga mga ginikanan? But ginikanan, hindi nyo pagkalimtan nga sa paghimo nyo na sang inyo kabataan, no, may nami-nami na da, may love, may care, pero subong dapat, no, inyo ina ya i-guide nyo gid na sila ya wala sa amo na ginahamba ko sa kada klase kuya sa responsible parenthood, wala sang retirement. Kung parent ka, wala sang retirement. May pagani nga kita as or government employee, may retirement, pero ang pagka-parent, yawa ay yan retirement.
3: That's why, no, I read that line, no, sa mga figuro nga book, no, in health. It says there that parenthood is a lifetime responsibility.
0: Yes.
3: So, amo na siya gani, no, nga, before kita tanim intra, no, for family, no, or becoming a parent, dapat paminsarun taman, no, especially ang atong responsibility gadya. Yeah. Kung ano kabudlay, no, ang maging parent, especially kung wala. Diba? Wala kita mga resources. So, amo na nga, no, Philippines still on the, ano ko siya, country nga, isa sa pinakapigado. Diba?
0: Because,
1: Erjoy.
2: And for me, Miss, na as what I've noticed man sa mga fellow kung mga ano man, ang mga kabataan man, if there is a lack of relationship or lack of communication between the parent and the child, ang ginaubra sa mga kabataan, Miss, is mas ma-enjoy sila together with their friends or mga barkada nila kumpara
0: yes, sa correct na.
2: And it leads to nga dumadra sila makadala sa mga lain nga mga pamatasan or lain nga mga ulubrahon.
0: Oo, insakto gid na nga kon wala bala ay mamumabatsagan sa sulod sa panimalay ang love.
3: Yeah, oo. Oh,
0: oh. Mangita katuya sa piyak kag nang may mga na-interview ko nga teen moms nga nagbusong ka sa amo na nga ano kay si mama kag si or si papa waay na time sa ako waay man ko wala ko na batyagan niya sa sulod sang panimalay ko ang love nga ginatawag
1: ginpangita nila yes. sa iban
0: kag amo na iti syempre hindi mo ma magsiling ka nga teen moms hindi mo na siya mahambal nga sala sang bata complex na iya ang
3: mga
0: factors nga naka-influence sa bata mong amo nang yang ako nya nga dapat gid no kita nga parents be vigilant kita no maka ano kita gani maka chismis ta gani makabalo ta gani sa kang kapiyak mo to nga poro how much more sa bata mo nga kinanlan kaniya sang bata
3: So, guidelines at the same yes. time, no discipline. Kasi,
1: Watching right now is the chief of police of the municipality of Morsia, Sir Hani Labaro. Sir,
3: hi, Sir Hani. Good morning.
1: Salamat sa pagdulong sa akon sa balay sang akon na aksidente.
3: Wow. So, some more comments. I think there are a lot of questions to go, sir.
1: Sige. Basahon ko liwat ang kay Kaki 5 Gamboa. Si Project Mulat, yes sir. 3 man ang target beneficiaries, the children, the parents and also the community. Kay need tagid i-involve ang tanan sa amo sining advocacy especially nga this is our society we are talking
2: yes.
1: about. Thank you doc for this.
3: Ta syempre di ba?
1: Kay Kim Arisam Flora man good morning.
0: Oo, thank you man sa paghimo sina nga ano ni siya gani nga program
3: Project Mulat.
0: Project Mulat kay need no hindi na siya want lang hindi na siya naton nga i-take ta nga para nga may may ano ta ba may i-report ta or may ano
1: need para i-choose lang.
0: Need gid sang komunidad no nga sa amo na bala nga may mga programa nga ma-cater sang pamatanon hindi lang sa pamatanon sa tanan sa kabilugan no nga tatlo ka ano parents the community and the
1: children.
0: So amo na dapat no kay nang sa subong ga worst ang aton nga
1: may study kamudok nga as compared sang aton nga mga generation kag subong nga generation sa diindampi nagsala ang mga ginikanan hypothetical ano ang kulang nga ang madamo subong sa mga teenage pregnancy
3: mga misguided
0: sa akon guro sa akon lang niya pala nanawon kay I think wala ko pa na siya na read or naka research about that pero sa akon lang niya ang kulang gid sa subong niya ang discipline mo and the respect sa self. Waay bala nato na pamulat sa bata nato niya respetuhon mo ang imo nga kaugalingon. Gaano ginaguro sa parent kay ang akon binga mother siya disciplinarian si tatay okay lang na pero si nanay halin sa pagbugtaw maguro sa aga no mambag siya kung babayi ka respetuhon mo una ang imo self
1: kaugalingon.
0: Oh, ang imo nga kaugalingon para irespetuhon ka man sang iban dira nga tawo. Okay. Amo ginayang gina no kag ang disiplina gid eh.
1: Doc, how would you comment on this? May bata nga nagambal sa iya ginikanan. Ma, 25 years old na kuya kabalo na ko kusang akon nga himuon. Pabayi ako. Any comment, doc? Or 30 years old na ako ya.
0: Ay, nako. Hello. Ang experience ang ginikanan.
1: Yes po. No. What about the experience?
0: Ang kung ang ginikanan mo, no? Example lang sa bata ko ha, ang tanan ang tanan na yung mga nakita ya guro sa amon nga experience, sa amon nga pagpangabuhi, sa amon nga everyday nga pagdisiplin ko sa iya, no? Nga guro ang waay kag mambalang na siya kung kis ang hindi, but gabalik siya sa akon, ma'am, sang paghambal mo to sa akon nga amo na bay chakto giginhambal.
1: Kay may ginikanan na naghambal nga gapakadto pa lang kamo puli na kuya.
0: Yes. Oo. So,
1: ibig sabihin nga ang wisdom nila kag experience ya
0: sapat na
1: para nga ihambal sa imo.
0: Yes.
1: Kun diin ka nagsala.
0: Oo.
1: Kag bisan mag 65 years old kaya kag buhi pa kami sa mga kabataan da ha. Bisan 65 years old ka na or 72 years old ka na, kami sobra na 100 ang pananawa namo niya sa inyo ya bata sa gihapon.
0: Oh, yes. Yes. Mm. So kag amo na hindi mo niyo lang pag mas nami managay.
1: Kailain man kuno ang ato ni rasyon sa ila, hindi, hindi pag i-compare. Oo. Oh, pamati mga kabataan.
0: Hindi amo ina, no nga magambal kita nga lain subong kag lain man sang inyo tong nga generation, no. Kaya ang amon nga mga feelings, ang amon nga ala sa amon nga ulo, no, kag ara nakita namon, no, kabalo kami mag ang sa critical thinking namon ginagamit namon akmon critical thinking.
1: Mm-mm.
0: Nga sa sina nga maabot nga hindi
1: even the same kaya, situation.
0: Oo, hindi na yung pamati ka lang bala. Kag pidi kag gidya sa akon sa part sang akon nga bata, pidi kaya siya kakambal sa kanyang sang dugay na naa lang sulit-sulit na amo na bala, pero sa reality nga ginatawag mabisab gid siya Japon sa akon.
1: Correct,
0: no? Kay
1: parents knows best.
0: Yes.
3: That's why ganin sa Ten Commandments, honor your father and your mother.
1: Oo.
3: Diba? Among irang tandaan.
0: Hag ang akon nga sa group, may isa sa akon nga partner sa Commission on Population, no, no, sa PopDev La Castellana, no, si Sir Larry Bakyan, gambal gina siya yung ma'am, ang pulo kabilog bata mapakaon sang duwa lang ka parents, nanay kag tatay. Pero ang duwa ka parents hindi mapakaon or makisa ginapabayan pa sang pulo ka bata.
1: Correct.
0: So amo na iba lang ako nya nga siya sa during sangga ano saga kandak sa klase nga ay hindi kinanlan gid ya nga you respect your parents, kay aga na yan sa Biblia naton nga dapat irespetuhon naton, i-honor naton ang aton ginikanan kay the rest of the your life mangin blessed ikaw sa pagrespeto kag pag ano sang imong mga parents.
1: Oh, na i-honor ko ng parents and you will be blessed. Sir, kay Jessica Montalvo sa gihapon, kay Ma'am Jessica, agree ko kay Doc, parents discipline gid, open communication, guidance kag tagaan limitations ang mga bata. Lapit na kita mag time.
3: Yes,
1: okay, sige.
3: Doc, ano na lang,
1: final words.
3: Yes, advice, no, sa mga parents, soon to be parent, as well as man, no, sang ilagin nga responsibilidad sa panimalay at the same time kag paano nila mapalambuin na of course man pakiglambigit, no, sa mga bulutuan.
0: So sa amo, sa ako, no, sa parents, no, sa mangin parents, unaon ko sa mga manog mangin parents, dapat, no, assess yourself.
3: Correct.
1: Kaya ko magpadalos-dalos.
0: Yes. Kaya ko bala ni nga maghimo sang pamilya, no? Kaya ko ni bala ang responsibilidad. Amo lang na. And sa mga parents da subong, no? Nang hindi pag ihatag sa isa lang ka parent or sa mother or sa tatay or sa nanay, duwa ka muna kay duwa ka muna ang naghimo sa ina nga pamilya.
1: Correct.
0: No, hindi na siya yung kay ikaw lang ang gapangita, si nanay ang madisiplina. Hindi, dapat kamo gina yung duwa. No, your responsibility.
1: It's a teamwork.
0: Yeah, teamwork. Your obligation is a teamwork. Hindi mangin successful ang family kung walang sasang teamwork na ginatawag. Dapat may teamwork, no? eh paris na mantuod chak to na ginambal tanga sa basketball oh i-example tang basketball hindi kam ka champion kung wala sang teamwork pareho man sa family kay ikaw ang ginakwaan sang kusog sang imo bata ikaw dira ka man yakwa kusog sa no sa imo bata nga mingin maayo nga ti ano na kung hindi ka kakabalo magdisiplin no agari lang si local population no sa kada municipality kag city diri sa bilog na Pilipinas or sa bilog lang nga Negros no may ara kita nga local population office so sila local population office pwede gid siya kapanghatag sang klase sang responsible adolescents program kag adolescent health and development program para naman na sa pamatan-on ang adolescent health ang sa nanay ang kag sa tatay ang responsible parenthood and family plan.
1: Well, thank you. Dok, sa mga dasong episode sa July, Dok, pwede ka paginamon. Parents naman yung tumangon. Kaya, Dok, ang istoryahan ta, great advice sa mga parents. Madamo sa nagapamati yung mga parents naton sa mga, kuan, maglabay ko na akong kisa sa tindahan sang Burgos kag sang Libertad, damo ang nagapamati. Sir JJ, basi malipat kada sir, may arat kada nga
3: well, of course man, I would like to add on lang kay Doc, no? Yes, correct, no? Nga, being a parent, no, it's not, kami man sa eskwelahan, not all nga mga problema sa mga kabataan, ito shoulder, good. Yes. So that's why, no, we need, no, open communication, kag of course man, support sa parents, no? Nga kung pwede, no, time to time, diba, check your learners sa inyong mga kabataan, no, that's why, no, ang mga advisor, nagahimo sa group chat, para at least if may concerns may mga pahibalo no dira tanan-tanan kag of course no kami no nga mga maestro kag maestro hindi man kami maka give man sang the best naman it's because di ba it's not only ang amo naka-focus sa inyong kabataan but somehow damo sila katama okay so that's why no ang amo lagi na pangayo is your support kag of course man presence if there's a record mga activities ang atong nga bulutungan
1: ang oras sa K5 News FM alas 12:51 Sir JJ!
3: Okay, before ta siguro maghatag sa simple way of thanking our guests. So, one advice, or joy, especially sa mga kabataan.
2: Okay, so for me naman mo, so to those man nga mga fellow kong mga kabataan, so for me, ang ambas ko ginanim is regardless of our age, regardless if 20 plus na ta, 30 plus pa ta, kailangan tagi-japon ang aton parents because they are the only person nga kabalo ka nga mag-caregit sa imo. Bisan ano pala matabo sa kabuhi mo because your friends or your love life manda may time nga babay ang kananila because hindi mo man sila sang blood related or hindi man sila sang sila ang tao gid nga makaintindi gid kung sino ka so regardless of the income na nagkadto or ano manda ang natabo sa imo kabuhi we need to honor our parents gid and of course our teachers man because they know really really best gid para sa atan so let us be responsible gid nga magpadisiplina gid sa aton nga mga ginikanan and of course our teachers.
3: Alright, so thank you so much no. Of course no as we give our simple way of thanking, let me have read to you certificate of appreciation. So K5 News FM Bacolod 101.5. This certificate is presented to Ma'am Lily Grace M. Ms. Nissan for imparting her phenomenal insights and words of inspiration on the topic Strengthening Parent-School Partnerships for the listeners and Facebook viewers of 101.5 K5 News FM Bacolod, Idokalidad sa Radyo every Sundays 12 to 1 p.m. in the afternoon. So given this 21st of day of June at K5 News FM Broadcast Complex, Barangay Takuling Bacolod City. Signed by our station manager K5 News FM Bacolod, Sir Rodolfo C. Palma Jr. and our anchor for the Kalidad K5 News FM Bacolod, Sir Herson E. Galang M.Ed.
0: Thank you so much, Doc.
1: Thank you. Thank you. Parting words, Doc?
0: So, i-greet ko lang na ako niya family, no, ng I think nga ara sa GC namon, ginpost nila ang ano. So, mayong hapon and sa K5, kay Sir Galang, kay Sir Jay, kay Joy, nang thank you, gid, no, kagabay pa nga parents, no, hindi kita magkalipat na mga muyo, gid kita per me, nga ma-ask kita guidance sa aton nga ginoong, nga mag, kung paano naton ma-guidance ang aton nga pamatanon. And sa mga kabataan, dira, no, paulamon nyo, gid, kami permis ang inyong nga dalunggan, no, listen lang bala, Kaya ang tanan nga ginahimo sa parents, no, para kagid sa inyo na ang tanan. And thank you so much sa sini nga adlaw nga may amo ko ni nga speaking engagement. Thank you so much.
3: All right. So thank you so much, no, ma'am. Hope to see you again. Yes. Of course, madamo pa nga mga discussion. Yes, okay, thanks for your son.
1: Enjoy.
2: So thank you so much for this very episode nga damo kita na maton, and especially pagid nga sa mga kabataan mandara nga gapamati. So it takes a collaborative effort gid to ano nang pursue the success for each and everyone. So good morning and thank you so much.
1: Sa ngalan sang amon nga Chief Executive Officer Ramil Uy, ini si Teacher Herson Gala nga naghambal padayon sa pagpamati sa edukalidad sa K5 News FM.
3: Pag ako si K5 Sir Jun, naghahambang edukasyon ang social ka. Of course, Happy Father's Day man kay Dr. Ramil Uy.
0: Wow. Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day.
2: Kag ni si K5 RJ Pia Bilardo nga naghahambal, hindi ito nang nagwapa, nag-artista, ang iba nag-maestra.
4: Thank you so much and happy Sunday to all. K5
5: News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
7: akong tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
16: Muternamax, Max Epektibo. Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga. Nakainom ko sang Luter na pla. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
17: Butinamax Capsule and Butinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
24: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber prepaid na.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
29: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: It's the best part of the day.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
4: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
7: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL tuhod. Nagkaubag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako natritis.
8: Gluterna Max! Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
14: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Health News.
1: Ako si Maria. Basta acid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags, magabuti ka! D3 Bio!
2: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly, most of the time ginastoryahan tagin ang iya content no, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo paano ya i-boost paano ya man punggan no paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
0: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantaw Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Dundi.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyan nga ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka gidya.
2: Konkrito
3: kung maigo ka. Kakas imong sensor boy.
2: Correct.
0: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas ta.
3: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon yung kagaw.
5: Pangpalido niya no.
0: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga group subragid and threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
0: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila ng obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ila nga traffic enforcer ah.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun sa gambal.
0: D3 Bio!
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio may amo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
0: D3 Bio.
3: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid Sir Boy. Aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Correct. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
0: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gid ang akon irregular nga regla, isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editor.

0: Panaisang Viruses 4Biotic. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika 4Biotics.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muter na mas. Kaya na hirap ito.
4: Ang imong sugar, pila na lang subong.
3: 52.5 ang imong kong laboratory.
4: Ang una, pila?
3: 35.5. Bilawin mo ang bloker na capsule. Itipibog
1: ito. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: 101.5 K5 News. This song is brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso. Mag DTX 500 ka.
11: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tigil.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: para mismo.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
6: Di wala ka dapat kadlokan na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant
5: may kun
6: maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlawa bala ino ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan, tanan nga porma sa cancer, sir GP. Kaya niya likawan, especially ang kabangdanan, oxidative stress. Maslingan ni ka oxidative stress, mga pagkaon no bala nga sobra katamis, pagkaon no sobra katambok, sobra nga ugtas. Isa man sa kwan, oxidative stress ang pag-ugtas.
5: Ang puting ugtas.
6: Napangakig. Of course, damo rason nga ang nagtubo ang cancer, pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kung loaded ka sang antioxidant. Di kung antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kung ano kataas ang DTX 500. Parisan mo Mighty C kag Pure C.
5: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environmental factors, kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
6: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
5: Grabe, no?
6: Grabe nga, makapakancer. Sobra na guru 100 kabisis naton, ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
5: No?
6: Inumin na lang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag Mighty C agon malikawan ang mga cell mutations.
5: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Sarang gid malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
6: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous, pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous, kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na muna ginabalik-balik, pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil DTX 500 kag Mighty C. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag DNA damage.
5: Sige, hubag na
6: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag Mighty C, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even starts. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer-free.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor, Negros Power at your service.
8: Kumusta mga sumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And, well, syempre, importante yung atong pag-astoryahan. Naligan, nag-announce kita no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Inchakto ko. Siyempre, ibang kaka-confuse. Ano ni bala? Hindi mo utdan nga. Ano may kakadto diya sa amon? Inaangat ang pagkasarihan ng mga kasumidores. Kung ano ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka mautdan sa kuryente from May to July. Kagaamay abusin eh. Kaupod nato ng customer service supervisor sa Negros Power, which siyempre, suki dito sa permit sa ato nga programa. Miss Gisette. Hi, Miss Gisette. Kumusta?
9: Good afternoon, Sir San Mark. Mayong hapon sa tanenta ng mga consumers nga nagatanaw sa imong programa.
8: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
9: In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi taanay mangutod. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog nga distribution utility sa bilog gid nga Philippines. Kay actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
8: Okay. Nga may amusin eh. Nga may deferment of disconnection.
9: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order, gidya, coming from ERC, maybe because nga nakita Manila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang gasolina, sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted no nga mag pasar sang amusina nga ordinansa.
8: Okay, well. Storyahay ta sino ang sakop sini sang aton nga deferment of disconnection from May to July.
9: So basically ang aton ning coverage no sang deferment of disconnection para ni siya sa tanan nga residential kag non-residential nga customer ni Negros Power, no, sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class, including the commercial, non-commercial, residential. So maka-avail ni sila sa kamuni nga deferment.
8: Pwede mo naman yung Miss Giselle, I'm sorry. Pwede mo naman mas maklaro, 'di ba? May to July.
9: Mm-hmm.
8: Ano ang explanation sa ni? Anong hindi sakop sang sine? Wala well, technically balano, no? Obviously May to July ang sakop sine, pero mas maayo pa gyud nga ma-incidehan sa mga sumidores na to. Ngamin ka kadto pa sa amo now. Ang utod kay bali lang wala hindi mangkamumungutod from May to July.
9: Sige Sir San Mark. So, ang customer, makita na nilang ilabil, no, nagakabaton, especially sa subong, kung nag-render na ng aton nga meter reader sa ilabalay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira mo na daw siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-untat sa disconnection nagasugod sa May billing. So, ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026 jugid siya gyapon for disconnection. So meaning April 2026 and below utdan gid ya gyapon kung may non-payment sa side ni customer.
8: Well, syempre mas klaro na no. So kung months before May nga mga bill naton, syempre utdan gid siya.
9: Yes,
8: kung
9: jugid
8: may bill kadto ya sang April kag sang March at hindi naman idalaya sang deferment of disconnection. Okay, at least mas klaro. Pero, ma-advise mo ba lang, hindi magbayad ini ang mga consumidorista from May to July? Anong mas maayo no, gamiton taning way para mas mabag-an? Anong ma-advise natin sa
9: isa bahay naman yan namun sa customer service, Sir San Mark, highly encouraged gid yan namun. Tanan nga customer, although may deferment, padaya or pag-hold sa disconnection, padayon tayo nga bayaran ng aton bill. Kay kung sa simple lang ganing mga bagay, kung ang imong balayran, bala, sa imong bulanan, binga mga bills mo, wala mo ginabaydan on time, ga-accumulate siya, pag nag-a-cost, pagid siya, sang dako, pagid nga bayad. So, mabudlayan siya, maglaot sang iyang payment kung itingbo niya bayad. Nga isa lang ka ugada, amuna na pag pay niya sang bill niya. So kami, gina-encourage ginamo ng customers ta, nga although hindi sila mautdan, tuod, ma-pay gid sila yagyapon on time.
8: Kaya technically, bayaran din yung gihapon?
9: Yes, technically, at the end of the day, pagkatapos ni ma-lift sa aton nga disconnection, nga holding, mangutod gidya gihapon sa Negros Power. A matter of time lang siya, sir.
8: Well, syempre, for example, may arabi consumidores mo nakabuli, ginisiya sa ila ang deferment of disconnection. Kaya syempre, May to July, wala gid sa abi kabayan, igamit. Kaya gidya yabi ang chance, ang opportunity ngayon magbayad. Kaya syempre, may mga ibang sa mga bills. Now, nagtinilingob ang bill from May to July. Ano ang aton mabuli? May mabuli tada. Ano ang ubrahon sa consumer kay nagdako ang bill ng balayran?
9: Sige. So sa mga customers nga may ara sang 200 kilowatt hour nga konsumo padalom. 200 kilowatt lang sir ha. Hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na dira lang arrange ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sang staggered payment nga ginatawag. So ang staggered payment option ina part man na siya gyapon sang direktiba halin sang ERC nga ma-offer kami sang staggered payment option sa aton customer. So let's say for example si customer subong kay total nagareading nakita sang may nga billing cycle so good sang 16, no? So nakabato na siya sang May nga bill niya, ang billing month of May niya. So nakita niya ni customer nga ang iyang konsumo ara lang sa butang ta 190 kilowatt hour kag ang amount dira sa iya bill do medyo hindi niya pa afford sa subong. Pwede siya kakadto diri sa aton opisina or sa pinakalapit nga customer care center ni Negros Power para mag-request for payment arrangement. So paano na siya? Again, Sir San Mark, just to clear out, 200 kilowatt hour and below lang ang consumption ang pwede ka-avail sa payment arrangement na ginatawag. So, sa May niya, nga billing cycle, for example, nag-apply di siya, nagpalapit di siya, nabato niya kagapon ang iya bill nga May 2026, billing month. Kato siya sa customer care center, nag-process siya nga iyang payment arrangement. So, ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos. No, sa iya nga bulan sang May. Nagkadto siya, nagprocess siya sang payment arrangement, bayad niya lang naanay ang 1/3 out of that total bill. So sa May niya bayad siya anay subong 300, process na namon nga pag June, bayad naman siya another 300. So, okay. 600 na. Hasta nga matapos na sa July, ang total niya nga May bill. Mm. So, the same goes sa mga sa sunod naman nga mga billing cycle niya. As long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hour.
8: So, dapat hindi maglapaw.
9: Yes. So, may limit kita.
8: Exactly. Now, lastly, Mr. Seth, anong mahambal natin sa mga consumers natin sa mong about this deferment of disconnection? Mm-hmm. How can they use this wisely nga makabulig kag hindi pa magpabugat sa nasugsanan? Mm-hmm. Go ahead.
9: So, remind lang namon liwat sa consumers naton nga although nga may ara kita sa ginatawag nga deferment of disconnection, ang surcharge naton wala na nag-untat, no? So, kung hindi kita kabayad on time sa aton nga mga billing sugod sang May 2026 onward, may ara gid kita yagihapon sang mga additional nga surcharges. Although hindi katuod mautdan, pero dugang paina siya sa inyo bill. So, kami sa customer service nagabuligid kami remind sa aton nga mga konsumidores, no, nga ma-pay gid kita gihapon on time. Kung makaya man lang naton bayaran ang aton bulanan nga bill, kahit total ginkonsumo man ina naton kag nagamit na ina naton, pwede gid nila mabayaran on time. And also parang hindi kita mabulubugatan bala sa aton nga bill, aton gid nga i-make sure nga calculated taman kung exactly makakaya ang aton nga konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bi or sa ina nga bulan, dapat wise lang kita sa paggamit man sang aton nga konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa aton nga bill. So, amulan na siya nga mo, yung gina-remind yun sa ila every time.
8: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo ng mga konsumidores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang deferment of disconnection. At least clear na no sa ato mga consumers. Sa ato mga konsumidores naman, well, chance ata ni opportunity tani somehow no makabulig-bulig sa aton from May to July naton ng mga bill. But let's make this opportunity as well. Somehow, mapamagaan man sa aton nga pagpangabuhi. And also, if you wanna pay your bill, may pagiging mas magaan, pagiging inaugura sa Negros Power, you don't need to go to the office para magbayad sa inyong mga bill. Kung may kwarta, syempre, gamit ang ating third-party collecting agents, no? May bank and non-bank partners kita. Nga pwede nyo na mabayaran. You know, kung gusto nyo, pwede amat-amat, manguro na kung may bill naman ko, bayaran ko ni Anay, tagua ang resibo, no, para hindi bugat mga sabidari. Sa liwat, isa na naman kang very fruitful topic, no, and for me, this is a good news man sa ato mga konsumidores ang aton nga deferment of disconnection. Thank you so much sa pagpamati at paglantaw sa ato mga programa. Ang Negros Power at your service.
7: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
10: K5 News. P3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akin. kung doon nalamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adoadlaw.
10: Number 1, music station, 101.5. K5 News. K5 News FM.
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Cream. Bio, yanigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayaw niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
4: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
5: Gluternamax. Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
9: 1.5 K5 News.
10: K5
9: News FM.
11: This song is brought to you by
12: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
7: Ladies and gentlemen, narito ang

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
4: Di, wala ka dapat kadlokan na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant
3: may kun
4: maimol ka kamag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag may TC or PRC kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra katamis pagkaon nga sobra katambok sobra nga ugtas.
3: Mm-hmm.
4: Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Pangakig, no? Of course, daw mo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperdi kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag PRC.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaatay isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balido palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pag ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis naton ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag may TC or PRC. At least paano, may pambato man imulawas.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas mention dihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag may TC agud malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayum. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease, kangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na, magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo, ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even starts. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw and stay cancer-free.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Mas tagtino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpilan kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang Fortified na Probiotics Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyo kalikot salon pass.
11: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
12: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Sa tanan ng mga amay, tatay, popsi, daddy, airpad, kag mga nagatindog nga amay sa puloy-an, sa opisina kag sa kumpanya, sa pamilya, inyo ang adlaw nga ini.
14: Papa, kamusta ka sa abroad? Abi pedestal na pa.
13: Madamo gid nga salamat sa inyong mga pagpanikasog, pagpalangga kag sakripisyo. Sa mga tatay nga pundasyon sang panimalay, sa mga amay nga nangin inspirasyon ng pagpanukod sang puloy-an, sa mga tatay nga wala bili ang kakapoy, mahatagan lang sang kinahanglano ng mga pinalangga nga mga kabataan, sa mga amay nga nagabaka-baka balhas agod may ipuli nga sud-an sa pamilya, kami gid nagasaludo sa inyo, nagasaludo sa gugma nga inyo gintanom sa mga kabataan nga magaani sang pagigugma sa ulihi, sa amon CEO Doc Ramil Uy, kag sa tanan nga nagahigugma ka nagahimaka sa diin ka man nga sahi sang pagpangabuhi.
15: Ay, Happy Father's Day. Thank you again sa padala mo sa akon. I love you.
13: Halin diri sa K5 News FM Philippines. Happy, happy Father's Day.
16: 101.5 K5 News.
17: K5
16: News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3.

0: Fund. DTX 500 Angel Mo Protektado. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty
2: C. Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels manikang
7: to. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. K5 News FM.
12: This song is brought to you by
13: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantong sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
0: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: out of Moncrief, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
8: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
9: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman tag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Domingo, Hunyo 21, tuig 2026.
7: Makita kita live sa amon sini official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radio.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 2 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Bacolod City.
7: Sa balita nasyonal, Pilipinas ginhingadlan bilang world's top retirement destination.
6: Sa balita international, Strait of Hormuz liwat nga ginsira.
7: Sa balitang sports, Japan daog kontra Tunisia sa ilay ka 1,000 hampang sa FIFA World Cup.
6: Kag sa ato naman balita entertainment, Alex Gonzaga gintamyaw sang Happy Father's Day ang bana nga si Mikey Morada. Lasay sa side.
0: Ulat Panahon.
6: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.

0: Sa liwat sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
1: Francisco, sunod sa pinakaulihi nga update sang pag-asa. Ulihi nakita ang bagyo 1055 kilometers sidlangan sang Central Luzon kag may kapaskogon nga 120 kilometers per hour kag gas o kon pagmadlos nga nagadangat sa 150 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong west-northwestward sa katasigon nga 25 kilometers per hour. Wala naman ginalauman nga iguon sang bagyo ang anuman nga landmass sang Pilipinas apang iya sini nga pabaskogon ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Samtang isa naman ka low pressure area ang ginabantayan subong sagwa sang Philippine Area of Responsibility 3030 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon apang manubo pa ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras ang LPA. Diri sa Negros Occidental ginalauman ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kakukon pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasayos 8 ako sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginaligar ginluthang sa isa ka tattoo artist sa Zone 3 Barangay Patunan sa Banwa sang Calatrava.
3: Base sa investigasyon sang kapulisan, personal nga inaway nga may kaangtanan sa tattoo sang biktima ang gintunan sang pagmangluthang sang Hunyo 18.
0: Inibangod wa ginaaligar, wala na uyunan sang biktima nga si alias Jake. Ang ginpaubra sini nga tattoo sa lawas kag tuman kamahalang sukot sa iya sang tattoo artist nga si alias Jerome, rason nga nagbaisay ang duha.
3: Ginaaligar ginluthang sang tattoo artist ang biktima kung sadiin ginbawian ni isang kabuhi. Ilaon nga nadakpan sa mga kapulisan ang sospek kag magapangatubang ni sa kaso sa pagpatay sa biktima.
0: Sa karon ang sospek ang yara sa Calatrava Municipal Police Station kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso samtang padayo naman ang investigasyon angot sa insidente.
3: Sa iban pang balita lokal, nakuhaan sang 2,040,000 pesos nga balor sang ginasuspetsan Shabu ang isa kalalaki sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago, Bacolod City, last 7:16 kina sang aga Domingo, Hunyo 21.
0: Ginkilala ang suspect alias Ren, 21 anyos, wala sang trabaho, kag residente sa nasambit nga barangay.
3: Narecover sa suspect ang pulo tanan ka mga pakete kag duha ka binugkos nga plastic bag sang ginapadian Shabu, lakip na ang buybus item, 1,000 pesos nga buybus money kag iban pang non-drug item.
0: Sa ukon sa karon, yara na ang suspect sado sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Sa iban pa nga balita lokal, Puloy-an sa Barangay 28 nasunog senior citizen kag mga kabataan nakagwa sa Puloy-an antes naglapta ang kalayo. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Nasunog ang isa ka Puloy-an sa Gonzaga Street, Barangay 28, Bacolod City kagapon nga adlaw, Hunyo 20 nga ginapanag-iyahan sang pamilya kibrar. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny May Massive City Fire Marshal nga launa 59 sang hapon nakabaton sa Fire Column Bureau of Fire Protection alas 2:05 na kontrola na ang kalayo hagpaglabot alas 2:28 sang hapon gindeklara na iniga fire out. Sinupa sa kay Massive nga pisar nga may kabataan kag senior citizen sa sulod sa Puloy-an sa nagluntad ang sunog. Wala naman sa nasabaran bangod sila nakahingagaw nga makagwa sa balay.
5: Kung by fire damage, sir, partially lang siya, pero as to water damage, makonsider na siya nga total damage. Since ang ininga area sa sulod, affected man siya.
6: Sa nasulod? Wala sa may napilasan at that time?
5: Okay. Sa natabo ang sunog, sir, anum silang ari diri, no? Tatlo ka senior citizen, isa ka adult, isa ka 11 years old, kag isa ka 9 months nga bata. Eventually, nakagwa man sila gila yun sa ilang balay nga kakasunog. Wala kita sang reported nga injuries.
4: Sa initial investigasyon sa BFP, gikan sa second floor sa balay na diskubrehan ang sunog apang wala pa matumod kundi ingikan ang kalayo nga badasig na naglapta sa ancestral house ang mga kibrar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang masobra 200 ka mga individual, nagpasakop sa ginpatigayon ng blood letting activity sa K5 News FM, Bacolod. May kampiyon nga balita si K5, Carla Defensor Longa.
7: Nagpakibahin ang masobra 200 ka mga individual sa naging madinalagon nga blood letting activity sa K5 News FM, Bacolod sa RYU Multipurpose Hall sa Barangay Takuling, Subo nga adlaw, Domingo, Hunyo 21. Nagbuling naman sa ginpatigayon nga blood letting activity ang Bacolod City Health Office, Barangay Takuling staff, kag youth volunteers ng Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Nalakip sa mga miyembro sang CHO ang Musanday Dr. Romo Amor Saison, Dr. Christy Jane Templa, Dr. Mariel Dominic Eusebio, kag John Jaime RMT. Kabahin ang aktibidad sa ikasyam ng anibersaryo sang K5 News FM Bacolod, kaupod ang pila ka mga ahensya, kaangay sang Philippine Red Cross, Bacolod City Police Office, Philippine Army Reservist, katapos ang 303rd Infantry Brigade, Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated, Barangay Takuling, kag Rayo Foundation. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Ramil Uy, President kag CEO sa K5 News FM Philippines, kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated.
3: Sa iban pang balita lokal, 32 anyos nga lalaki sa Binalbagan dakop sa bypass operation. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
8: Dakop ang isa ka street level individual nga si alias Nick, 32 anyos, residente sa Hacienda Loreto, Barangay San Jose, Binalbagan sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Nakuha siya pag ginakop ang duha ka heat seal transparent plastic sachet sang ginapatian shabu nagabugat sang 3 gramos kag may balor sang 20,400 pesos. Isa ka gray nga coin purse kag cash nga 500 pesos. Ang nadakpan, yara na sa custody sang Binalbagan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasais 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Plano nga i-propose ni Senator Erwin Tulfo ang no work no pay rule para sa mga matagas nga opisyal sang gobyerno.
3: Suno sa senador, malakip sa proposed measure ang president, vice president, senators, congressmen, iban pang elected officials, cabinet secretaries kag department heads.
0: Ginpalayag ni Tulfo nga makahuluya para sa mga ordinaryong empleyado sang gobyerno nga wala nagabaton sang sweldo kung mag-absent nga wala sang notice, apang ang mga opisyal sang gobyerno ginabayaran sa gihapon bisan absent sa sulod sa pila na kasimana o kon bulan.
3: Ginpatagman ni Tulfo nga dapat alalangay ang tanan.
0: Empleyado man o kon matagas nga opisyal sang gobyerno sa Pilipinas.
3: Sa iba't mga balita nasyonal, isa ka source sa oil industry ang nagpalayag na posible maglabot sa 11 pesos kada litro ang babuhin sa presyo sang diesel sa Martes.
0: Samtang mahimo naman nga maglabot sa 6 pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
3: Sininga Lunes, may baluan na ang estimated price adjustment nga dapat mangin basihan sa mga kompanya sang langis sa pagpatigayon sang rollback.
0: Mag-aumpisa naman ang implementasyon sang price adjustments sa Martes.
3: Sa iban pang balita nasyonal, ginhingadlan sang expatriate group ang pungsod Pilipinas bilang world's top retirement destination.
0: Ang expatriate group, isa ka international health insurance provider nga nagaserbisyo sa mga expatriates kag retirees sa masobra 180 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan.
3: Base sa Retirement Abroad Index 2026 sa expatriate group, nakuha sang Pilipinas ang score nga 78 out of 100.
0: Bangod sini nagpanguna ang pungsod Pilipinas sa listahan sa mga lugar sa bilog nga kalibutan nga ginakatuan sa mga nagaretiro sini nga 2026.
3: Ginpili sang retirees sang ang Pilipinas bangod sang ila healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living, impact community, kag integration.
0: Sunod sa mga retirees, mas barato ang pagtiner sa Pilipinas at mahimo nga maglabot lamang sa 750 to 1,000 pounds kada bulan ang magastos agun makaangkon ang ukon maangkon makaangkon sang disente nga pangabuhi ang retiree.
3: gikan sa pito ka adlaw gin-propose na sa House of Representatives nga palawigon sa 105 dias ang paid paternity leave sang isa ka amay.
0: Sino kay akbayan party list Representative Shell Jokno, kinahanglan man nga matagan sang tsansa ang mga amay nga matipan ang ilang bag-ong bunag anak sa sulod sang 3 ka bulan.
3: Sa idalom sang papa leave nakalakip sa mahimo maka-avail amo ang amay sa kasado o kung amay nga kasado subong man ang amay nga wala makasal si Eloy sang ila anak.
0: Nakasaad man sa ukon ginaduso nga hagna nga tagan sang pinalidad ang isa ka amay nga nag-avail sang paternity leave apang wala nagabulig sa Eloy sang ila anak. Lasay sa Jersey size.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, serado na naman ang Strait of Hormuz. Inangalagyan sa mga barko nga nagahakot sang langis nga malapit sa pungsod, Iran.
3: Sa badong adlaw ginatake sang Israel ang Lebanon nga nangin rason sang liwat nga pagsira sang street.
0: Ang Lebanon ang lugar sa mga Hezbollah fighters kagkaalyado sang Iran, samtang kaalyado naman sang Amerika ang Israel.
3: Diyernes nga adlaw gintalana na ang peace talk sa tunga sang Iran kag US official apang bangod sang pagpangatake sang Israel, ginkansira ang peace talks nga ipatagan kuntani sa Switzerland sa adlaw sang Biyernes.
0: Base sa report, may 4 ka mga soldado sang Israel ang nagkalamatay sa firefight gani ginatake sang Israel ang Lebanon.
3: Apang gipaig ni US Vice President JD Vance subong nga Domingo nga padayon nga nagatabok ang mga barko sa Strait of Hormuz, apisan nga ginpahayag sang Iranian military nga ilaliwat ginsarah ang critical nga waterway bangod sa nagapadayon nga pagpamomba sang Israel sa Lebanon.
0: Sa pahayag ni Vance, antes ini nga nagsakay sa eroplano padulong sa Switzerland para sa natalan nga peace talks, wala siya sa may nakita nga senyales nga ginsara sang Iran ang Strait of Hormuz.
3: Bisan pang US Central Command ang nagpahayag nga padayunon nga akon padayon nga nagagwa kag nagasulod ang mga barko ano post.
0: Sa ilang monitoring, 55 na ka mga merchant vessels ang nagtransmit sa Strait of Hormuz. Kagalabanan sa mga ini ang nagadala sa mga cargo kag ginapatihan masobra 17 milyones bareles ang gatong padulong sa global market.
3: Unra man nga nagabot ang delegasyon sang Iran sa Switzerland nga ginpangunahan sang ila sini chief negotiator nga si Muhammad Bakr Kalibaf kag Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.
0: Kaubo naman sang delegasyon sang Estados Unidos amo si Vance Steve Witkoff kag Jared Kushner. Lasay sa Jesse Ocho.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balitang sports, Japan daog kontra Tunisia sa ilaw ka ika-1,000 nga hampang sa FIFA World Cup. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwes.
9: Nagaselebrar sa buongang team sang Japan matapos na gidutos ang team sang Tunisia sa Group F sang FIFA World Cup 2026. Inimanay ka isa kalibong nga hampang sang Japan sa maragtas sang World Cup. Nagdaog ang Japan sa score nga 4-0. Pinaagi sa mga goal ng Daidaichi Kamada, Hunya Ito, kagang star player nga si Ayase Ueda. Upod pa sang Japan ang Netherlands nga may 4-point standing matapos sa ginampaso sang Dutch football team ang Sweden sa score nga 5-1. Ang Tunisia ang ikatatlong nga team na nataktak sa World Cup matapos ang kapierdihan sang Haiti, kag Turkey. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Alex Gonzaga gintamyaw sang Happy Father's Day ang banya nga si Mikey Morada, may chika si K5 Ivy Cordova.
10: Gintamyaw sang social media personality nga si Alex Gonzaga ang iya sini nga banya nga si Mikey Morada nga Happy Father's Day subong nga Domingo. Sa isa ka social media post, ginpakigbahin ni Alex ang pila ka mga videos kaupod ang iya nga banya. Madumduman nga ginanunsyo ni Alex sa social media nga mangin isa na ini ka Eloy bangod nga nagabusong ini. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Gabusong.
0: Happy, wala ka kabalo?
11: Wala ko kabalo.
0: Oh my God. Happy Father's Day happy sa talaga mga amay.
11: Yes.
0: Sa panimalay, sa mga nagtindog nga amay, sa mga nagapakaamay, kag sa mga amay-amay.
11: Sa mga amay oh. Nga balang ang ilang pagpaninguha bilang nagapundasyon oh. Sang pamilya. Oh. Ara niya po. Happy Mother's Day sa akong sininga tatay.
0: Oo.
11: Si Berto Senior.
0: Yes. Tatay Berto Senior, happy Father's Day. Oh, halin sa imo nga Junior.
11: Inapat yan yung kundi audio.
0: Oo, sa junior na yun mo. Happy Father's Day. Anong gift mo kay Tatay Berto?
11: After this.
0: After this?
11: After this, ma-video call kami.
0: Huh?
11: Ipadala ako
0: sila so, gina. So, bali ginulat mo pa subong ang... Maasabong, andes ka mag-video call, tani ka ginapa, no?
11: Mm-mm. Ginpadal. Ay, basta wala pa yan natapos siya ang Father's Day. Pwede ka gidya kabawi sila.
0: Happy Father's Day sa mga katapos ang K5 News FM Philippines. Nga mga nag-umanatawag sila, mga amay.
11: Amay.
0: Oh, headed by, of course, our dear CEO, Doc Ramel Uy.
11: Happy Father's Day. Yes. Sir Rods Palma.
0: Sir Rods, sino pa gid? Sir Eljan.
11: Sir Eric.
0: Sir JP, Sir Eric, Sir Rostan, sino pa?
11: Banabeo. Wala lang ako. Si Bansky. No?
0: Mm-hmm. Okay, so, Happy Father's Day, man. To all fur dads in the world.
11: Yes, no?
0: Insert mo gina.
11: Yes. Uy, dali lang gid, kagivibe, Jean. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga naglantaw sa film namon. Uh-huh. Sa Hakos, salamat gid. Thank you so much. Uh-huh. Madaog kami.
0: Sir Jules, Happy Father's Day.
11: Ay, Happy Father's Day,
0: man. Ikaw naman ang nagtindog amay sa mga stray animals sa inyong house and lot.
11: Si Kundoy, si Nung Pano ng Mayet, si Nung Ruben, tanan-tanan dira nga nag-anugitsang hakos. Congratulations.
0: Yes.
11: Kabay makwata.
0: Nan. Congratulations ang man ka K5 Berto. Mm. Grabe ka, director na ginang akong friend.
11: Oo. Ikaw nga si umuokortis sa sunod.
0: Ano ganita, Nay?
11: Nene sa Lumboy.
0: Ah.
11: Ang title.
0: Grabe ka man sa akon. Happy Father's Day, Sir Leonardo Shout Rilos. Out. Sir James Bornales.
11: Oh, si Zyro Van Albay pa shout Flora. Out.
0: Oy, kakay 5 Zyro.
11: Happy Father's Day
0: sa imo tatay Zay.
11: Yes. Zyro, Happy Father's Day kay Santino da galantaw subong. Wow. Tanan-tanan. Hello. Happy Francis. Kag yes, tanan-tanan. Arlene Regidor. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati.
0: Kay Sir Jason Ortilio, kay Ma'am Cecilia Banzon, sila pa ginali.
11: Happy Father's Day kay John Peñalosa.
0: Kay Ma'am Cecilia Isulan, kay Ma'am Mirna Hambre-Hambre. Dugay kami bala wala ka pang greet ni ka K5 Rods Palma. Kay sino pa ginali kada mo?
11: Rick Vlog.
0: Ha?
11: Oy, may ka pa-shout out kay Lola kag kay Tatay nga gapamati gid subong si Eliseo Cortez kag Ninia Cortez.
0: Kay Ma'am Bings Delphine. Oh, di ba? Kay Sir Dadboy Mendoza. Oh.
11: Okay na ko no. Ambani Adrian.
0: May 1 minute pa.
11: Hindi kaya magdesisyon.
0: Sa liwan sa mga amay, inyo
11: Happy Father's Day.
0: Subong. Happy Father Happy Father's Day. Oh, enjoy ka mo ah. Rest day ka mo ah. Naisubong kay
11: Tim. Po na.
0: Bilog nga kabuhi nyo since nagkabata ka mo, nagkapamilya ka mo. Grabe man ang bakabakay.
11: Perfect. Yes.
0: So today is your day. Happy Father's Day, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa mga Domingo, Hunyo 21, tig 2020 sa iyo.
12: Bantayan, boss, ngadlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng pwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
12: Ako naman si ka-K5 Berto Gakit.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Wala na ko ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.

0: puwersa sa pagtulod-sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorga, this time.
1: At exactly 30 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga, this time.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorga, this time.
1: And we have Mayor Greg Gasataya on the line. Karon nga adlaw is Father's Day, ha? Istoryanta, espesyal nga edisyon karon nga gabi sang inyo para tuntunan. Unahon ta ang amay sang Dakbanwa sang Bacolod. Mayor, may gabi.
2: Si Julius, may gabi si mo. May gabi sa itong mga tagpalamat sa K5.
1: Mayor, first of all, happy Father's Day. Next month, masukat ka na isa katuig bilang alkalde sang syudad sa Bacolod bilang amay sang Dakbanwa. Ano ang imo ginabatsyag subong, sir?
2: Thank you, Julius. Well, basically, duway na ko gabantay sa oras, eh, no? Ang ato rin is more of ang paglaot sa mga ulubrahon, ang mga nagadugang, ang mga previews ng mga talapuson, no? So basically, it's a day-to-day thing with one direction, one objective, K5 Julius.
1: Mm. Ano, sir, Mayor, ang imong mga bugat gid nga mga paghangkat nga ginatubang bilang labing una nga broadcaster nga amay sang Bacolod?
2: Siguro na ang kuan gid sa ako na paglantaw, it's basically natural calamities plus ang gira sa Middle East, no, and the US, which affected worldwide. Then ang mga talapuson sa mga previous administrations pagid ng mga proyekto sa aton syudad, plus ang mga ongoing na mga gina-implement which was started previously na kinanglan ipadasigon. Then ang pagsugod naman sa panibago ng mga programa. So it's basically mixed up K5 Julius.
1: Yes,
2: sa tanan ng mga Ulo Brown sa aton sining

0: siyudad. It's a bit, ulang taon tati, nagpatok-patong, no? But we are trying to do things one step at a time, no? Para may mga solusyon kita nga mahimo, but we do it simultaneously.
1: Sa akon nga paghibalong, kung kaisa kagabihan ka na sa imo talatapan, do you still find time to be a real father sa imo mga kabataan, Mayor?
0: Well, kinanglanta magimo sa mga adjustments, no? Kumbaga, unlike sangara pa ko sa Kongreso, no, nga it's not 24/7 balayang ubra, no, nga iumuon mo on a day-to-day, no? But unlike sa kung local chief executive, gangat day in, day out, no? But I do find time para sa mga kabataan, kiti bisan sila medyo sako naman eh, may kanya-kanya naman ng mga ubra, no? Si Kap, sako man sa
1: yes.
0: barangay, no? But adjustment on our part as a family, nga ma, we make it a point ka magka-meet, no, if it's not the usual nga malawig, but what is important nga bisan hindi kami makakita ay sa amo na kalawig, but ang linya, ang communication nga kun sa tion nga may mga kinanglan sila, ti I am always there for them and vice versa.
1: Yes
0: nabatsagan ko man nga sila mismo adjust man mo nga ko kaysa ti batek sila mamangkot ko na ra sa opisina e, kunara ko ti kakadto man lang sila kadto ako nga bata kung kaysa gulpim na siya makadto lunchtime kung makita ang way ko da upod di masulod na lang siya kada isa ga himo man sang kwana innovations.
1: Ano ka importante and significant para sa isa ka public official like you ngang imo pamilya could understand and adjust for the job that you do?
0: It makes things easier, no? Kumbaga, mas mapamag-an ang mga ulubrahon nga ga-complement sila, no? Gabulig sila nga hindi na lang ikaw pa yung mapalibog para sa ila, no? Kundi sila mismo they do it on their own nga kung paano sila man maka bulig sa akin, even sa pag-adjust, sa mga adjustments sa oras.
1: Yes. So, that's very interesting. Ang imo bata, ang find ways, si RB, sir, no?
0: Yes.
1: Siya ang gapangita pamaagi nga makas-share tiyempo sa imo. Siya ang gakadto sa imo opisina.
0: Yes.
1: Oo. Nice.
0: College naman sila eh. So, mga klase, may mga schedule man nga ila, no? On my part, ang ako naman yati, gina-check ko kung kamusta ang klase, ano ang mga pwede manamon nga ma-bulig abi, no? Kaling kiti mga kabataan, subong kumbaga kabalo man sila kung ano ila sining himo.
1: Yes. Did you ever regret nga nangabuhi ka sang kabuhi of a public servant kag wala ka nakahatag ya sang lubos nga panahon sa kabataan mo like any normal father is supposed to do?
0: I have no regrets.
1: Oh.
0: No? Kumbaga, ini siya, hindi malani kay ako ang desisyon, kundi amo ni tanan desisyon. No? When we decided na magpapili ko as a local chief executive, hindi ni kay ako lang. No? My consultation. So, because this was a decision of the entire family, so kada isa nag-buligay, no? I may not be able to give them the time na dakugid, unlike previously, but what is important nga I am always there for them, and they are always there for me man, kay Febrio.
1: Yes. Ano ang typical time nga makaspend kamo tiyempo upod kamo bilang pamilya? Pamahaw, panyaga o kung gabi na?
0: Depende sa adlaw.
1: Ay, okay.
0: Kasi kung balo ka naman kung Mondays, may flag ceremony. Flag raising to you have to be there very, very early. At inisla may mga klase man. No? Ang isa, ti, ara man sa barangay, no? So ang usually on weekdays makaligwa kami udto or may mga bulubakante dila afternoon nag-jive man ng oras o kung kaisa kumakapuli earlier pagka gabi. So kumbaga kwa na kada isa ga adjust eh.
1: Oh, nice.
0: Kada isa ga gahi mo pa maagi bala. Maka irupda na man. Then usually ti Saturday kundo relax gawa ang schedule may oras, but on Sundays ti agratingwaan gid namon na makaupod. So flexible kami tanan-tanan.
1: Yes. Yes. Ano kadako ang papel ni Miss Maita for your children to understand and adjust sa imo sining trabaho bilang public official?
0: Well, kay Feb Julius, siguro ang kahit papano ito yung isa ka advantage na ako nabi at this time kiti pagpungko ko as local chief executive. Medyo mid-20s, early-20s, nas lang aduwa eh.
1: Ah.
0: So, I mean, they're adults already.
1: Correct, and correct.
0: Dino sang gakatabo, dino sang ubra, kag way before even sa ngarap ako sa city council to congress kabalo sila sang ubra ang oras nga kung kaisa gulpi lang ga liwat-liwat bala. So they've adjusted fully with the work schedule, no? Ang kay Maita, it's more of siya mismo umuman, no? Kung may mga ligwa nga oras nga makaupo dahil na makapangapi kung kaisa makaistorya kadali, no? But ang pinaka-importante gid nga ti pagpuli mo sa balay mo as much as possible di na mag-istorya kumbra. Amo na nga gapuli ko kaysa late in the evening at kinatapos ko tanan nga pilirmahan kaya kung natingwaan ko gid nga pagpuli ko sa balay ko kapamirma. Wala ko ubra, no? Unless nga may mga emergency, may mga bagyo, katina, you have to do things, no? But although monitoring is always there. But kami, ako may kita point na basta pag-abot sa balay, ginatingwan ko ganyan nga, hindi na ko yung magpamirma. Inaubos ko tanan sa opisina, K5GG. Para at least kung tara ka sa balay mo, ang inestoryahan mo na lang, ang oras mo para sa ila, para makarelax ka, makarelax mo.
1: I don't know kung may ara ka ginaluto, gidman para sa imo pamilya. And if so, ano ang na-miss mo lutuon para sa imo asawa o sa imo kabataan?
0: Ah, wala. Nagid kay Feb Julius, ang pagluto daw.
1: Why na? Sang una, ano ang ginahulat gid nila nga lutuon mo?
0: Ang ang amon bi kwan man na kami, hindi kami pihika na nga mon, siguro kung basta makapodayal lang kami.
1: Ah.
0: Or makadine out, makakaon ko din. It's not the typical git ba lang nga mabugtaw ka, maluto ka. As I said, tungod na through the years, na kada isa bla adjusted na sa amon na pangabuhi.
1: Yes.
0: No, adjusted ng isa kagisa sa amon nga pangabuhi. That's why nga, for us, basta makapodayal lang, amon ang pinaka-kwan, pinaka-kwan.
1: Was there anything special nga ginatag subong adlaw sa imo sang imo pamilya?
0: Ang nakaupo dahil la panyaga.
1: Ay, okay. Anong sudaan niyo, Mayor, if you won't mind?
0: May kay natuti. We spent time also with some friends eh, no?
1: Ay, okay.
0: Damo nga crowd that was on purpose, no, kay Miss kay may tatuya nga gin pa-prepare a bike na with some friends, pamilya. So, kwan ah. Shared panyaga para sa tanan.
1: Yes. Mayor, lastly, diin mas budlay mag tindog bilang amay sang syudad o kon mangin amay sang imo mga kabataan kag bana sang imo asawa?
0: Purti ka budlay pamangkot ba the Miss Universe eh. I don't know. Kay Feb Julius, hindi ko kulataw mo ti ang hierarchy, una ang Ginoo, ikadua ang nasyon, no, then pamilya. Decision making medyo separado ang pamilya, separado man ang mga ulubrahon sa syudad. For me, hindi mo siya ma-compare, hindi na pinakabudlay because lain eh. Ang diri ati panimalay mo, ang diri naman niya para sa syudad, para sa imong sining pungsod. What is important is that you are real, meaning why ka face na ginahimo, why ka facade na ginahimo. And when you decide nga halin si imo kaugalingon after series of evaluations, no? Even sa mga kabataan, kung may gusto ka nga ipalabot sa ila, even if paano mo sila padakoon since gagmay pa sila up to now, ay pinaka-importante nga real ka sa ila, no? Kung ano kang klase sa tao, importante transparent ka kag real ka sa ila.
1: Yes. Ang imong pagsukat isa ka tuig, I hope some other time makapungko kuriwat upod sa imo mayor, but tonight Father's Day. So, diri lang ko anay kutob, Mayor Greg Gasataya. Sir, salamat kita tiyempo. Happy Father's
0: Thank
1: Day
0: you.
1: Once again.
0: Thank you for your time, K-Feb Julius. Kag may hanggap bigit sa itong mga tagpalamatik. Happy Father's Day, mga tiyempo.
1: Good night. Good luck, sir. Lorga Vista. Si Mayor Greg Gasataya sa siyudad sang Bacolod.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ihibalo kami komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
2: Lorga Vista.
1: Kag ako si Julius Maraveras diri sa akon bag-o nga puruyan K5 News FM Bacolod. Daga sa ulog na karon sang ikasyam nga tuig nga pagserbisyo sa imo.
2: Lorga Vista.
1: Gikan sa Mayor Greg Gasataya nga may mabugat nga responsibilidad sa paglukdo sang pagpadalagan sang syudad nga mayara sang kapinto nga sa milyon ka mga pamuno. Let's go to General Jason Humawan, isa man ka tawo nga mabugat ang iya responsibilidad kay ginauyatan ang tatlo ka batalyon sang Philippine Army nga nagasakop sang pila ka bahin sang Negros Occidental, namely ang 15th Infantry Battalions, 47th kag ang 11th IB.
2: Lorga Vista.
1: Istoryan taman ang iya pagkaamay. General, Happy Father's Day. Good evening po.
3: Julius, good evening and Happy Father's Day to you and sa mga iyong tagapakinig.
1: It's an honor to share with us your time, General. Maraming salamat po. First of all, how did Father's Day go for you today, General? You're at work, I understand.
3: Opo, no, Julius, nasa trabaho tayo, so Happy Father's Day, just like tulad ng mga ibang sundalo, no, na nasa deployment, we celebrate it with our families through sa video call, ganon, no, sa ngayon ay may ano na, may with the use of technology, we can do that. By the way, Julius,
1: yes po.
3: Gusto kong batiin pala ang aking pamilya. They are listening right now.
1: Oh. No?
3: Ang aking wife, si Janet, aking mga anak sila, Joshua, Jethro, Leah, and si Jillian. So they greeted me. We celebrated Happy Father's Day just like nung mga naunang taon, no, na through phone or sa ngayon through video video call.
1: Yes. You have been assigned to Negros for almost a year now or more than a year na po ngayon, General?
3: I've been assigned dito sa area, no, ng NIR pabalik-balik eh. Pero itong being commander of the 2nd Brigade, almost a year na.
1: Mm, okay. Is there anything you miss at home, General Humawan?
3: Of course, marami, no? Siyempre, yung ating attention sa ating mga anak, sa aking wife, sila ang ano eh, sila yung nagiging ikalawang ama ng aking siya yun eh, yung aking wife, no?
1: Mm-hmm.
3: So marami tayong nami-miss, of course yung papa natin palaki mga bata, yung pagtanong sa nila kung kumusta ang kanilang school, we do it through phone, but of course iba yung pag personal na nandun siya. Eh, ito naman ay aming ano, no? Ito ay part kasi yan ng ating sinumpaang tungkulin bilang isang sundalo, no? Ang mahalin ng ating bansa, ang ating bayan ng buong puso. So kasama diyan yung pagtatanggol sa ating sovereignty and integrity ng teritoryo ng ating bayan at pagpapatupad ng papanatili ng kapayapaan. At the same time, during disasters, di syempre, kailangang sumaklolo tayo, no? Pag may mga sakuna or kalamidad.
1: Yes. If you won't mind, is there any food cooked at home that you really miss now?
3: Ah, of course. Yung aking wife, si Janet, ay laging nagluluto yan ng paborito kong luto na sinigang.
1: Sinigang na?
3: Sinigang na yung liempo.
1: Oh! Pork belly! Wow! Alright. General, I really don't know kung saang probinsya ka galing, but if you compare yung sinigang dito sa Negros Island, because we use batuan as a souring ingredient, how would you compare it sa inyong lugar?
3: Julius, I don't know what batuan is, but sa amin sa Manila, no, they use either yung sampalok or itong other types of pampaasin, no.
1: Oh.
3: Binibili na nor. Na,
1: Yes. Yes. Ano yung gusto mo sa sinigang na linuluto ng wife mo, sir? Is it more vegetables or more pork?
3: More vegetables.
1: Oh.
3: Nung kabataan natin.
1: Yes,
3: more
1: yes.
3: More pork, no? But now, marami ng gulay dapat.
1: Yes, yes. Because of what's happening to us right now. No? Now, yung army has been under attack sa Negros Island region over the past few months. Although, parang iba na ngayon after the Toboso encounter, ano? I don't know how does your family feel about that? Yung mga issues against you, not really against you personally, but against the army. Tinatawag kayong fascists, killers, lahat ng terms. How do they feel about that, General?
3: Hindi naman sila masyado na ano dyan eh. Kasi alam naman nila na tayo naman ay sisilbi ng maayos at alam nila na sinusunod ng ang ating armed forces o ang Philippine Army ay sumusunod sa rule of law, human rights at international humanitarian law.
1: Mm-hmm.
3: Yan ay nakapaloob din sa aming mga sinumpaang tungkulin na sa bawat pag-ano ng aming ng tungkulin ng mga sinumpaang tungkulin, lahat 'yan ay dapat naming susundin, no? itong mga nangyayari, itong mga nakalipas na ano, ayan naman ay gawa-gawa lamang ng mga ibang tao. At alam ng ating bayan, alam ng ating mga kababayan, especially dito sa Negros, na kung ano yung totoo, na tayo ay nagsilbi. At part ng ano natin ay protektahan yung mga kanayunan at mga kababayan natin dyan na palaging tinatakot at pinapatay ng mga NPA.
1: Mm, correct.
3: So, hindi na natin na payagang mangyari yan, ano, yung mga ganyan.
1: Was there ever a time na may anak ka who asked you if daddy, totoo bang mamamatay tao ka? Did they ever feel bothered about the issues against you or against the army?
3: Wala naman mm-hmm. naman na Julius.
1: At, yes.
3: Hindi naman na alam din lang, hindi rin tayo ganun. There was a time actually na dinadala ko rin yung aking mga anak sa kampo.
1: Opo.
3: They even went as far as dun sa Basilan and in other areas.
1: Uh-huh.
3: So hindi naman na ganun.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, can you feel the pride of your children sa'yo as an army official?
3: Oo. Nakikita naman nila na tayo ay nagsasakripisyo ang kanilang ama, no? Upang itaguyod yung ating pamilya.
1: Mm-hmm.
3: So nakikita nila.
1: Yes. I don't want to get you into trouble with this question, pero sa totoo lang, saan ba yung mas importante, yung approval ng mga anak mo at asawa or yung approval ng superior officers mo?
3: Ano yan eh, kami sa military, dalawa yung ano palagi namin tinitingnan, yung accomplishment of the mission and yung morale of troops.
1: Mm-hmm.
3: Dahil nga tayo ay may sinumpaang tungkulin na buong puso nating paglilingkuran ng ating bayan, yan ay naiintindihan sa bawat pamilya ng there are times na hindi kami maka-attend sa mga birthdays, even yung anniversary, wedding anniversary, hindi ka makaka-attend talaga diyan dahil may trabaho. So naiintindihan nila yan, kaya sa amin ang ay palaging yung duty, di ba? Ayun yung trabaho, kasi ang pagpapatrolya sa kanayunan or pag may disaster, pagtulong sa ating mga kababayan, walang pinipiling oras yan, Julius.
1: Correct.
3: No. So dapat palagi kaming nandiyan na handang tumulong at handang harapin ang amin or gawin ang aming tungkulin bilang isang sundalo.
1: Yung duty, general, is a very powerful word eh. And sometimes for me, yung the only person who can understand what that actually means is the soldier. Kasi you are away from your homes, yet you guard the country para lang makatulog yung ibang tao, makatulog yung anak ng ibang tao, but you are away from your family. How does it feel? I mean, does it bother you?
3: Ay, hindi, Julius. Kasi part yan ng military professionalism eh. Mm-hmm. Tulad nga na sinabi mo kanina, no, na yung duty. Kami, it takes, kailangan lang ng order para ma-dislocate kami sa aming normal lives. No? Mm-hmm. At ma-assign kami sa isolated and distant post.
1: Yes.
3: And pag lumitaw yung order na yon, walang pagsusubali, walang pagdadalawang isip, kami ay kumikilos kaagad. Yun yun eh, ganun yung training, ganun yung yung tungkulin ng isang soldado. So walang ano yan, hindi, walang question kung sino yung dapat mauna or ano yung dapat i-priority.
1: Yes. You are taking care of thousands of men under your command. Saan ba mas mahirap, being a father to 4 children or being a father to soldiers under your brigade?
3: Kanya-kanyang ano kasi yan eh. So, mahirap pa din siyempre yung maging ama ka ng libo-libo, no? Na mga tao under your command. Of course, iba-ibang ano yan. Iba-iba silang pag-ugali, ibang ano. So, kikilalanin mo yan bawat isa. And kailangang i-motivate mo yan eh. Part ng leadership namin or ng ano eh, dapat understanding yung behavior ng tropa mo. Kasi kung hindi mo sila kilala, you will never know how to motivate them and lead them to accomplish the mission. So, dapat alam mo yung gagawin na yan. Yung sa family, swerte ako kasi andiyan yung aking wife, di ba? Na palaging nakasalalay.
1: Oh.
3: Na tumutulong sa amin. So, ano naman, mahirap, mas mahirap actually yung ano, yung sa unit. And yan ay naiintindihan ng aming pamilya.
1: If you won't mind, yung wife mo and you've been married for ilang years na po?
3: 95, so more than 30 years na.
1: Oh, 31 years. Wow.
3: 31,
1: oh. Uh-huh, uh-huh. And your wife is also in the uniform service or hindi?
3: Hindi, wala. Siya ay ano sa ano, house wife yung aking ano.
1: Wow, and you have 4 children at lahat 'yon basically siya yung nagpalaki.
3: Totoo.
1: Oo.
3: Totoo.
1: So pag sa bahay, sino yung commander, ikaw or si Mrs.?
3: Ay, siyempre si Mrs.
1: anyway, General, again, I would like to thank you for your time and for allowing us to ask you something as personal as this, ano? At I really hope one of these days to see you. General Humawan, sir, maraming salamat po.
3: Oh, Julius, maraming salamat. But before I end my interview, Happy Father's Day sa lahat ng kasandaluhan na nandiyan sa kabundukan, sa isolated detachment na tuloy-tuloy na gumagawa ng kanilang tungkulin. Happy Father's Day sa ating lahat.
1: Thank you for your service, General. Maraming salamat po. Good night and good
3: Thank
1: luck.
3: Thank you, Julius. Thank you.
1: All right, General Jason Humawan, ang commanding officer sang 302nd Infantry Brigade. Sa aton nga pagpanabalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Angot naman niya sa ordinaryo nga tawo, nano kabudlay mangin amay sa karon nga panahon. Balikan ta na, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na program. Dito sa K5 News FM, matalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako no tubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: K5 News FM.
3: News FM.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
4: Wala sang iban nga ginahalad kundi katampad. Wala sang iban nga ginabit-bit ngay nganiban kundi kamatuoran sa kahanginan. Julius Marivirez ang ngalan.

0: Happy Father's Day lang sa kay Lieutenant Colonel Lord Lawrence Medina. Kagtanan nga mga katapo sang Training Directorate sang Mobile Training Team 3rd Division Training School sang 3rd ID dira sa Barangay Lagranha, La Carlota. Sa tanan nga mga KA Detachment Commanders, tanan nga mga KA kag tanan nga mga katapo sang Philippine Army nga malayo karon sa ila tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga amay nga malayo sa ila sini mga kabataan, ginatukas ko ang akon kalo para sa inyo, dala ang akon pagsaludo, salamat sa inyo pagserbisyo.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakanto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ako sigurado nga ang pamangkot karoon nga gabi sang aton mga kauturan, hindi kun ano nga drone ang gamiton sang Iran kontra sa Amerika, kun ano nga fighter plane ang gamiton sang Amerika, kag hindi kun ano ang implikasyon sa mas madalom nga geopolitics o kun pag gios-gios sang dalagko nga mga nasyon karon nga naguntat daw ang giyera sa Iran, pero may development ko karon dugadugay. Subong sigurado ako nga ang pamangkot sa ulo ni Nang Josephine Dangdang kun bala ang iya ginamanicure kag ginapedicure mawad-an sang income para makapaservisyo sa iya. Keti imbis mapakutek sila kag mapalimpyo sang ila kuko kag kumalagko sa tiil, tingindi unahon na lang nila anay. Bakal sang sudan kag bugas. Ina kun maglala na naman ang gera dito sa Middle East nga keti may ara patimaan nga base masiklab na naman ang inaway. Amo man ini ay I'm sure ang pamangkot sa una-una nanday may dagay Mila Serson, Ronnie Lumawag, Mercedita Mones kag Lenny Halayhay kag sa tanan nga nagkadto kaina nga mga katapo sang KSS agod magintra sa aton bloodletting activity. Kay man today nagsugod na ang aton selebrasyon para sa ikasyam nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Ari unahon tang balita gikan sa international news channels na no ang giniusgios dito sa Iran. Unahon ta ini. Roll video.
2: Iran says it will reclose the Strait of Hormuz. This comes just days after the strait reopened in the wake of that deal between the U.S. and Iran. But now Iranian state TV says the military has issued an order to shut down the waterway in response to Israel's continued strikes in Lebanon. Lebanon says 16 people are dead after Israeli strikes earlier today. Meanwhile, Iran says it's sending a delegation to Switzerland for talks with the U.S. So let's bring in senior White House correspondent Selena Wang and foreign correspondent Britt Clenett in Jerusalem for more. And Selena, talk us through this. What is the latest right now on the street and this statement from Iran?
3: Yeah, Mary, well, look, this U.S.-Iran preliminary agreement was only signed days ago, but we're already seeing some major obstacles being thrown at the durability of this agreement. You have Iranian state media announcing that the Strait of Hormuz is closed. Vice President J.D. Vance, though, going on television just moments before that.
1: All right, that saying ang report nga inyo ginapamatian, iya sang ABC News. Isa ka waragwagan sang telebisyon dito sa Amerika ang ginaistorya nila amo sini. Number one, kundi nagligad lang nga Webes, nagligad nga semana lang, nagpirmahanay sang ginatawag Memorandum of Understanding ukon kasugtanan sang paghinangpanay ang Amerika kag Iran. Nano ang ilagin kasugtan, ang ilagin nuan dito sa Versailles sa pungsod Fransya. Number one, simple lang. Nga sa sulod sang masunod, nga si Cinta Diaz, istoryahan nila kung paano malubad ang inaway nga nagluntad halin pa sang nagligad nga bulan sang Pebrero dito sa Iran. Karon ang balita banwa nga ginsirhan na naman sang pungsod Iran ang Strait of Hormuz. Nano ini ang Strait of Hormuz? Alagyan sa kadagatan nga ginalabyan sang tanan nga barko nga may lulan nga petrolyo or cargo vessels. Amo ini ang ginakargahan sang krudo pakadto sa iban nga bahin sang kalibutan, tigintrangkahan na naman sang Iran. Inasuno sa Iran. Kay ang US, nagambal yung trangkahan man na sige labay, wayo ka balo kung anong rason nga ang US. Wala naman nangin war freak. Ang US gasiling isingin, hindi ah, sige, abrig, biyahe ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ari pamatian tadugang.
3: Hormuz is in fact open, but this is the statement that we are getting from Iranian military, according to state media, saying, quote, it is declared that the Strait of Hormuz will be closed to vessel traffic. It noted that this is the first step in response to the enemy's breach of the agreement, and if the aggression continues, further steps will be planned and taken to compel the enemy to fulfill its commitments. Now, that framework of a deal signed between the U.S. and Iran stipulates that all hostilities must end. That would include between Israel and Lebanon. But the problem is that neither Israel nor Lebanon were party to that deal. Now, it was declared yesterday, according to a U.S. official, that the two parties, Israel and Lebanon, had agreed to a ceasefire. But as of this morning, according to reports from Lebanese state media, at least 16 have been killed from these fresh Israeli attacks. Yeah, this deal already being tested, and as you mentioned, a ceasefire in Lebanon is a key part of this deal between the U.S. and Iran. But Britt, as Selena just said, Israel wasn't a part of negotiating this deal. And now, Britt, it is really testing Trump's relationship with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
4: It is, because as Selena was saying, you know, that framework clearly stipulates that in point one, the fighting, you know, applies to all fronts, including Lebanon, where Iran-backed Hezbollah is exchanging fire and continues to exchange fire despite the ceasefire in place, you know, with Israel as well. So, you know, it is already fraying, with both sides accusing the other of violations, raising real doubts about whether this is a pause in fighting or if it's another stage of the fighting. You know, the strike.
0: Lorga!
1: All right. Ang komplikasyon, amusine, kundi ang nagpirmahan ay duwalang kanasyon, Iran kag Amerika. Ang hindi ko maintindihan, subong, and I would suppose tanan nga analyst sa kalibutan hindi lubos makahangop kay ang naglunsar sang gera sa tung Pebrero 28 duwa ka nasyon, Israel kag Estados Unidos sang Amerika. Ang iya ka Amerika amoy ning ginatawag Operation Epic Fury. Ang iya ka Israel, Operation Roaring Lion. Ti subong ang nagligad nga semana ang nagpirmahan ay Amerika kag Iran lang. Ti wala na sakop ang Israel. Nano naman niya ang issue sang Israel nga ginahimo rason sang Iran. Number one, ining mga bata-bata sang Iran ang ilang nga mga sulugoon nga mga terorista sa idalom sang grupo Hezbollah. Diri ini nagahukmong sa sulod sang Lebanon. Tingon din siya do kawais. Ang Lebanon may border ini o dulunan nga nagaupdanay o ginabahin nila sang Israel. Di kundi pwede atakihon ang Israel gikan sa Lebanon. Tigasiling ang Israel nga ang nagapundo, nagahatag armas kag kwarta sa Hezbollah amo ini ang pungsod Iran. Tidiri karon nagalapuyot ang istorya. Kay ang rason kung nga ang nagsira ang Iran sang Strait of Hormuz kay sigi atake sang Israel. Ti wala ko kabalo kung sinuong gasugid sang tuod di. Kay kung lantawon mo sa kasaysayan, ang Israel wala niya untat ang atake sa iya sang mga Muslim nga mga nasyon. And so therefore, banwar dira nagasugod ang kalamayo sa sininga isyu. Hindi lang yan kay simple nga katikati, kalamayo na gid ini. Yari pamatian tadugang ang report sang ABC News.
4: Hold as Witkoff heads to Switzerland for those initial talks with Iran. More than a dozen people are reported killed in Israel in Israeli airstrikes on southern Lebanon, less than 24 hours after that ceasefire was signed between Israel and Iran-backed Hezbollah. Local officials say at least 16 people were killed in the Nabatia district and 7 in neighboring Sadr, with others wounded after Israeli strikes hit multiple areas there. Israel says it targeted Hezbollah positions in response to incoming fire, while Hezbollah accuses Israel of striking first. So you can see here both sides showing a lack of restraint and really testing this agreement to the fullest.
5: Yeah, really testing it. That's the correct way of saying it. And Britt, you know, we have seen sort of increasing frustration from President Trump, from Vice President J.D. Vance towards Israel. The president, though, adamant that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will listen to him. But that remains to be seen.
4: Yeah, I think it's important to note that Netanyahu is politically cornered. He's facing a lot of criticism here, not for the fighting necessarily, but because he needs to turn up the heat on Hezbollah even more so. You know, the people we speak to here, the political echelon, security.
1: Lorga, all right. Sa simple kaglaktod nga pulong amuni, nagasigi ang away sa propaganda. Gambal ang Amerika, silingya wala yagin sira sang Iran. Ang Strait of Hormuz. Ang Iran yaga sige tikal, siya hindi, ginsira namon. Nagsira kami. Sige pang atake sang Israel eh. Di mo dubanwa, ang simple nga istorya sini, por madahay. Sino ayan ang madaog dire? Ang sunod tangabantayan, kay Dason Simana, may ara mayo nga balita kuntani. Posible maus-us tub-tub 11 pesos kada litro ang presyo sang petrolyo. Galing tikon mag-amune nga amat-amat naman nagasaka ang ilanat dito sa Iran, hindi pa kita makasigurado. So bantayan inibanwa. Magabalik kita with K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma.

0: Trip mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
2: Kaduan ta na this time si K5 Berto Gakit Jr. Duwa kabalita ang aton talakayon sa iya. Una, kaina pagbukas tagid ang gin-interview ta duwa ka mga tawo nga matag-as ang posisyon palangakuan sa aton katilingban. Una, si Mayor Greg Gasataya sang syudad sang Bacolod. Kapinto nga sa milyon ka mga tawo ang nagasalig sa iya bilang amay sang aton syudad. Ikaduwa, si General Jason Humawan sang 302nd IB amo ini siya ang nagauyat sang 3 ka batalyon nga diri na assign sa isla sang Negros, ang 11th, 15th kag 47th Infantry Battalions. So linibo katawo ang iya karga, dagko ang ila responsibilidad. Subong niya kadtuan tang balita ni Berto kun nanoya ang responsibilidad kag paano ginalukdo sang ordinaryo nga mga amay ang ila responsibilidad sa ila tagsa-tagsa kakabataan, asawa, mga pamilya sa karon nga kapiuton. Grabe ang kapiuton sang panahon. Kag may ara pagid balita, iniya shabu sa isa lang kaadlaw, ginaburbanta ng mga 7 milyones ka pesos ang nakuha sa pila sa duwa ka mga separado nga operation dire sa probinsya. Katuan tang balita tonight with K5 Berto Gakit Jr. Bert? Oh, nanun tabo? Wala siya? Oh. Ay, sus. Ay, tapos gid kita sini.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag

0: Dabar para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon, si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Alright, ang destakatuan si K5 Berto Gaquet Jr. sa Iluan Kuanay, si K5 Wilson Villena. Angot ini sa pagsaulog karon nga adlaw, nagsugod na ang isa ka semana nga kaiwatan sang K5 News FM Bacolod para sa iya ikasyam nga anibersaryo. Siyam katuig ang nakaligad, ginbata ang inyo waragwagan, ining akon ginatindugan sang una hindi ini announcer's booth. Isa ini katangkungan kagtungod sa handom kag vision sang isa ka tawo is Dr. Ramil Uy na bunag ining K5 News FM Bacolod and eventually or halin ini sa nagkalainlain man or halin in nagsugod ini dito sa San Jose de Buenavista sa Panay ditong una nga istasyon ni Doc Ramil tubtob nga nagsilo sa Bacolod kag subong nangin isa na ka nationwide network sang kapin 60 ka mga waragwagan kadtuan ta karon dugadugay ang natabo kadtuan ta karon dugadugay kun nanong natabo sa ginpatigayon nga bloodletting operation or activity diri sa RYU multipurpose gym kay man ginatos katawo nagkadtuto ka ina nagamot sang ila mga dugo activity number 1 pa lang ini sang pito ka adlaw nga selebrasyon sang K5 News FM Bacolod kadtuan ta na karon dugay. Oh, hindi pa available mga reporters ta sa sining mga tinion. Matag kita na sa pinaka importante nga mga paibalo, balik kita gilayon pagkaligad lamang sini.
0: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: kitsa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga panita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes ako magpadayon sa dugang tanga mga balita, aryo, magpauli ko, sigurado matimplagid ko. DTX Premium Coffee, amuning isa ka mga sekreto sang inyo para tuntunan Larga Vista. Tungod ang DTX Premium Coffee, kabahin ini sang tatlo. Amo ini ang haligi sang inyo para tuntunan sang inyo anchorman. Agod hindi kumabalda. Para makapangalagad sa inyo, Cam El Nino, La Nina, Bagyo, Linog, Unano, pada, hindi ako mabalda. DTX Premium Coffee, isa dira. Nga, amo lang ini ang kape, nga bisan gabi mo imnon, hindi ka magpulaw, hindi ka mahimo tarsir, hindi bila magmurarat mata mo. Nga, kay ang sangkape nga kape, husto-husto lang ang unod. Medium roast, hindi mapait. Ang patam is stevia o kon plant-based sweetener nga makabulig pa sa pagpakalma sang blood sugar sa lawas mo, type 1 kaman o kon type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara milagrosong uhong. Amo ini ang Ganoderma, ang the only fungus nga anti-bacterial. So DTX Premium Coffee, hindi tagid pagkalimtan ina. May ara, pagid ginadungan ko sila, DTX 500, kag D3 Bio, nano ning dua. Ang ginapadalun doon ko, DTX Premium Coffee. Ang DTX 500, patihan nyo ko. Amuni, ang kargado sang antioxidants nagahiting-hiting sa ginagamit sang lawas kontra sa free radicals. Sinablang gapatuktok sa lawas mo, latak gikan sa imo mitochondria o kon makina sa kada selula. Amo ni siya ang ginatawag free radicals. Ti para makontra na ang pamaaging nga nabilin para sa imo, siguraduhon mo nga mas damo ang antioxidants. Yara na sa DTX 500. Kumo kay may-ari ini sang disugared sugarcane extract kagdahon sang amarguso. Meaning, kargado sang antioxidants para sa lawas mo. So among ini ha, ang ikatatlo, D3 bio. Ang D3 bio sa piyak gabahin, amo naman ini ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginagamit sang lawas, agodimuon lauric acid para patyon ang kagaw. Virus kaman fungus o kon bakterya man ginaubahan niya ni sang lipid membrane nano na siya ang putos bala nga tambok o kon sapay sa kagaw, ginauba, ginalalas ina sang extra virgin coconut oil, dimudo patay ang kagaw. Wala kagaw, wala balatian.
0: Larga,
1: once again, D3 Bio DTX 500 kag DTX Premium Coffee.
0: Larga,
1: are silo kita, balik kita para sa mga late tuners. Kay damo, gapi naman ko, sige na, no, tabo sa Iran. Tere aring malain nga balita. Posible, magabalik ang inaway. Nga ah, sinirhan na naman sang Iran ang Strait of Hormuz. Ari bala, pamatian ta ang lain naman nga balita pero amo gyapon parte sa Strait of Hormuz. Roll tape.
9: Following a developing story as we're learning the Strait of Hormuz has been closed. This is a post here that's just coming in, and the Associated Press is reporting that Iran's Joint Military Command saying today that the Strait of Hormuz has been closed again, citing Israeli attacks in Lebanon and U.S. bad faith and, quote, its clear breach of its commitments by failing to end the war. The statement on state television also warned that, quote, if the aggression continues, subsequent steps have been planned. Ships had begun transiting the strait after the interim U.S.-Iran agreement was signed just a bit earlier this week. Now, we've been reporting here this morning that Israeli strikes on southern Lebanon this morning killed at least 16 people, including two children, hours after reports emerged of that ceasefire agreement. Now, the persistent fighting threatened that agreement between the United States and Iran to end the war in the Middle East. Bringing you this live look here this morning, courtesy of marine traffic of the Strait of Hormuz at this moment here, as we're bringing you this breaking news, once again, learning here that Iran's joint military just saying that the Strait of Hormuz has been closed again, citing those Israeli attacks in Lebanon. Iranian state television says the country's negotiating team is going to Switzerland for talks with the United States over their interim deal on the war. We already know that.
1: All right. Boys, Jared Are, and Steve Whitcomb. Amo gyapon ang report sang lain naman nga TV station nga tigin sira sang Iran ang Strait of Hormuz. Tikon barado ang ininga alagyan sa kadagatan, anong matabo, butsog naman ni ang presyo sang petrolyo sa Pilipinas, sa Amerika, kag iban pagid nga lugar sa bilog nga kalibutan. Ti wala ta kabalo kon bala ma sindihan anytime soon ang liwat nga gera dito sa Middle East. But as we have discussed before, ang balita sa mas madalom nga pananawan amo sini nga nagapasulod na ang kalibutan sa World War 3. Again, hindi ko gusto nga latnan ka sang kulba o kon nervyos, pero ginaprangka ko sa imo nga may ara analysis ang pila ka mga eksperto nga ara na kita actually sa World War 3. Hindi man sila nga magkatunaw tadayon luparanay missiles, hindi pa. Amat-amat lang ini inaway sa ekonomiya sang dalag ko nga mga nasyon. Amo na gani siling ko ang problema sa gakatabo subong sa kalibutan kun mag-inaway ang elepante kita nga mga magagmay nga mga nasyon katulad sang subay ukon ilaga nga marapakan. Tiyan mo na, whatever happens sa sining ginatawag geopolitical war, inaway pag giniosgios sang dalag ko nga mga nasyon, mga superpowers, labi na sang Amerika, Russia, kag China, ti kita ang magalukdo sine. Hindi lang sa kulba, kundi pati na sa epekto sa ekonomiya. Pero istoryanta na, magabalik kita Kantuan takarundugay si K5 Wilson Villena na nung natabo kay ina may ara bloodletting activity ang K5 istoryanta pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ano bala? Ginausal na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito. Da, pag abi mo, puno-puno.
10: D3 Bio.
12: Ano bala? Ginausal na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kunana kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito. Da, pag abi mo, puno-puno.
10: D3 Bio.
12: So kung ang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
13: Kung pasimo, gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
12: Pwede man.
13: Kung may kagaw, sipon, may hilanat, at ka daon, ditribayo pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom. Ditribayo.
12: That is the therapeutic way of using ditribayo. Kung medyo ara ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
13: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa ditribayo every 4 hours, dula ng hilanat.
12: Ay, oo.
13: Kagindeclare nga COVID kwan.
12: Kag gano'n pa.
14: Elderly pa do ka? Elderly siya,
12: COVID positive, no? Positive.
13: Ginpainom lang ano?
14: Ditribayo.
13: Ditribayo. Kaluyan.
10: Ditribayo!
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
10: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika.
12: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan kaki may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ang atong gobyerno, magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
13: If amo na ka-importante ang magmask,
10: D3 Bio!
13: Kag mag-face shield, Sir Boy.
12: The more.
13: Kag social distance. The more na importante nga may D3 Bio ka.
12: Mm-hmm.
13: Amo tong maaway
12: sa
13: mga masugot kag sindibiskan ano pa nga mask mo dagang social distancing. Ang kagaw malusot gina
12: malusot, gina sa malusot, no? Malipat kag gid nga may maputang mo ang
13: kamot mo sa imong dong.
12: Hindi
13: gid ma-perfect.
12: Di mo gina iyamaywas.
13: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So balik ta sa atong topic ko. Paano nangin pharmacy?
12: Oh.
13: Ang Ditribayo sa gamay nga soft.
12: Oh, amo na abi.
13: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kayo.
12: Kay pharmacy eh. Dapat kumpleto eh.
13: May kan ka, may kaspa ka.
12: Pwede. Kaya.
13: Kaya.
12: Sa sagwa pa lang na.
13: Oh, butang mo na.
12: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
13: Kakas. May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas ka.
12: May punggod.
13: Mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
12: Oil pulling.
13: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
12: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
14: All in one, ha?
13: Para masyaga niya ang Ditribayo.
12: Tinloan, tanan, nga bakterya nga, nagtinasapuwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
14: Ay!
12: Kakas.
14: No, kakas.
12: Manaog sa tiyan.
14: Oh.
12: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potiktado tanan. Kung ano maging bakterya nga ara sa imo lining, panghimuson.
13: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
12: Patay.
13: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
12: Probiotics.
13: Ga para mag-produce ang B-complex.
12: B-complex.
13: Sag happy hormones.
14: Ang namin ni Sir.
13: Nga, di matawaran nga. Binipisyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
12: Nan. Da ginabayran ang ditribayo. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
13: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
16: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng lolo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Ditribayo. Health News. K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Maayong gabi lang kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa barangay Mansilingan sa Bakyas. Salamat, salamat kayo.
10: Larga Vista.
1: Nung Edmond Diaz and family sa iya mga kapartidusan sa pamilya Mati kag Diaz sa barangay Kabog, suman sa iya mga paryente dira sa barangay Malingin, Bago City.
10: Larga
1: Vista. Margie Tambong Vlogs kag sa iya mga kapamilya dira sa Inigaran, mayong gabi, dala na sa pamilya Alonsabe. Dira sa Dakbanwa, sang Sipalay.
10: Larga Vista.
1: Ari, katuan taman ni, importante kiti. Anniversary, happy birthday sa K5 News FM Bacolod nga ti, ulihi kuya sa duyan di actually. Dugay na niyang K5. 9 years ago, pagsugod sini pila lang kabilog ang urigdi si K5 Eljan Castanyo, Babes Gantalao, Sunshine Lacson, eventually ara si Sir JP, ara man ang iban pagid nga mga urig dire. Now the rest is history. 9 years old na ang inyo K5 News FM Bacolod.
10: Larga
1: sa ito ginatawag Radyo Bandera.
10: Larga Vista.
1: And so today is day number 1 sang week-long activities para tandaan kag sa ulugon ang anniversary sang K5 News FM Bacolod.
10: Larga Vista.
1: Ari baluuntan anong natabo in a nutshell sa ginhiwat nga bloodletting activity kaina sang K5 News FM. Of course, upod sa aton sister company ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Buylog man kag ginbuligan of course sang Barangay Takuling sa pagpanguna sang Office of the Punong Barangay Councilor Lady Gles Palen, City Health Office sang siyudad sang Bacolod, Philippine Red Cross. Dala na ang 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Battalion, tanan sang Philippine Army, Bacolod City Police Office o kon BCPO sa pagpangunan ni Colonel Eugene Rebadomia kag iban paginaton nga mga partners. Daydayon ni K5 Wilson Villena karon nga gabi.
10: Larga Vista.
1: Wilson, may gabi, please come in.
17: Kita Diyos ng Bulugan ay ang nananisari sa sektor sa siyudad sang Bacolod. Kita Diyos ng Bulugan sa kipatigayan ng bloodletting activity sa Kipa News FM. Ini sa Gyapon ng Angot. No? sa week-long celebration sa ninth anniversary sa K5 News FM kasi pa Diyos. Kasi kanina, nag-kick-off ang atong sining celebration no, pagi sa bloodletting activity. So nang yung madinalakbon, yung kay Kipay Diyos, no, na anambal na ito naman yung madinalakbon. Kasi suno sa Philippine Red Cross, no, Negosoccidental and Bacolod Chapter, ang ila usual kay Kipay Diyos nga mga numero sa pinakuhaan dugo ng Kipay Diyos sa mga bloodletting activities ara sa 150 lang kay Kipay Diyos. That's the minimum number.
1: Uh-huh.
17: Pero kita kay Kipay Diyos naglapaw na kita, naglapot kita sa 200 plus
1: ka mga
17: individual kay Kipay Diyos. Ang nakuhaan kaga pigayon nga nakuhaan isang dugo ng Kipay Diyos no kanina. Di syempre hindi mangin successful without the help man no siyang community dira sa may barangay Tapulil actually kanina as far as barangay Handumanan may na-interview man kita to kanina Kipay Diyos nga nagpadulong dira sa ato na good mga donar man siyang iya siling na dugo ng Kipay Diyos.
1: Mm-hmm.
17: Syempre araman ang mga katapo sa BCPO ang aton man yung mga brothers and sisters sa Philippine Army Reserve Battalion kay Kipay Diyos no ara man dito nakita natin kay Kina kag ang K5 solid supporters ara man kay Kipay Diyos na tuidog man sa aton sininga bloodletting activity. So karon kay Kipay Diyos no actually isa dito man sa interview ta ining si Sir Tom no kabalo ka Kipay Diyos kapila siya makapakuha sa sandugo kay Kipay Diyos 37 at the age of 61 years old Kipay Diyos. So, grabe ang kwan ni Sir Tom, no? So, ako na yearly na siya na nag-upload sa Kipay Diyos FM.
1: Mm-hmm.
17: Kung may mga bloodletting activity kita Kipay Diyos. Kaga pinasahi, yung bloodletting activity kita Diyos na aman, pagkuha mo dugo ng Kipay Diyos, pag-positive na, nanakuhaan siya dugo about may 500 pesos ka. Kaya ko sa pinoy ni Kipay Diyos, may cash kapag hindi ka matunod sa kay Doc. Kasi, kita pa no na kuan to go pero ito kayo ho mapapauli ka kita kasi may bit man yan gold deal no sa pagpauli ni Lang kita Diyos. So lauman man ako ang pila pa ka mga aktibidad ni kita Diyos sa masunod yung mga inad lao may araman kita ada pa community no kaya sa mga kasadyahan sa barangay ni kita Diyos may paghihiwaton man kita kaga may mga pamilya man kita na identify na Kipay Diyos no, makabaton man ang kaayuhan ika naman sa Kipay Diyos FM angon sa Giyapon sa aton sininga celebrasyon sa 9th anniversary sa Kipay Diyos FM na Polo Kipay Diyos.
1: Can we have the names ang mga personnel sa City Health Office kag barangay nga nagbulig kay na?
17: Kipay Diyos, so ginapasalamatan din ang dahil sa Kipay Diyos FM ang katapo no sa City Health Office Direktorat sa Bacolod. So amoy ni sila ni Doktora Roma Amor Saison, Doktora Christy Jane Templa, Doktora Mariela Dominic Estebio, John Anthony Jaime, after nga RMP, kaga may araman kita Kipay Diyos no, halin sa may barangay naman niya sa kay Honorable Lady Jess Gonzalez Malen, ang barangay captain siya ng barangay Tapuling. Siyempre, may ipadalaman siya ng health staff sa Kipay Diyos. Ang amoy ni si John Nel de la Cruz, Christy Ann Maravilla, Karen Delphine, Gina Villarosa, Lindy Perez, Erin Rivero, Griselda Berueda, Rona May Arsenio, Kansi Sonor Pepito, and Jose Roy Flores ang ila sininga driver sa barangay kay Kipay Diyos. And sa ato naman niya sa Philippine Red Cross sa mga Kipay Diyos, Negros Occidental and Bacolod Chapter, nag-upod man ato amoy ni sila ng panguna din sa bloodletting activity Kipay Diyos halin sa pag prepara sa mga kagamitan para sa blood extraction kay Kipay Diyos. So amoy ni ang nagpanguna ang Philippine Red Cross. So sila ini ni Sir Jose Roy Flores ang driver niya sa Philippine Red Cross, si Nosh Vidal, si Zachary Ayan Sonso, Denise De La Fuente, Christian Angelo, Matthew Colascal, Francis Bernard Guenca, Antonio Lian Julieza, Mary Rose Oriel, si Angelo Toledo, kag si Zetsha Erika Ganico. Okay, Sir Joe. So, muna ang katapo sa ato sa mga Philippine Red Cross nga nagabuilog man sa aton kagina kay Kipay Diyos.
1: And then ang sa Army 303rd Infantry Brigade kag ang 605th Ready Reserve Battalion.
17: Yes,
1: amo ning sa Philippine Army. And then ang BCPO syempre ti BCPO no ang headquarters sa pagpanguna ni Colonel Eugene Rivadomia, and we also have Police Station Number 6. Sino ganing ilang eh? Captain
17: Richard Ramos.
1: Peter Ramos. Oo.
17: Sir Peter Ramos.
1: Oo. Sige,
17: Captain
1: sige.
17: Sir Ramos sa Police Station 6. Actually, hindi ilang katetik ang Tipulugan man ni Sir Ramos sa Iatinao, Kipa Diyos, no? Nag-upo man ni Sir Kipa Diyos para i-secure ang area ng Kipa Diyos.
1: Good.
17: Para mag-ano sa peace and order.
1: Gani.
17: Kita nato ng duwa kapatrol na arang sa palibot.
1: Mm-hmm.
17: At in kaso for kaso nga may incidente, ara na yun ang ato sining ang kapulisan ng Kipa Diyos.
1: Mm-hmm. Sige, sige. Ayos. Buwas bantayan ta.
17: Yes, si Kipa Diyos, sabantayan natin ang mga nabilin pa ng mga aktibidad. First day pala ni Kipa Diyos, sabat nakutako na, no? Nga bulig, nakutako na ng aktibidad ng Kipa Diyos FM para sa ato siling anibersaryo. So, nakabalita, Kipa Diyos, kinatulong sa inyo sa kaluan sa MyPC, D3-5 at D3-X100. Hindi na ba, si Kipa Wilson, Liliana, para sa kapiyan niya balita, servisyo publiko, kakalingawa sa Negros, Kipa Diyos FM.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta El Nino, pagkaligad lamang sini.
0: K5 News FM. News FM.
18: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
18: Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: KK5 News FM. News FM. Larga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
4: Antes ko magkadto balita, party El Nino. Ari anayong makatalanhaga nga balita ang orchids na may gidman niya nga klase bulak lang tawon. Pero mapati ka mo sa indi, may ara mga orchids nga ang itsura may dagway sang sapat. Ari bala, makatalanhaga o. Oh. Kanami sang kulor pero ang itsura daw guya sang sapat. Yari, orchid? Oh. Hindi siya mag... Hindi kitaon? Uy, nanuntabo. Alright. Katuanta ang video sang orchids nga daw guyas ang sapat ang iyang dagway. Let's have that video. Okay, ara. Wala sound?
5: A flower that blooms with a face complete with haunting eyes.
4: Dulo.
5: And a nose. This surreal creation of nature seems to stare back, blurring the line between plant and animal in a mesmerizing botanical illusion. Hidden in the misty cloud forests, the monkey orchid astonishes with its perfect mimicry. A flower that blooms with a face, complete with haunting eyes and a nose. This surreal creation of nature seems to stare back, blurring the line between plant and animal in a mesmerizing botanical illusion.
4: All right. Amoy ato kagkaroon kabalo ka na. Dala sa gyapon sa inyo sang DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Kita amo to. Ang itsura sang orchid ang bulak, doguya sang amo. Indi tuya AI, indi tuya edit nga video. Wala tuya sang ginatawag special effects. Tunay ato sa mga tropical rainforests dito sa South America. Siya duya ka madinuagon ang orchids. Monkey orchid ang tawag. Orchid nga amo ang itsura ya ko di lain-lain duag or kolor. Ang iyang korte sang bulak do guya sang amo. Ang lain kay may mata do amo gidya. Siguro kung dulom nga ginalakat mo ang bukid guro nga amo na kasiot kag amo ning magatubang sa imo ang butlang.
3: Larga,
4: pero at least kita nyo nga may ara gali sang ginatawag monkey orchid nga makatalanaga dito sa rainforests sa South America.
3: Larga,
4: ari sa iluantang balita, parte naman El Nino. Ang pamangkot ano ang epekto sang El Nino sa ekonomiya sa kalibutan? Kay karon nga tuig, ginapaabot magasugod na ang ginatawag Super El Nino. Ari, pamatian ta ang video report. Alright? El Nino? Okay. Aha. Katuan ta karon dugay. Do we have that video? Parte sa El Nino. Roll tape. Okay, ina pa ko nagsenda. Anyway. El Nino bla? Oh, ari na. Sadya ni. Okay. Aha. All right.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Alright! Are sa Iluanta ang video parte sa El Nino. Kaya man, subong diri sa Pilipinas, ang aton ginaistoryan masamay kagpatikad ni kita nagkabuyo eh. Inaway sang politiko dito sa Metro Manila. Hala, dumugay sa Senado. Ako saranay kung sino ang kawatan, kag kung sino ang mas kawatan. Pero ariya ang kululbaan. El Nino, ang pamangkot ano na bala? Ang patuod nga paganda. Ta sa Bacolod, for example, klaro na bala kung may kuwaan ta tubig o kung wala. Wala pa ta kabalo kung ano gid ang plano ni Lucio Co sa Prime Water nga may joint venture agreement sa Basiwa. Pero dason ta na padalman. Yari anay ang video parte sa El Nino.
6: A super El Nino is expected by the end of the year, analysts say. And that might push up your cost of living. Yes, weather can cause severe economic damage. The El Nino in 1982-83
7: led to over $4 trillion in global economic losses. Agui. In the 5 years following that event. Similarly, the 1997-98 event led to around $5.7 trillion in economic losses.
6: This year could see the strongest El Nino event for 140 years. The climate phenomenon takes place every 2 to 4 years and often causes intense droughts, heavy rainfall, and flooding. This damages infrastructure and crops, generally in tropical countries, but also in the US.
4: Aragoy!
6: In turn, raises food prices worldwide. Like in India, which alongside the current heat wave is expecting a weak monsoon and drought. Meanwhile, Vietnam warns of intense heat waves and up to 50% drop in rain.
4: Aragoy!
6: And flash
4: floods. Are! So what? Are banwa sa simpleng istorya ang paabuton ta mo ni. Ang El Nino may ara kalitan sa ekonomiya. Tidiri sa Pilipinas kag iban nga parte sang Asia natural pananom, that's number one. May ara pagid sang kalitan sa presyo sang pagkaon. Vietnam gahulat sila 50% sang ulan hindi magabot karon nga tuig hasta 2027. Sa India, heat wave ang ginapaabot nila tuman nga kainiton. Yari pagid ang dugang nga report.
6: For many regions, El Nino can dry out crucial waterways.
4: Uy!
6: With a wide-ranging impact. In 2024, when the weather phenomenon hit Panama, low water levels meant that just a fraction of ships were able to cross the
4: country.
6: This cost millions of dollars in damage and
4: trade.
6: That's not all. El Nino also reshapes agricultural conditions worldwide. It's already shifting Ivory Coast cocoa market. The world's top producer is slowing sales and charging higher premiums because drought could threaten the next harvest.
4: Uy! Result, are!
6: Higher chocolate
4: pati chocolate, saka ang presyo. kay dito sa Ivory Coast nga ginakwaan sang kakao ining ginauhimo kukwa bala kag tsokolate, ang presyo nagsaka nga apektado na ang ila patubas. Tikon magsaka ang presyo sang kakao inang tsokolate nga ginakaon mo, apektado man ina ang presyo. Pero ti, hindi pa na gani atanto ang akon panigban. Kiti tsokolate, masami pustre ina. Tikon may kulukwarta ka, pwede nga hindi mo na yung pagbaklon ang tsokolate eh. Hindi mo na importante. Mas importante ang bugas kag ang utan sa subong nga panahon. Ti tsokolate, saka ang presyo. Ang shipping, saka man ang presyo nga ah. Kay may ara ipikto gali sa tubig sa alagyan sa mga barko katulad sang Panama Canal. Gamala ganubo ang kataason sang tubig or level sang tubig sa sininga Panama Canal. Tikon apektado ang cargo shipping, apektado man ang presyo sang produkto. Yari pa dayon unta.
6: Across the ocean, Peru too is seeing warning signs of El Nino.
7: One of the ways that Peru specifically is affected is these fisheries that depend on this nutrient-rich water that gets upwelled from the deeper Pacific Ocean. Those get shut down during El Nino events, and so there are major economic consequences, at least in that region.
6: The true impact of El Nino on world economies won't be visible immediately.
4: Uy.
7: After an extreme climate event, economies are able to immediately recover as they rebuild their infrastructure, replant their crops, and so on, or there might be this longer-term slowdown and a lack of recovery. And
4: I'd we agree.
7: Showed that there was this lack of recovery, at least in the 5 to 10 years following these events.
6: El Niño's impact isn't new, and there are ways for governments to prepare. Panama has introduced water rationing to avoid another canal closure. Bangladesh has invested in scientific research and warning systems which make a huge difference.
8: They've gone from hundreds of thousands of people dying in an individual storm event to only tens.
6: But is the rest of the world ready for a super El Nino?
4: Aragay! Amo na ang pamangkot da. Ang kalibutan bala, dala na kita diri sa Pilipinas, handa mag-atubang sa isa ka super El Nino. Now, I do not know, kiti, at the end of the day, ang ga-preparar ang may kwarta, may makinarya, may organisasyon, kaglabi sa tanan, may puder, agod imando ang isa ka organisado nga sabat sa sining kalamidad is none other than government. Gobyerno ya ang manguna dapat sini. But on our own, kun naarmasan kita sang nagakaigo nga ibalo, at least may ara kita sang pwede ihanda bisan papano.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ang ibantang mga topiko paghanda para sa El Nino, labi na gid diri sa Bacolod, may meeting si Lusyoko sang Prime Water. Amo ni silang nagbakal eh. Sang Prime Water, may meeting sila sa taga-Basiwa. Dapat kuntani last week pa. Hibaroon ta kung ano ang resulta if nadayon ginman ang ila istorya hanay ni Attorney Sonia Verdiflor. Kaya ang dako nga para mangkutanon diri karon is this. Bayaan na bala sang prime mover kiti sa tong tiyempo ni Manny Villar, ginpabayaan na gid practically ang basiwa. Bisan ang alagyan sang tubig, ang pipe network, tuktukon gihapon ang tubo. Mabalaan ta ni sa paabuton nga mga inadlaw kung ano gid ang plano ni Lucio ko. But that would have to wait buwas sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista, K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: From humble beginnings, K5
15: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM. Impormasyon sa

0: magkaon ko balot, kalingin dayon ang akon ulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil, kag paano ini malikawan?
4: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP.
0: Mm-hmm.
4: Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke.
0: Uh-huh.
4: But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Mm-hmm. Kag ini ang pinakakumon. Mm-hmm. Imagine 87%.
0: Dakong incidence yan, no?
4: Sang stroke incidence ang ischemic.
0: Mm-hmm.
4: Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic.
0: Mm-hmm.
4: Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500, mm-hmm, may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok.
0: Mm-hmm.
4: Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir
0: lawig,
4: GP.
0: Lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
4: at may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag may TC. Inom gid sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
0: Kada adlaw.
4: Okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw.
0: Oh.
4: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
0: Mm.
4: Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
0: Oy!
4: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP.
0: Mm-hmm.
4: Fish na lang gid iya.
0: Oh.
4: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag by TC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke.

0: pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom dito X500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang ko lang.
0: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot nga mastroka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalas bung imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Tayo ba? Delikado.
0: Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki tiya, Sir
1: GP.
6: May
1: nalang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
1: Sir Boy,
7: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
0: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's super antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
0: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imong blood sugar test. Ilatong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
1: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, MyTC, alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Da sakit tay akong ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: MyTC, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang okay. Ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo. Mm-hmm. Paano, Sir Boy?
10: Kalanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
6: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
10: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
6: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
0: Para hamot all the time.
10: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Mm-hmm. Kalanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
6: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Mm. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
0: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
10: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
10: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
10: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, pugwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
10: Puga. Namit pa. Akon aras.
0: Magpamasahe sa ta, Sir Boy.
10: Ahoy!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagambal nga inom gina Extend Food Supplement.
10: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well
7: and act young kung imo ginaputumar ginatawag extend food supplement.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini no sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang D3bio kun adlaw-adlaw kagiinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP no. Ang D3bio is already well known damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3bio against any kind of viruses, flu viruses kid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3bio kontra flu viruses, but there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas si nga hindi ya ilanat ginatag pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw malunta kung paano bala si D3bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer. Doc Ramil,
0: hindi mo't pahangob sir boy nga kung may cervical cancer ka bigaong ka. No, sala ginaya.
7: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigaw.
7: Ngan.
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus sir boy. Imagine ba sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya sir boy ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
7: Nah,
0: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-lovemaking, habon ni anay sang ano?
7: Santo Plaza ba so? Oo,
0: mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, sir boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy, kuan na mo, nang late na bala
7: late na
0: nga mabalaan amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano
7: D3bio.
0: Sang D3bio ang D3bio ga-atake sang HPV virus nga among kusang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa regardless man either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner,
7: sige lang
0: inom lang ko
7: inom ka lang
0: ang nakanami lang pala inom ka D3bio adlaw-adlaw ginaprotektahan through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon
7: gin-safe mo.
0: So dipinsay inom ka adlaw-adlaw D3bio. Kaya nga man ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3bio kaya niya ma-disrupt ini nga mga viruses, ini mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni sir boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3bio.
7: Correct. Kag inom D3bio.
0: Kag inom D3bio. Pahidan mo D3bio, inom ka D3bio before double sexual activity.
7: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3bio. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3bio is. Ang kanamigin sa D3bio, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa D3bio, Doc Sam.
6: Para safe, ah, D3bio kada adlaw. Kaya may mamagton, sir boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
7: Wow!
6: So, why ka balogali nga may ara ka na, sina? No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-D3bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3bio, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, sir boy. Okay nga man. Ang D3bio ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
10: Mm-hmm.
6: So kung
10: na white blood cells.
6: Yes, uh-huh. So ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy mm-hmm. sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
10: Cervical cancer, no?
6: Oo, uh-huh. Naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
10: Mm-hmm.
6: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
10: Mm-hmm.
6: No?
10: Uy, sakto
6: gid. Gamit ka sang D3 bio kay kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sang aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
10: Uy,
0: ang mm-hmm. na namin na buksam Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina.
10: Mm.
0: Kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
10: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
0: Regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
6: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati
10: nagproduce
6: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila Sir Boy.
10: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang D3Bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pro ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Mm. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3Bio. So, hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3Bio.
12: D3Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3Bio, ang D3Bio,
14: may Bisio. Ang Bisio, yung may D3. Malakas mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
14: May DC, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iya nga caprylic acid.
1: Mm-hmm.
0: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
1: Hmm.
0: Usually kung may mga fungal infection ka like eczema, kaspa pagid.
10: Oy, mga katol.
0: Ang kaspa sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
10: Kadamo gid sang benepisyo sang D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
10: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ko ba, hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: KK5 News FM.
18: News FM.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag D3
18: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdiulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung alis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
29: Tinig ng Reformasyon.
30: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
29: Tinig ng Reformasyon.
30: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, mga K5 kag sa tanan nga mga kapamilya sa aton mga palatutunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka? Kagihapon, ang aton mga pangabay nga tani, kamutanan, kita tanan, yara man sa mayong kamtangan, sa aton mga panglawas kag sa pagtuo, nga pirmi naton din ni giliwat sa aton mga palatutunan, mo ang pinaka-importante sa sini nga kabuhi. Hindi kwarta, hindi bulawan, hindi propiedad or properties ang pinaka-importante. Ang first priority is aton pangitaon ang Diyos samtang siya makitaan pa. Aton siya alagaron samtang ara pa. Kaya maglabot ang kiyon. Maghinulsol ni kita kung hindi naton tayo muslan ang kiyon. Muna nga magkatoran, magkabiyanan, kamusta ka mo? Kag sa giyapon, aton nga dayawon, pasalamatan ang Diyos tungod sa tanan niya nga pagkamaayo. Kag sa tanan nga mga ginbukbo niya sa aton, inatagang kita sa ikayong lawas. Araan physical, mental, spiritual, financial, kag-protection ng aton na baton halin siya. Kamunang aton siya pasalamatan, ayawin taman siya, kag kamusta kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Padayon nagid sa pagpamati sa sining aton pagpalatuntunan, kayo hindi ko nga mabulig sa aton sa paglambo, pagtubo, pag-uswag sa aton pagtuo, pagpagalagad sa Ginoo. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, sa gihapon, mga muyuan na kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sanalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banalan o pulukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa Cruz del Calvario. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubay-tubay. Nasa mga sanalipong ito, kami po'y inyong pinagkaroon ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa film pong ito, K5 News of the Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy. At pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapalang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At ngayon din sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, kung ano man ang kanilang masuluranin, kung may karamdaman sa karusugan man or sa espiritual, nawa inyong pagalingin upang kami po ay magpagalingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ay samot dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng inyong makasalanan sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng inyong Pinesos. Amen. Ang atong tunan subong is makabulig ni siya sa aton. Ang aton maintindihan ang ginhalad ni Kristo nga kabuhi, ang ginula niya nga dugo, agon nga mapatawad ang sala sang kalibutan sa tanan ng mga tao. Kaglabos tanan, ang panta, na kita makalagad git sa iya nga may katutong, agon nga siyaman mahamukot sa ato. Ang una nga mga versikulo nga aton nga basahon is una sa tanan ang 1 Pedro 1:18 dayon hasta sa 20. Subong man ang 1 Corinthians 6:19. Now, aton nga basahon siya. Kani baluan ninyo nga wala kamo gitubos paagi sa madinulunton nga mga butang subong sang pilak kag bulawan. Gikan sa inyo walay pulos nga pagginawi nga gintugyan gikan sa inyo mga katigulangan. Kundi paagi sa mili nga dugo ni Kristo subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. Ginpili na siya nga daan sa wala pa matuga ang kalibutan kag nagpakita siya sa sining katapusan nga mation tungod sa inyo. Mutumalon si Kristo nagpakita, nagpakatawo. Pagi sa iya, nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay kag naghatag sa iya sing himaya. Agud nga ang inyo pagtuo may paglaom niya sa Dios. Si Pablo man nagasiling kag ginbakal kamo sa bili busa. Himayaa ang Diyos sa inyong halawas kag sa inyong espiritu nga iya siyang Diyos. Sa kay Kristo bilang aton talos, or aton nga substitute kagarantiya. Ginbutang ang kalautan naton tanan. Ninkabig siya na manuglapas agon maluwas niya kita ikan sa pagpakamalaod sa kasuguan. Nagadumot sa sala nga may himpit nga dumot, gintipo niya ang iya kalag ang mga sala. Gintipon sa iya kalag ang mga sala sang bugos ng kalibutan. Wala sing sala, gindala niya ang sidot sang mga nakasala. Inosinti, apang naghalad sang iya pagalingon bilang tangkos sa manuglapas. Ang sala sang tag sa kasala na nagapakasala. Nagpilit sang iya sa kabugaton sa Diyos nun makalag sang manunubos sang kalibutan. Ang malaot ng mga pangunauna, ang malaot ng mga pulong, ang malaot ng mga buhat sang tag sa kaanak ng lalaki kag anak ng babayi ni Adan, nagtawag sang pagtimalos sa iya kagulingon kag siya ng intalos sang tao. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gitsimane, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagta nga anak sang Dios nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa sa Dios, nakabatyag sa iya kalag sang makahaladlok nga pagbulagay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kamatang tao. Ini nagkuha gikan sa iya mga bibig sang masakit nga pagsingit, Dios ko, Dios ko, naa ginbayaan mo ako. Mateo 27:46. Amunyad to ang lulan sang sala, ang pagbatyag sang iya makahaladlok nga kadukon, karakoon. Sang iya pagbulag sang sala, pagbulag sang kalagikan sa Dios. Amoy ini ang nagdugmok sang tigipusoon sang anak sang Dios. Nebroan ninyo, siring ni Pedro, nga wala ka mo gintubos pagi sa mga butang nga madunot subong sang pila kagbulawan. Ukon, ini bastante na sa pagbakal sang kaluwasan sang tao. Daw ano kadali nga matuman ini sang iya mga nagasiling. Ang pilak ako, kag ang bulawan ako. Kung hapos lang tani, kung baklon lang sang kwarta, bayadan lang sang bulawan kag kwarta. Pero hindi. Apang ang makasasala, matubos lamang paagi sa miling nga dugo sang anak sang Dios. Paagi sa pagbubo sang bugos nga bahandi sang langit sa sini nga kalibutan. Paagi sa paghatag sa aton kay Kristo sang bugos nga langit. Ginbakal sang Dios ang kabuton, ang mga pagbalangga, ang hunahuna, ang kalag sang tagsa-tagsa kataw. Gani, labi na gid nga tungod kay ginpakamatarong kita sang Dios paagi sa erugo. Maluwas kita sa kaaking sang Dios paagi sa iya. Roma 5:9. Ang Dios ang katawag sang pagtuo kay Kristo bilang aton nagabayad sa sala nga halad. Ang iya dugo amo lamang ang bulong sa sala. Indi kaubuton sang Dios nga ikaw mangindi masaligon. Kagpantuson ang imo kalag sa kahadlok nga indi ka pagbatunon sang Dios tungod kay makasala ka kag indi tapos. Makasiling ka. Naibaluan ko nga makasasala ko. Kag amo ina ang rason kung nga kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Wala ako sing merito kung kaayo nga sa diin makaangkon ako sang kaluwasan. Apang gina-apresentar ko sa tubangan sang Dios ang nagatumbas sang tanan nga dugo sang wala sing dagtang akordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo lamang ini ang akon pangabay. Ang Dios ginapalapitan paagi kay Jesucristo ang manugpatunga ang amo lamang nga paagi sa diin siya nagapatawad sang mga sala. Ang Dios indi magapatawad kag indi makapatawad sang mga sala sa baylo sang iya katarungan, iya pagkabalaan kag iya kamatuulan. Apang ginapatawad niya ang mga sala kag ina sing bugos. Wala sing mga sala nga indi niya pagapatawaron sa paagi kay sa Ginoong Jesucristo. Amo lamang ini ang paglaom sang mga sala nga kun magpahuway siya diri sa sinsiro nga pagtuo, patod siya sing kapatawaran kag ina nga bugos kag hiluway. May salamang kaalagian kag ini magamit sang tanan. Kagpaagi sa sina nga lagyan ang isa ka manggaranon kag bugana sa kapatawaran nagahulat sa mahinulsulon nga kalag kag sa pinaka madulom nga mga sala ginapatawad. Ining mga leksyon gintudlo sa pinili nga katawhan sang Dios sang nagligad nga linibo katuig kag ginsulit sa nagkalain-lain nga mga simbolo kag mga larawan agod nga ang buluhaton sang kamatuoran mahimo nga matanom sa tagsa katagipusoon nga kun wala ang pagpaagay sang dugo wala sing kapatawaran sang sala. Ang katarungan nagkinahanglan sang mga pag-antos sang tawo apang si Kristo nagbayad sang mga pag-antos sang isa ka Dios. Wala sila nagkinahanglan sang pagtubos sang pag-antos para sa kagalingon. Ang tanan niya nga mga pag-antos para sa aton, ang tanan niya nga mga merito kag pagkabalaan bukas sa napukan nga tawo nga ginpresentar bilang isa ka dulog. Si Kristo nagatawag sa aton sa pagtugyan sang aton mga sala sa iya, ang manugdala sang sala. Apang kun magdumili kita sa pagtugyan sa ila, magdumili kita sa pagtugyan sa aton mga sala kay Kristo, nga nagabaton sang responsibilidad sa aton kagalingon, madula gid kita. Mahimo kita mahulog kay Kristo ang buhi nga bato kag mabalik. Apang kung ina nga bato mahulog sa aton, ini magagaling sa aton tubtob na madugmo kita. Gani karon wala sing silot sa mga ara na kay Kristo. Kristo Jesus nga nagkabuhi suno sa Espiritu, hindi suno sa tawhanon nga kinaugali. Roma 8:1. Kung ang makasasala, makahimo, o mahimo nga matituyan sa paghatag sing isa ka hanuot nga pagtanaw sa cross, kung sila makatigayon sing bugos nga pagtanaw sa ginlansang nga manuluwas, marealisar nila ang kadalumon sang kaluoy sang Dios kag ang pagkamakasasala sang sala. Samtang ang imo konsensya ginbuhi sang balaan ng Espiritu, nakita mo ang isa kabutang sang kalautan sang sala, sang iya gahom, sang iya sala, sang iya kailo kag ginatan-aw ninyo ini nga may kangilaran. Hinahandom mo nga magpatawad, matinluan, hilwayon ka ni Kristo. Ang pag-alangay sa Dios, ang kanggid sa iya, ano ang mahimo mo agon matigayon ini? Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sang kaibalo, hindi ini matigayon sang bisan anong butang. Pero makalaom kagid pagi sa imo kagulingon nga mga panikaso nga masiguro ini kung magpalapit ka kay Kristo. Apang gintanyag ini sang Dios sa imo subong isa kadulot nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Sunod si Isaya 55:1. Magkadto sa iya kag magapangayo nga hugasan niya ang imo mga sala kaghatagan kasing bago nga kanipusoon. Dayon, magtuo nga ginahimo niya ini bangod ng saad siya. Pribilihiyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinduan, kag magtindog sa atubang sang kasubuan nga wala sing kahuya o kung paghinulso. Kung sa tiilan sang krus ang makasasala, nagatangla sa isa nga napatay sa pagluwas sa iya, mahimo siya magkasadya na may bugos nga kalipay kay ang iya mga sala ginpatawad. Nagaluhod sa pagtuo sa cross, nakalabot siya sa pagpinakamataas nga duog nga sarang malabot sang tawo. Pasalamati ang Dios sa dulot sang iya pinalangga ang anak kag magpangamuyo nga indi siya napatay para sa imo sa wala sing pulos. Ang Espiritu nagaagda sa imo karon. Karika sa bugos mo nga tigipusoon kay Jesus, kag mahimo mo maangkon ang iya pagpakamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga saad, dumduma nga ini nga ekspresyon sang indi mamitlang ang gugma kag kaluoy. Oo, magtuo lang nga ang Dios amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang iya moral nga larawan sa tao. Kun magpalapit ka sa iya nga may pagkumpisar kag panginulsol, magapalapit siya sa imo nga may kaluoy kag kapatawaran. Si Kristo nagtubo sa aton gikan sa pagpakamalaot sang suguan. Kagasang nangin isa ka pagpakamalaot tungod sa aton. Kag nagasiling ang kasulatan, pakamalaoton ang tagsa-tagsa nga inabitay sa kahoy. Galacia 3:13. Ini nga providensya ang kasuguan sa pagkundinar. Apang wala sa sini ang gahom sa pagpatawad upon sa pagtubos. Kung wala si Kristo ang kasuguan siya kagalingon, isa lamang ka pagpakamalaot kag kamatayon sa maglalapas. Wala sini sing makaluwas, wala ini sing makaluwas nga kalidad. Wala sing gahom sa pag-amling sa nakasala gikan sa iyo silo. Ang paglapas ang kasuguan sa Diyos, naghimo sang kamatayon ni Kristo nga kinanglanon sa pagluwas sang tao, kag sa gihapon mapadayon ang dignidad kag kadungganan sang kasuguan. Indala ni Kristo sa iya kagulingon ang pagkundar sang sala. Ginbuksan niya ang iaduhan sa mga kaido sang tao. Siya nga wala makaibalo sang sala, nangin sala tungod sa aton. Bilang talos kagarantiya sang aton, ang kalautan sang mga tao ginbutang kay Kristo. Ginkabing siya nga manunglapas agon matubos niya sila gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Siya nga manugdala sang sala. Nagabatas sang judicial nga silot para sa kalautan kag nangin sala mismo para sa tao. Ang sala na tuman kadunot sa iya panulok gintumpok sa iya tub-tub na nagugayong siya sa idalom sang kabugaton sini. Ang pagkawalay paglaong nga kasakit na sang anak sang Dios mas dako pa sang sa iya physical nga kasakit na ang naulihi halos hindi niya mabatyagan. Hinatugutan sang Dios ang iya anak nga itugyan para sa aton mga sala. Siya mismo ang nagaangkon sa manugdala sang sala sang kinaiya sang iisa ka hukom nga nagakubha sang iya kagulingon sang makagalanyat nga mga kinaiya sang isa ka amay. Diri ang iya gugma nagadayaw sang iya kagulingon sa labing makatilingala nga paagi sa rebelyoso nga kaliwatan. Ang sala sang bugos nga kalibutan ginubutang kay Jesus. Kag ang pagka-Dios naghatag sang isa ka pinakamataas nga balor sa pag-antos sang katawhan kay Jesus. Agod na ang bugos nga kalibutan mapatawad paagi sa pagtuo sang kay Kristo. Ang labing nakasala hindi kinahanglan mahadlok na ang Dios hindi magapatawad. Kay bangod sang pagka-epektibo sang Dios nun ngahalad ang silot sang kasuguan pagkapatawarong. Pagi kay Kristo, ang makasasala mahimo nga magbalik sa katutom sa Dios. Kag hindi lang ina, kundi nagakalipay man kita sa Dios pagi sa aton Ginoong Kristo nga pagi sa iya. Nakabaton kita karon sang pagpasag-uli sa iya mga sala. Roma 5:11. Ang walay katapusan nga pagkaigo ni Kristo ginapakita paagi sa iya pagdala sang mga sala sang bungkus ng kalibutan. Nagaukupar siya sang duble nga posisyon sang manughalad kag sang halad, sang pari kag sang biktima. Ang pagpasaguli nga ginhimo para sa iya, ang tumuloo nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon sang pagka-eksipisyente, nakita or nakakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan, naging bakal sa amo nga walay katapusan nga bili, nga ang iya kalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang isa kasalamin nga himaya sang Ginoo, kagin bag-o siya sa amuman nga dagway sang Espiritu sang Ginoo. Ang dako nga mataas nga pari nga amo si Kristo naghimo lam sang isa kahalad nga may bili. Ang insinso nga ginhalad karon sang mga tao, ang mga misa nga ginasiling para sa paghilway sang mga kalagikan sa purgatorio, hindi gid man sing yutay ng kapuslanan sa Diyos. Ang tanan ng mga altar kag mga halad, ang mga tradisyon kag mga imbensyon, sa diin ang mga tao naglaong nga makaangkon sang kaluwasan isa sa mga sayup. Si Kristo amo lamang ang magdala sang sala. Ang amo lamang ang halad para sa sala. Ang mga pari kag mga manugahom wala sing kinamatarong sa pagpangpasilabot sa tunga ni Kristo kag sang mga kalag nga para sa ila napatay siya. Nga daw ginbutangan sang mga kinaiya sang manuluwas kag makasarang sa pagpatawad sang paglapas sa sala. Sila mismo mga makasasala. Amo na ang dako nga problema sang una sa panahon sang mga Hudyo. Nagsalig sila sa mga pari kag mga iskriba. Amo na nga si Kristo lamang ang bugtong nga manuluwas. Ang pangamuyo kag pangkumpisar dapat ihalad lamang sa isa ka nga nakasulod sing makaisa sa tanan nga Dion sa balaan na doon. Si Kristo nagpahayag. Kung ang bisan sino nga nang makasala, may manong nga pangapin kita sa Amay, si Kristo nga mataro. Uno Juan 2:1. Luwason niya tubtob sa katapusan ang tanan nga nagapalapit sa iya nga may pagtuo. Ang aton kinamagulangan nga utod sa aton rasa yara sa tupad sang walay katapusan nga trono. Ginatulok niya ang tagsa kakalag nga nagaliso sang iya naong sa iya bilang manuluwas. Ang pinakamabugat nga palasanon nga aton ginapasaan amo ang palasanon sang sala. Waon niya ang lulan gikan sa aton kapoy nga mga abaga. Katagan niya kita sang kapahoyan. Ang lulan sang pagulikid sa kagkasubok iya man pagapasanon. Ginaagda niya kita nga itugyan ang tanan naton nga kabalaka sa iya. Kay ginadala niya kita sa iya kagipusoan. Pero karon sa inyo na hiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sang una malayo ginpalapit na kamo paagi sa dugo ni Kristo. Ephesians 2:3. Ang katawhan sang Dios nga ginatawag niya nga iya pinasahi nga bahandi, ginatagan sing pribilehiyo nga may duha ka sistema sang kasuguan, ang moral kag seremonyal. Halin sa pagtuga, ang moral nga kasuguan isa ka importante nga bahin sang Dios noon nga plano sang Dios kag indi mabag-o subong sang iya pamalingon. Ang seremonyal nga kasuguan amo ang pagsabat sa isa ka partikular nga kasuguan nga katuyuan sa plano ni Kristo para sa kaluwasan sang rasa. Ang kinaandan nga sistema sang mga halad kag mga iban pa nga mga ginatanyag gintukod agod paagi sa sining mga pagalagad ang makasasala makahantop sang dako nga halad nga amo si Kristo. Ang seremonyal nga kasuguan mahimayaon amo ini ang provision nga ginahimo ni Kristo sa laygay upod sa iya Amay sa pagdulig sa kaluwasan sang rasa. Ang bugos ng kahimusan sang kinaandan nga sistema ginpasad kay Kristo. Nakita ni Adan si Kristo nga ginlaragway sa inosinti nga sapat nga nagaantos sang silot sang iya paglapas sa kasuguan ni Jehova. Ang kinanglanon para sa pag-alagad sang mga halad kag mga halad nga ginpauntat sang ang tipo na sugata nagsugata sang antitipo sa kamatayon ni Kristo sa iya landong nakalabot ang ginbulos. Ang kasugban sang Dios maghupot sang iya mataas nga kinaiya tubtob nga ang mga trono ni Jehova nagapadayon. Ini nga kasuguan amo ang pagpahayag sang kinaiya sang Dios. Ang mga tipo kag mga landong mga halad kag mga iban pa nga mga lain-lain nga mga halad wala sing biritod pagkatapos sang kamatayon ni Kristo sa cross. Way na niya siya bili apang ang kasuguan ang napulo o sugo sa ang Diyos wala ni siya ginlansang upod ni Kristo. Sa karon ginalimbungan niya ginalimbungan ni siya tanas ang mga tao na nungod sa napulo o kasuguan sa Diyos. Ang kasuguan sang napulo ka mga sugo nagakabuhi kag magkakabuhi sa ulay katapusan ng mga dagong. wala ginahimo sang Dios ang walay katapusan nga sakripisyo sa paghatag sa iyang bugtong nga anak sa aton kalibutan agud masiguro para sa tao ang pribilehiyo sa paglapas sang mga sugo sang Dios sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi nga walay katapusan. Ginahatag niya si Jesus ang iyang hamili inosente nga kabuhi sa pagluwas sang nakasala nga mga tao gikan sa walay katapusan nga kalaglagan agud nga paagi sa pagtuo sa iya sila makatindog nga wala sing sala sa tuwangan sang trono sa Dios. Paagi sa rugo gitubos kita kag din patawad ang

nga grasya sa Dios. Wala siyang bisan ano nga pagtuo, nga wala sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo, hindi makakuha sa aton pagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sa Dios para sa kaluwasan sa tanan nga nagatuo. Ang pagpakamatarong, nagaabot pagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran niya ang bili para sa pagtubo sa makasala. Bisan pa sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesucristo magapakamatarong sa tubo. Ang makasala hindi makasaling siya pamulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa ka bahin sa pagpakamatarong. Dapat siya magabot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala kag batunon ang isa ka kadakuon sang kapawa sang madamo sang isa pa nga nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang paghiluway kag bugana nga aman nga himuon sa dugo ni Kristo. Amo ini ang pinakaimportante makaturan. Tuod nga ang kasuguan hindi man makaluwas sa tao, pero ang kasuguan kinahanglan may balaan agon nga ang tao nga nakasala magpalapit kay Kristo bilang iya nga mananabang o iya nga abogado. Amo na ang pinakasimple nga ilustrasyon nga ginahimo suno sa aton nga ginatunan. Lamang ang aton nga timpo huwag naman kag atong anay ini tapuson sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming luundulog sa inyong banal na lugtukan. Pinasalamatan po namin nakilang pag-ibig at nabay-nabay. At maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay inyong laging iniingatan at tinuturuan na nawa kami ay makakaunawa sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan lalo tigit sa pagsunod ng inyong mga lituntunin sa inyong kautusan na nawa ito ang maging liwanag sa aming landas. Pagpalain mo man nakikinig sa bilang pong ito kay 5 Music Frame Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin sa lahat na panahon, ang physical, mental, spiritual, financial na protection. At patakarin mo rin kami sa lahat namin mga po at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
3: Number one.
2: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Chong ma chung go chora. Chong shini no mu wonsong.

0: 105 News.
1: D3, Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My cool song!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Adlaw ka gainom dito X500. Adlaw ka gainom ITC or pure si kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
1: Mm-hmm. May nalang kay lalaki tiya si Adok GP.
2: Oo. lalaki tiya.
1: Pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa no nagaantos no? Mm-hmm. Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid no? Amo na nga magkaon gid sa damo nga prutas no? Mm-hmm. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imong mood no hindi sila buringot kag mainiton ang ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
2: Mm-hmm. Sir Boy,
3: importante gid dok sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually dok sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
0: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
3: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Doc?
0: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Mm-hmm. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mm-hmm. mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
4: DTX 500!
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisita halang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
13: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City.
12: Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag anghit, kayway naligo.
2: Mm-hmm.
14: Paano, Sir Boy?
2: Kinanglan maligo adlaw. Unang solusyon da.
1: Pero Sir Boy, tapos sa paligo kinanglan kumpletuhon mo ang imong protection.
2: Aha, routine, no? Routine.
1: Kinanglan mo mag-clinica Dio Fresh, no?
0: Para hamot all the time.
2: Oh.
3: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Mm-hmm. Kanan lang naka-klinika Diofresh deodorant kagid. May VCO nga ka.

0: Ayan tap naon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok, so iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Deo Fresh.
1: Pangapi
2: no, sang healthy coffee gamiton ta ha. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod sang iya kataasang antioxidant.
3: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
0: Amo ni kampyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albaw ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
0: Bulletproof coffee!
3: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
0: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bakterya sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
3: Amo gala na sikrito, Sir Boy, kung medyo na kwan ba, nadakuan ka mag tulon sa ano, ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
0: Puga. Namit pa. Akong aras.
3: Magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Ang muna, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan, siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina Extend Food Supplement.
0: Ang paborito ni Engineer Albaw, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kun adlaw-adlaw kagiinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
3: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
0: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
0: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact. especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
0: Nanya.
3: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-lovemaking, habon ni anay sa ano?
0: Santo Plaster ba?
3: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
0: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
0: Ditribayo.
3: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
0: Sige lang.
3: Inom lang ko.
0: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
0: Mm-hmm.
3: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon,
0: gin-safety mo.
3: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
0: Mm-hmm.
3: Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
0: Correct. Kag inom ditribayo.
3: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
0: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog bunga lawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
2: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
0: Wow!
2: So, way kabalo gali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance niya ang production sa WBC.
0: Mm-hmm.
2: So kung
0: ato white blood cells.
2: Yes, no, ang ato niya T-cells nga specialized sina, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
0: Cervical cancer, no?
2: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina, mag-fasting ka.
0: No?
2: Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
0: Uy!
3: Ang nakalami na, sina, Duksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
0: Correct. Ang mga kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
3: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
2: Yes, so kagang ketone, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells sina, Sir Boy. Kung naka-ditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
0: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng katarong basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
6: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko, gidang akon, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
3: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
5: Mm-hmm.
3: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid. Ang kaspa, sir boy, imula na hundin ang kaspa, patuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag, imo nga eksima. Mm-hmm. Amo na ya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, mm-hmm, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo sa beneficyo sa D3Bio.
3: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant. No? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant. Anong ginaubras ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
19: ako, tutunan.
20: Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Ang dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
9: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Las 4:33.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Balita K5 sa umaga.
30: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga.
29: Ito ang Balita K5 sa umaga.
30: ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa.

0: Inabi-abi ko na katanan mga kakifay, mga atong sining, mga suking, mga tagpalamati, karoon nga aga. Luzon, Visayas, San Mindanao. Tugtog sa malabutan sa atong sining, pagpangalagad, karoon nga aga. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental na may 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudiran. Lakip na ang 3 ka kung anong ka congressional district. Welcome! Paaman lang na yung kwanang 1961 tanan ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Bacolod. Oh, welcome sa inyo tanan mga kakifay. Salamat kid. Sa aton mahal nga makaako mga kakifay. Mabatian na kita sa Kabangkalan sa 102.9 mga kakifay. Lakip na ang aton sininga hinubaan. Good morning na sa hinubaan mga kakifay. Papa Tons, may nga galang na ta Papa Tons. Kamusta ka na, Papa Tons?
1: Papa Tons,
0: ganoon o, Tons? Ganoon mga isda na, Papa Tons. Mga isda mo kaya, Papa Tons. Areglado, sige! Diri na kita, mga kakifive, sa atong sininga, mga dalagko lang, mga balita karon sa atong sininga, mga top stories of the day. Opo sa inyo, mga lagad, kakifive, babes, kaya talaw.
1: Ano mag siya, kakifive, Robert Pacardo?
0: Sa mga balita lokal, mga kakifay, temporary ban sa Baboy, Iga Batoman sa Banwasang La Castellana.
1: Daw mamahal naman ang Baboy, magamuniyaw. Sa iban pag mga balita, soltero arestado bangod sa Cebu.
0: Masobra 200 ka mga individual nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activities ang K5 News FM Bacolod kahapon.
1: Samtang babae nga ginbayran para sa hingalit nga kalipay, ginaligar nga nag-iskandalo para kwartahan pagid ang iya partner nga lalaki.
0: Lalaki ginlothang patay matapos ginaligar, nagreklamo sa iya nga tattoo.
1: Mga gidikanan, bantayigid ang inyong mga kabataan nga hindi maka-influensya sang iligal nga droga kahapon nga law o kung sa nagligan niya law, 2 million nga syabo na kumpiskar sa Bacolod City.
0: Misa para sa bangkay sang manunodlo, ginpatigayon sa KCC. Amo nito mga kakifay, mga taong sining, mga dalag ko lang ang mga balita. Karoon nga agad, rin sa inyo pala tuntunan ang balita ang K5 sa umaga. Kamusta kamutanan sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati? Ining abahin mga kakifive dolo sa kaaluan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kakifive sa itbogusan sa atong nga mga kampiyon nga mga produkto ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. 240 kilos ang pig subong. Grabe ah. Eh? Ito 40, mayroon nagbulo barato. Nga nagbarato. Basi masakit to ng baboy yung bligyan nyo. Liga to, taga 280 to. 290, may 320 pagani mo. Kung utang, 330. Oh, di mga kakifive. Amo na dapat nga ibalon. Dapat kamo mag dubli halong man. Sa mga ginabakal ninyo nga mga karni baboy mga kakifay. Tisling ko, Power Trio mga kakifay. Ang Power Trio, arada ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500. Ano ang mabulig sang DTX 500 sa aton nga lawas, mga kakifay? Ang digestive system naton kung maluya, hindi kita katunaw sa aton nga ginakaon. Ang aton nga digestive system, kung pigaw ang aton sini nga ginakaon, daw nagablutid pang imot yan. Ama, di katunaw, pigaw magtunaw sa aton nga ginakaon, ang matabon magablutid ang imot yan, daw hangin lang tanan ang kwan, daw nagabinutod lang perme, ang panawag sa mga kasibonuhan, sa mga bisaya, na impatso ikaw.

0: na impatso ka. Ambot ko sa Gimaras kung ano ang tawag sa nga, kung ano impatso man?
1: Impatso man, kagibibay.
0: Why man kinalain gali, no?
1: Kabudlay gali kung may impatso ka.
0: Hindi manggali, why manggali isang...
1: Kinalisa
0: language barrier, no?
1: Ingod balay mo lang ta.
0: Kapag sila kaya Gimaras ka, ti natural lang sulod sa tao niya. Paho na. Paho.
1: Lain man ang mani.
0: Pero
1: pinangakig ka kapitan sa barko sa rurong ah. May naglibod mani sa barko kakipe babes. Bawal gali na magi ano?
0: Bawal lang maglibod mani?
1: Oo, bawal maglibod mani sa mga ruro.
0: Ti kung paho ya.
1: Why ko kaya idea? Aril ginresearch ko kakipay babes nga ano gid bala matuod gid man bala nga nagautot ka ko nagakaon ka ka mani. Basahon ko sa imo lang ha. Ang pagutot pagkatapos kumain ng mani ay kadalasang normal at nangyayari dahil sa mataas na fiber at fat nito. Habang tinutunaw ng tiyan ang mani, ang mga oligosaccharides, isa ni kabahin sang carbohydrates, nga na-ferment ang bakterya sa inyo nga mga tinaay o kung yung bituka, kag-amuni siya ang nagatugas ang gas. Di kung mag-gas na ng unod siyang tiyan mo, ang hangin mahimugas ka kipa babes, malupok na. Hindi na una mag-agi sa babag sa ilong. Kundi sa alatrasan, no? Kagsuno sa kapitan, sinabihan na kayo na bawal magtinda ng mani. Duway man gin-explicar kung anong bawal. Sa akong nga opinion niya kakipay babes, kung nga bawal, base mag-ululutot ang mga pasahiro, anay nga aircon ang ginasakyan. Kagbase magsigmang kutanay kakipay babes, kung sino nag-utot. Kaya may mga tunto kung isang tao. Kung sino pa itong nag-utot, siya una papamangkot, siya na sino nag-utot. Di ba lami mo na?
0: Magtudloan na yung silabi.
1: Doon pagwaw niya inusinti pa siya. Kaya muli kung isang may mga bukol, kahit tungod niya nag-inaway kung sino nag-utot siya kipay babes.
0: Pero ang pang ang mani, depende man guro sa mani nga ginabiligya. May ara tinanok, may ara salted, may ara man nga hilaw nga mani mo. Di ko magkaon ka hilaw nga mani, diyan mo na siguro magibulos kay mag-LBM ka. Kag magkapin pa ko mag-inom ka tubig, di buga, buzawa kang guwasan.
1: Di karun kong limitado pang CR, kakipay babes,
0: na
1: luputon kao, di mapilagi ng mga tao to CR. Mayad lang ko may unay ka nga old diaper na adult diaper na kay do pwede siguro no.
0: Ang kabalo ka kung mag-inom ka sang magkaon ka sang mani nga hilaw. Pwede makontaminate sang aflatoxin.
1: Bu grabe ba ano na sa man? Ginakaon mo na.
0: Isa ka lason.
1: Ausus.
0: Nga ginaproduce sang molds. Ginatawag nga Aspergillus flavus parasiticos morning makapala makaano sang atay kagay man kabalo ka kadamo sa mga nagakaon especially sa mga kabataan ng mga hilaw nga kape nga mani kay siling nila kinanglan makaon kita sang mani para mag-alam ka. Kapit pa ko mga estudyante nga. Estudyante, kabataan. Nga makaon ta to do mani kay para mag-alam ta. Kaya mo na ang gina...
1: Di sa eskwilahan niyo mo nag-isang binasulay kung sino nagutot. Sino ikaw nagutot? Uy, kuya!
0: Amo nang rason ko nga ang kung isa daw hindi makapugong kay manti kung baga
1: mayad lang kung gahuni kaya mabalaan mo kung sino nagutot pero kung utot nga nga tugal po doon na ilang din balaan kung sino na napuog lang pati ulo gani ka pati ulo ka langaw ka lingin kung kung di niya pangitaon to di ba Daw so, mo na mga kakipay, ang ginakaon ta lungan tagid pirmi. Pero ang power trio ay ginaya conflict. Kayong lawas ginaya klinika di Tribayo, di TX500 kagang may TC. Hindi ka mo sagad kaon man ni Ma'am Ruina Villarreal Erbito. Kay galibog ang ulo sang langaw. kundi ang taong ngalapunan niya. Hindi daw do galingin ulo ko. Do gina prank mo ko mamruwi na bilyaran ni Rito ako. Oo. Kaya mo na.
0: Ay.
1: Para hindi maglingin ulo nyo, mag-klinika di Tribayo, kaya nami ang daloy sang dugo sa inyo ugat, likawan ang marapture nga maglupok, kag nagapainhan sang inyo nga mga utok, nagagata bilang utok nyo, no? Para yung kay Ma'am Jean Montesino Arroyo, hindi lang na kay gata, ginabaligaya, pati utok ya, gagata na ya. Oh. May sala ko galing ka kipay, babes.
0: Lalo sala mo, pero may kaman may sala.
1: Oo. May sala ka sa imo. Hindi rito kita gin-invite. Sang gabi lang galing, no? Sang gabi ito, sa birthday ni bata ni Jesus ni Relatos. Though, weta na ka ma-remind. Pero sa nga ka, ginambalanta ka. Hindi mo ko pagbasulon, kabugusan, kabasula na. 50-50 nga sala ni. Kay wala ta na ka ma-remind sang hapon. Pero ikaw ya, siguro tulog ka na to. Ambot kung tulog ka na. Sunod naman, nagambal naman si Rowena Villaran Erbito kung makaon kasang, kung kakaon kasang paka.
0: Mm.
1: Siling ko ako ay pakukakatilaw na, pero gusto ko gid magtilaw. Oo, pero ti, nalipat naman ko, ay ko ka-reply sa iya, nga makadto kami na makaon paka. Ambot subong may paka pa to, ah.
0: Amo, ginman ka da, palipat-lipat, porsyon malagay permi.
1: Oo.
0: Kung kayuhan gani, lipatan mo ko. Pero kung kalainan gani, dadalahigun mo ko.
1: Nalipat gin ko mo. Ang paka mo da, Ma'am Rowena Villaran Erbito, ara pa? Basi dalag ko na yung mga paka, kay Paibitan, ara ka na da? Oo. Abi pakita taning paka nga daw lain niya nga klase, nagalinumpat ni daw may pagkatawo ni tsura niya. May amo manggalin niya klase sang paka.
0: Kakaon ko ya paka kunamit pagluto.
1: Ah, gali.
0: Pareho sa Don Salvador Benedicto.
1: Ano ka hanggit ginanglan ano man?
0: Spicy nga pagluto may na. Kasi crispy nga pagluto namit na.
1: Ah, crispy.
0: Oo.
1: Tapos ano may sabaw do grabe.
0: Wai kung wala nang crispy nga pag kwan.
1: Do curious gid ko
0: wala,
1: na.
0: Wala sang kinalaen sang crispy pata.
1: Uh-huh.
0: Ang crispy pata di ko na ibaboy na.
1: Kung si Boom Granada pa daw may edad na yung paka ni Ma'am Rowena. Tuntun ulit si Boom ay isa kalupok.
0: Ang crispy pata ko ni Baboy. Ang crispy nga pagluto paka na. Crispy di paka.
1: Ay, gali. Udo nagsikat ni. Hindi naglugar nga nagsikat ning Ielamino paka man.
0: Sang nag kadto kami ni Doc Ramil oy sa kan nasa doon sa Salvador sa una. Ka rides pa kami sa una kada gaya a Domingo sa doon sa Salvador de Bramo sa Monto. Dito kami sa isa ka kapihan sa Don Salvador. Dito kami dahil sa isang kakalanan, tinitipon kami to, tanan, kape, magkaong pamahaw, panyaga. Dito kami, ang ina-order sa iba niya, paka. Abi mo, pilang ka ang platito, ang gamay lang, sa paka na, sa isinta.
1: Sus, Mario, kamahal, gali.
0: Siling ko gani, dumanakop na lang ko yung paka, kang magbaligyan
1: mo. Iniya nga paka, ya kakipay, babes. Tama ni kadalag ko, ang buto may ihaw pa ni si Rowena Villaran Erbito. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa. Aring dalag ko ng mga paka, ang buto ihawon niya ni
0: pero kung magluto, malang kang magano malang sa paka, magluto malang sa manako pa lang sa paka, hulo na lang dakpo niya para piho.
1: Pero labay lang ako, crispy ang isa kakaklase. Ang isa, ano ganito?
0: Crispy ba lang ang pagluto?
1: Do pritada? Crispy lang gid. Tapos lang katumbalan?
0: Oo, na. Muna,
1: gali? Do curious. Ito tani, makatilaw man tasang pakada ni Ma'am Rowena Villaran Erbito.
0: Paluto eh, Ma'am Rowena, lutuan mo kag taugon mo sa, hindi mo pagkuhaan tina eh. Inablang kuloaw niya nga daw mapuison ka.
1: Gambal nila kuno nang iya nga gatas-gatas makahililo na.
0: Oo, gani man
1: ay, delikado man ni.
0: Ha?
1: Basi diri talang idulong kabuhi tas ni.
0: Hindi man kay ko mag-iyaw kasi na kuloaw na tutanan mo. Para na tapik sa panit.
1: Oo.
0: Pagkakaso sa panit, tanan dala na sa.
1: Wala ni siyang uga nga paka. Kaya nakita ko ni uga ni sa krasada kung malapakan bla kakwan.
0: Ang pamatsyago bla si mo daw. Inang ano ganun, danggit yapon.
1: Malapakan ka jit. O kung ka guma.
0: Hindi niya danggit.
1: Daw danggit mo. Ang pakaangaral krasada nga ugalang.
0: Ang paka na is paka. Hindi na pagpariyosa ang paka sa dangkit. Tatapay uga.
1: Ari ang paka nga sa pagkadalag ko, giant paguro ni Kakipay Babes.
0: Inang paka ang usan na iptan sa truck. Inang nagapao las dalan. Nagmala. Kung pwede mo na ako ako.
1: Pritohon, Kristi Guru ni. May edad ng paka ni Ma'am Ruina, ambal ni Bom Granada. Ari ang giant na Prague. Sa Brazil pa ni ipaluto ko ni kay Ma'am Ruina Villaran Nervito. Kipay bitan. May kasi na dyan na sila kung magulan.
0: Hindi nila yung tura paka ni.
1: Nag-aba pa sa gaba. Lumpat ka na. Na.
0: Namahin ka dyan. Walang ka dyan iban nga content. Ang iban nga creator.
1: Amoyan may ambo na na klase sa kampakay. Kaya ko galing bukulo ko. Ano naging ko tao ni? Sino ko ba si Giant Frag ni? Oo. Di. Ambulan na doon ni Ma'am Ruina Villaran Nervito. Naghihinunin ni sila kakipay babes.
0: Nakagayan ba sila, no?
1: Biliwat, be. Biliwat ni kipay bitan. Nagaw niyo, patagi do.
0: Anong arasan niya pakari yung man?
1: Binis ko yan, epes na ho. Na, abanay ta. Na, aba. Na. Oh, aba pa dito siya.
0: Hindi na kabugasin mo.
1: Gawa gid ka reply si Ruina Villaran Nervito ah.
0: Papay.
1: Wala gid kaserto pa. Hindi gid mamangkot ko lang. Amura tong une ka pa ka. May entry kaso para kay
0: May
1: panugot anay. May entry ko no para sa imo ko no to.
0: May entry?
1: May entry siya nga good vibes. Para sa imo ko no. Bebe. Why man?
0: Ara.
1: Ano nang arang gauna yang iba niya gaunang dughan daw la ini ha.
0: Tayo ilan na bala makupos na karon tawa bala.
1: Sabi ko hindi nakabalos. Number one. <ko.
0: laughs> Layat ang toro. Toro lang ang kontra.
1: Totoo to? Makabalos pa itong gadaguob na itong pader to.
0: Sa rosohon ka katoro. Tabog ka man buka man ang kwa, pero nakabalos man ang kabalos man sa toro.
1: Perting abilidad.
0: Kalamomo man ang toro.
1: Ang toro na lang muna ipayaw ta kay Ruina Villaran Nervito kay do patay na gito. Ipadala ko na itong paka ang matukod lagko kay Yahoo.
0: Bayara pag edatan.
1: Kung di solidad antaran pa gabrip man itong paka.
0: Tan, may arap pag ito.
1: Subot naman.
0: Guwapa, tablang guwapa.
1: Ang guwapa, may guwapa. Abaw! Yang katulok-tulok sa guwapa to. Nag-iritad niya guyaya to ka tanaw to. Pa-cute-cute siya. Pero uli nag-iritad ba, baya?
0: Sige!
1: Text copy mix mga kakipay ba?
0: Ara.
1: May pangalot.
0: Pangalot ang libo niya.
1: Kita sa pawala na daw. May hilig ka mga rin tulok-tulok sa mga muna, no? Oh. Abi ko bala, why mo ginagina sa pak?
0: Nga pangalo sa mga katikati.
1: Father's Day bala kahapon, amo ginagini mo mo yung kahapon. Ako yan nag-DO po yung kahapon, why ko nang laba. Why ko nagdigamo. Why ko nang hugas pinggan. Why ko na gano nagpanglimpyo sa balay. DO po kahapon kay Father's Day ko no, no? Sa tanan niya mga tatay, kay Sir Madyo Bitumlos, Happy Father's Day, day off kahapon. Ako, pero ang ambal sa mga sawa, dulum-dulumi lang buwas.
0: May pamangkol nga ara ka to sa Arwayo, aw?
1: Nga ara ka to sa Arwayo Gym kahapon. Ano pamangkot? Nasimpe ara eh. Bala mo may ano to kahapon. May blood leading. Anong klase pamangkot ni Taniman? Kayo, no? panugyan ko lang sa mga asawa kakipay babes ka Thursday kapon hindi nyo man pagsmulon ang inyong mga bana no?
0: Kami ni Sir Mike, si Sir Manuel Ramos kami ni Jomel Ramos gin-advance ato namon nga Father's Day celebration asang Sabado dito kami sa Punta Taita sa Villarosa Beach Resort kag si Nick Varka ato man to si waito si Kwan si Gaspar Colonel waito sa nakakadto ato kami to nag-advance sa party kami kay Manti Father's Day pagkabuhas Sabado ato ang kanto kami ang perteng kanta ni Sir Manny Ramos mo tagluha ka kulang mag 100 ang iya sila nga kuha na score
1: ay gali
0: terrible taga 4 ang kulang mag 100 ang score ya 40 pa kanta so, ni Sir Nick Barca
1: so you are a great singer
2: excellent singer.
1: Na, panugyan ko lang kaki babe sa mga asawa. Hindi nyo man pagsmulon ang inyong mga bana. Nga daw patamaan nyo gud sila, no? Kay sila na ginakabig nga haligi sang puluyan. Respetuhon ta sila. Ang inyong imuon ko tani, tagaan nyo man sang kayunan ng mga bana nga magtindog sa iya pagkahaligi. Buligan nyo patindog sang iya nga haligi, no? Hindi nyo pag-andiron. Kisa, kamo man pander. Di ba? Ito gusto nyo, babes, ibabaw lang kamo permi. Kisa, pander man kamo kay babes. Di ba?
0: Oo.
1: Sige.
0: Te,
1: pagbalik ta, i-feature ta ang The Smoky Mountain ng mga singers. Kanta ni Kipay Babes Kipay Vincent Dominic Coralde pasikaton sa Libertad Public Market ining sang una nga nagsikat ang ginano ni Ryan kaya biyab gin tukod nga mga singers nga mga kabataan sa Smoky Mountain ang title Can This Be Love
0: Amo na mga kakipay ang ginatawag nga kwan DTX 500
1: Can this be love? Karun lang.
0: Sponsored ang DTX 500 sa Yamaha.
1: Sponsor.
0: DTX 500 mga kaki-5. Kag ang D3 Bio, of course. Namin ang D3 Bio kay ang absorption bala naman namin. Kagadasig mga kay mag-absorb sa atong lawas. Ang D3 Bio, may zinc, magnesium, potassium. Araman sa DTX 500 mga kaki-5. So kinanglano naton ang ini nga mga products kaya i-campaign para sa aton siningilawas mga kaki-5. May TC kinanglan pabakudon tagid ang aton nga immune system kay bala na kon magbulubaylo ang klima. Hindi kita hindi kita matapikan sang balatian, hindi kita magsiburo, hindi kita pag-subawan, hindi kita pag-siponon o buhon kay man kalain ya kung pigaw ang immune system mo. Mga kaki-5, pag bailo sang klima na mag-init, tapos mag-ulan, halin ka sa aircon mo, guwa ka, init-init kayo, tapos mag-init kayo sang aga, pagkadugay-dugay, mag-ulan, grabe, kung pigaw yung immune system mo, hilnaton ka ni, kag-ubuhon mga kaki-5. That's why, Mighty C Alkaline.
1: Mag-inom ko, para nga mabalaan nyo gid ang epekto sang Mighty C, pwede nyo 3 times a day. Or isa sa aga, isa sa gabi ka kay baby.
0: Na si Sir Vic Duenas amo ni ang kwan eh. Amo ni ang ginagamit siya eh. A power trio gid. Sir Vic Duñas, may nga agalan na kagkay engineer Sandro Sales. Ayos, sige. Mayara ka pa?
1: Wala na.
0: Makomersyal kita na eh. Hmm. O makomersyal kita. Standby mga kakipay. Balik kayo kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagkapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Muter naman. Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Last 5-6 na mga kaki-5 sa atong sining nga mga suki. Ah, importante mga kaki-5 nga naka Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sining nga mga suki. Mga kaki-5, pinaglanon na to sa atong lawas. Kaya ginapawako niya atong resistensya batok sa mga infeksyon. May antioxidant properties nga naga-protector sa cells. Naga-suporta sa mayo nga blood circulation. Nagabulig man mga kaki-5 sa pag-regulate sa cholesterol levels. Kag ang skin health naton mga kakibayan, skin protection. Bago ginapamayo niya aton sining panit mga kakibayan. Nga nag-promote man sang healthy, moisturized skin mga kakibayan. Nag-reduce ang dryness, kag premature aging. Aha, energy and vitality. Nag-suporta sa oxygen supply sa cells. Nag-hatag man sang kabaskog. Mayo para sa mga tao nga naga-experience ang fatigue. Ang Dr. Pinoy, mga kaki-5. Kampyon sa aton sining mga suki. Of course, mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Kaya sa sila'y kagtalisay sa mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5. Last 5-7 na. Katuan na ton, mga kaki-5, ang patrol. Kaki-5, Benzin, Dominic Medina, Coral, D.E.D. Makota, King, Kiri Pabilo, Jr. Salamat sa atong sininga mga grupo sang bus group. Nag-open na ang liga mga kaki-5 sang bus group mga kaki-5. Team Kulits versus Team Antunes. Ay, daugang Team Kulits eh.
1: Anuhon mo na yan man.
0: Congrats sa Team Kulits sa ilang kadalagan. Pero timayara pa na. Iling kwintroho na.
1: Laban na.
0: Laban lang.
1: Laban eh. May makamudyapon kadalagan.
0: Laban. Oy, sa taga Purok Gonzaga, salamat sa inyo kahapon. Ha? Mga kaki-5, salamat gid sa inyo sa support ninyo mga kaki-5 kahapon. Ara sila sa ginpatigayon nga blood leading activity mga kaki-5, no? So nag-donate ang iban sang kwan, nag-donate sang dugo ang iban. Sino tong nag-donate sang dugo sa atong nga blood leading? Si May Dagay, si Mila Serson,
1: si Julius Arnado,
0: si Ronnie Lumawag,
1: Cathy De Los Santos, mga leaders sa KSS.
0: Si Mercedita Muniz, araman si Maria Lini Hayahay.
1: Cecilia Banson, dito man kahapon.
0: Araman
1: si Ma'am Winnie sa Granada, araman kahapon.
0: Araman si Wina Lukay-Lukay.
1: Oo, Lukay-Lukay.
0: Kag si Kwan, sino na? Si Cecilia
1: Banson. Si Wina Brillaran Erbito.
0: Araman to.
1: Ato man to, way sa Dalapaka.
0: Way sa Dalapaka. Way sa Dalahulo.
1: At yung way kini sulo, lawas nagkatrumungan ang dala niya.
0: Ang dugo yun lang daw hulo.
1: O mamrani pahi. Si Herminado, si Cuevas.
0: Ang amigo ko si Pray, si Pranhi Herminado.
1: Si
0: ang aton nga
1: Blueguard.
0: Migo nga Blueguard. Ang matinding Blueguard.
1: Si Ma'am Marilyn Caranza.
0: Caranza.
1: Ito sila kapon.
0: Totoo si Mama Marilyn Caranza. Sila niya, baway mo gigo ginamuno ba? Sa uli, higin bawi iya man.
1: O si Lita Trupillo, Indang Sarad.
0: Si
1: Ma'am si Maria Luz Rica Plaza.
0: Na.
1: Namang, kot si Kakipay Bilson Bilyan na kapon. Sina sino nagluto? Siling ko amo tong sunhan bla tong gamay-gamay nga bay nga daw tigulang nga ma nga lawaay bla. Si Ma'am Indang Sarad. Amo ginang hambal ko kahapon kuno. Pero pag tawag ko kay Ma'am Indang Sarad, ginbawi ko man cinco ari kay Pablo Wilson. Aktwal ni nga pagpakilala sa imo. Sang galibak ako mo tong kuno nahambal ko ang putot nga bayi nga maniwa nga normal amdon. Ti pag aktwal ya ginbawi ko man cinco kay Pablo Wilson amo ni ang nagluto. Nga nanamitan ka, guwapa nga medyo gamayon lang nga babayi. Pero hindi gid man may edad-edad pa.
0: Imo yan kaplastikan ganin.
1: Aktwal gitu ya. Aktual gitu ya. Aktual gitu ya.
0: Mas mayo pang hambalon mo kong alaway. Katuod man ang alaway. Ako yung bala ko lang agwapo kay...
1: Hindi ya. Sa tuod lang niya guwapo ka.
0: Tumapigas ka lang ka.
1: Guwapo ka.
0: Sumala ka lang sa nga kwa. Disgrasya.
1: Pero mamangkot lang ako. Amo nang guwapo to sa inyo. Samon bala ya.
0: Why na tangina sapak yung mga mo?
1: Samon bala ya. Pinakagwapo na ginto ya. Oo. Aras ni Pebinten.
0: Ara na siya?
1: Oo.
0: Ara ang pinakagwapo.
1: Ang pinakagwapo.
0: Ibalon ta na mga kakivay ba mga nagapangunan ng mga priso sa mga balaklon sa merkado. Ang Libertad Public Market. Ari na si KK5 Bantay Merkado Update si Papang Vincent Dominic Medina Coral DA di Makota Kinky di Pabilo Junior. Alhamdulillah Papang.
16: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin KK5 Babes na may subog-subba.
1: May kakapit sa karnihan da kung anong baboy subong problema nila na ba't siya ganun nila wala pa.
16: Although wala pa, protikin nagkaagita din sa may isdaan kay Kipay Baro Party kay Babes. Ang lagaw sa buong 400 sa umigad 450. Proti bro baraton sa buong no. Proti ang ining karne gan sila ni kay Kipay Baro Party. Swingan tada karon kung nagsaka.
1: Buwas naman ah, buwas naman.
0: Karne na.
16: Baboy. Baboy.
0: Baboy.
16: Babes.
0: Mamoy maka.
1: Hidong kabalatian mga baboy sumong.
16: Kabalatian. Pero yung kakipay babes. Sa Sabado to nagkaon pa tayo gani. Kwan, okay man ako.
1: Nangyagaw pa. Nangyagaw pa.
0: Ang banwasang La Castellana malatong nagbansang karne baboy sa mga baboy.
16: Okay man ah. Ang kwan sa buong lagaw 400. Ang gumaa. Kipay Babes, 240 namin kay Barbarato Subong. Kag ang aton subong supply, damo, tapangko na ton, do wala gayet kalong. Kipay Babes, nakita na ton rin. Kipay Robert, kiti ang pangwaon, guro damo.
1: Ang partner presyo. Tada nga modulated tingog, way da?
16: At ito sa may kuno, may fiyak na
1: bangga. Ito sa fiyak. Sige lang, ito. Kalang-alang man guro to ah. Kay kanami isang tingog ito. Pang angkorman gito.
0: Sino ito ganyang ala niya man?
1: Si Nini. Sino ito?
16: Si Nonoy ah.
1: Si Nonoy ah. Ikaw bala mo?
0: Nonoy ah.
16: Dali naman ako rin isa taka kwan ka rin ka DTX ka kwan.
1: Tingala ko ka kay.
0: Tingala ko nga pala palagyo ka siya kay.
1: Ang bangros na pinakas, pila na yan?
16: Chris Kwan, ang bonless na ton, tag 360, duwa na nakabilog, lagko ka kay Robert, kay Babes. May gusto, mga dadrayo, gusto mo yung butangan kamatis na kagwan. Ang tumpok, tag 50 ang tumpok. Kaya kung magbakal kaysa nasang gusto, bala, ining green lang do, kuha na ton, bala, dali sa dagat, halin, 150. Pero timi, tag tumpok naman, Tag 50 lang yan kaki 5 babe.
1: Gusto, paborito na ni Engineer Emmanuel Miraflores Cuales.
16: Mamo man si Del Mar del Fendera sa may barangay Singkang Airport. Paborito yan man eh. Ang kasag 350 kagang tilapia 200 pesos kaki 5 babes. Kaki 5 Robert. May pasayan. Magkita diri Murudyo Inigitaman kada ko 350. Malam okay naman na gorong ako ando balansi naman
1: na gorong okay na
16: 350. Pwede ka na katilaw ka na pasayan, pwede mo prituhon, gisaon, pwede mo sabawan, kiki 5 babes, kiki 5 Robert. Ate, amala,
1: ano gani ng pasayan nga uga? Ano na pagtawag siya na gani?
16: Gi uga, ito ay ko ka idea ba?
1: May ngalan na nga term. May term ng uga nga pasayan.
16: Ito si Consio Goro, kabalo ni Goro, si Dodong si Buano. Ito, hindi na mga labas si Goro, kay Pabibs. Gani yun, kabalo, ganyan Goro ko nang tawag sa lang. So, para mo na, ang atong presyon ay, dari may aloy man dari ho. Aloy ka kay Pabibs, ang lisong una to, niligal ng mga, pag dito mo sila, binulan. Doon din sila magkinaon. Aloy, pila ang aloy mo sa mga mga may ngaga. Pila aloy, 160 ka kay Pabibs.
1: Tipres ka pa man matas ang aloy?
16: Presko po, makita mo muna yun. May mag-una yung araw.
1: Presko. Buhi pa na kayo na kung ano, sa galing kayo na patayalan na kay mapinalak na nakaroon sa tabangko kung buhi pa yung baligya na mo.
16: Hindi niya, alin ma'am? Alin ma'am?
17: Sa inubaan?
1: Inubaan.
16: Kampiyon niya, kakipay ba, babes? Sa tabok to yung iban nga ging kuwati mo. So pala nga kay Pabib, sa nga ton, kay Pabib Robert, ang presyon ay dali sa Milibertan
0: Public Market. Galibog ang ulo, ya kung ano ko noya ang ano tong tawag sang uga nga pasayan. Ti dried shrimp, eh.
1: Hindi may ngalan gina. Do mano kasi na matingala kasi na. Nga muna ang tawag sa iya, kay ti nasabata na yung adidas mo.
0: Hipon na toyo.
1: May harap pagkita na dali sa aton nga term. Bot ko may makabulig sina sa aton. Anyway, ben lang da.
16: Sige lang.
0: Ang paligpantag na yan.
16: May mga moment.
1: Libog ulo ko.
16: Wala na sa problema. Ito ang paligpantag pag inaakit.
0: Sakit pa yung ulo ko. Paligpugan.
1: Ulo ko daw na ligad man to. Ano kahit ang problema? Ito nagligad nga. Kadamo ko problema ko. Pinamangkot yung paligpug.
16: Siyama to.
1: Kung din, kung nagpamusto ng ano ko na to.
0: Basta mag mo na gani.
1: Ah, kung di ka pangihi, hindi ka pangihi.
16: Basta.
1: Manok.
16: Ano to?
1: Kimi naman ko ta kon nga ginpangayuan ko man bulig.
0: Nga ang magngagainom ang manok gatangas babaw, gatangas ka sa langit.
1: Oh, na tabat mo na to.
0: Ano sa bat mo?
1: Basta madunlan siya.
0: Hindi. Ang sabat nga pangamuyo siya. Kung paano sa makapangihi.
1: Sakto-sakto mo naman. Dumduman ko naman problema. Sa hindi ka kakatulog ka paminsar, dinaka mo na nga mga problema.
16: Amo na ko lorason kay Kipay Babes, Kipay Robert nga ang baboy, hindi pwede ka. Siya lang ang sapat nga hindi katangla ko na ako. Hindi sa magtaklas.
1: Gatangla man. Gatangla man.
16: Siya nga tango. Tangkal hindi sa katangla sa babaw. Hindi sa katangla.
1: Himang kutong tasitan eh.
0: Hindi pero kung may isa ka na yun, ang na yun, may pulo ka idik, aras tangkal. Nagtumbo ang na yon pilabilin.
16: Abot ko na lang di kagay Pebro.
0: Nagtumbo.
1: Hindi hapon kaya nagtumbo mo lang.
16: Why million?
1: Kung lumpat guro, pwede taguro ng mister yan. Pero tumbo eh. Ay, dumduman ko naman ang problema sa isa kakilala ko. Ang bal niya, si Elena, may pulo ka nagpamasyar sa iya. Ginsabat niya tanan. So ano tawag mo kay Elena? Nalibog naman ang ulo ko.
0: Nalibog naman.
1: Tiyan mo na, ilikawan ito ng mga problema. Bala eh. Patati mo nga, ano liabot ko yung kay Elena? Hibi, hibi. Ari namin nagsabato, almaimbang hibi ng tawag.
0: Hibi.
1: Ang pasayan nga ugabla.
0: Hibi.
1: Hibi.
16: Hibi.
0: Hibi, kaya saan ko katig? Hibi.
1: Amo na siyang tabag nga kung isda, substandard pa lang kung priska. Pero kung uga na ang pasayan, heavy duty na.
0: Grabe.
1: Ha? Titama na nga problema daw galibog ang ulo.
0: Kung sa mga pasayan, tawag mo heavy. Pero kung sa mga taytay, standard na, substandard na.
1: Ba't hindi mo sila yung i-post pa sa Facebook? Si Elina, may pulo ka nagapangaliag sa iya. Ginsabat na ni Elina. So ano karon tawag mo kay Elina? Ang sabat ko, wait, kuya labot kay Elina na naman kuton mo kuya man.
16: Problema ako sa pag-ibig sa Elina.
0: Ang pamangko na sa pulo, ang sa pulo nga ginsabat ni Lina, basi dala ka to.
1: Iyon kayon mo.
0: Amo na ba lang
1: kabalo ka ko na no sa batya?
0: Ano?
1: Hindi ako sa imo. So, amo na sa batya.
0: Nano pa, di pa akong puog ka man.
1: Kayon nyo ah. K5 Vincent.
16: Okay, K5 babes, K5.
1: Pigad.
16: Amo na aton kon ha, aton presyo diri sa Libertad Public Market. Salamat gyud ginadulong sa inyo sang Power Trio na atong klinika dito X500, klinika di Tribayo kag ang aton Mighty C, kag aton nga kaping pampa sexy, pampa healthy kag K5 babes. Simpon na nyo sang klinika di Tribayo kampion. Namit sang sabor kag K5 babes namin no nga i-tribe la kay kanamit do kananam gin try na ko kay Kipay Babes namit magid kay ti coffee refect ang tawag sina kay Kipay Babes sa kampion ang sabor sang klinika sang aton di Tex Coffee Mix butangan sang klinika di Tribayo mga kay Kipay ti ambot ko na try na nini sa Red Ganson dira sa may Forest Park dira sa may Barangay Takuling dira sa may Jember Marketing si Tagi si Sir Manuel Ramos kakipa babes naga monitor gid si Danny Gaspar sila ni Jomel si Nick Barcadra Boss Nick Marta ramdra ka monitor kakipa babes sila ni kuana ni Dondon kag sila ni kuana ni Edward naga monitor gid kakipa babes sila ni Kid dira sa may Jember Marketing kakipaiba babes
0: why na kunong pinakamadaya sa balat ng lupa kundi ikaw.
16: Kay isang Sabado to. Wala ta ka.
0: Why ka nagkadto? Ay mas Marte nagkadto. Si Gaspar why man nagkadto?
16: Why mas agresi sinya San kita sinya ko na to sa bawa. Sige lang
0: pati chagi sa inyo. Ang gatanga-tanga ang mga ang chairman sang Reverse of Babylon. si Manuel Ramos. Ang Vice President si Jomel Ramos gatanga-tanga man to.
16: sorry gin mo po sa mga sa liwat ang
0: si Nick Varka to yan.
16: Sako tong kanya.
0: Chairman of the board to.
16: Sako ang iya.
0: Sako pa nga ako nito sa talaba.
16: Kasi mayo yung nakabanding mo sila sa ato. No, kakipa babe sa kakipa sa
0: ato. Enjoy mata sila.
16: Enjoy mata sila. Mga kakipa sila. Mga salamat sa inyo dira. Mga Jimbers dira. Aton na Rivers of Babylon, Jimber Nuggets, Kipay Babes, Kipay Blockers. So, ang aton nga Mr. Bros, hindi makalipat ha, ito bang bamsi, kag sa may Bago City, available ang aton mga produkto dira, kag sa DTX Coffee Mix.
1: Si Mr. Bros ba si maka-sponsor man sa lunch ta, mga Kipay Vincent?
16: Pwede ka Kipay Robert.
1: Mga pila matagya sa aton sa anniversary man.
16: Sa
1: 28?
16: Oo, istorya mo lang siya Kipay Robert. Plastar mo lang siya. Kag willing din mag sponsor si Mr. Bros ka Kipay Robert. Kipay Babes sa aton na programa. Kahit raman siya, nagambal mo siya. Na munuhol lang siya. Kaya isa lang Kipay Babes. Kipay Robert. Sa atang brass to mo, to bang bamsi, ang atang Mr. Bros, mga kakipay ko, ang atang base lechon, dama ko salamat kay Ma'am Rose Gomez, nag-sponsor man sa isa ka lechon baboy, kakipay Babes, Kipay Robert. Sa atang nga event. Dama ko salamat, Ma'am Rose Gomez, dira sa may base lechon Araneta Street, mga kakipay barangay, Purok lechon ng barangay 36, mga kakipay, manamit nga lechon baboy, nagaragumo, nagaragaak, base lechon, mga kakipay.
0: Si, parin yung C3. Si Miss MK Tabokon, sabi niya, pretty MK na siya.
16: Si Ma'am MK, may nga agadra.
0: Karaman si Kuya Emmanuel Miraflores Qualis.
16: Oy, Manino Imani, Filamo.
0: Leonardo Rilos. si Kuya Manny Filamo.
16: Ma'am Christine, kaki 5 age, si 5 Robert, aton nga pa rin tidra. Little po siyang toto, kinit oy, may nga gadra siya mo. Parin niya si Itari. Kag mamikit si Itari, kung sing Itari, kaki 5 age, si 5 Robert. Managamonitor man sa aton. Maria Fe, sila ni Adelfa, Bones ko si Andri, Bones, sa aton si...
0: Kamusta si Ma'am Adelfa?
16: Galalain si Adelfa, Ma'am Adelfa, kay Wayne sa Matamyaw, naligad nga adlaw kaki 5 age, birthday galito.
0: Birthday, galito. Happy happy birthday lang kay Mama Adelfa.
16: Gani si Kwan, si
1: happy birthday Sir
16: Bones, Mama. Mismo. Kaki pa babes birthday yo man naligad na adlaw.
0: Salamat gid Mama Adelfa ha. Birthday mo gali sang ligad mo.
1: Kun ano tong pareho gali kami Jun.
0: Abi mo kun ano tong ginalawag ni Sir Robert sang lang ligad to nga utdon mo ya ang tsuri ano na. Utod-utodon mo tapos tunga nga ano na itlog na side side up gintuman niya gid
1: amo to premyo ya ay abi nyo ang mga budyon bala nga mga bulan ako jun man ko mo
0: nano
1: pareho kay Mama Dilpa mga maalwan bala na mga maalwan
0: Hindi ka magsiling nga, pabati-bati.
1: Hindi ka mabakal ko ya. Mama, June kita yung dua mga maalwan kita.
16: Si Sir Bones, pero, kaki 5 babes, June man, Sir Bones Mangalos.
0: Sir Bones Mangalos?
16: Birthday man.
1: Mga maalwan ang June. Pero ginatudluan ko ni mga June nga magbinagit na kita sa susunod nga tuig. Magbinagit na ka.
16: Belated, happy birthday.
0: Basta June eh. June, June.
16: So far naman ang kakipay babes at mga ginatamyaw dahil sila subong sila ni Tatay Gijon, sila ni Friend Ra kaysa iya nga pala love
1: si Ma'am Sheila na tapos na?
16: Ma'am Sheila trading sila Ma'am Lizel Lapsog dahil sa mga barangay Sumag mga kakipay pangita ka mo sa atong mga produkto nga ginalawag ni kakipay babes kakipay Robert ara kay Ma'am Sheila dahil sa may barangay Sumag sa Uliano Store amuman kagdari man sa barangay Takulay sa Jember Marketing dari kay Ma'am Lizel Lapsog mga Kaki 5 available ang mga produkto na itong dira sila ni Kanoy dira Ma'am Edith Ma'am Edith Edith dira binuman nag-monitor Kaki 5 babes sila ni Boss Rollin sila ni Noy Siloy kag sila ni Dre sa may Libertad Public Market Kaki 5 babes hindi na itong matamyaw mayong aga dira sa inyo
1: Ma'am Maria Elnora Mochilya Siasat sa Kalubihan sa KSS sa Kalubihan edi Ma'am Marisa da thank you na Ma'am May, thank you so much.
16: Konsyo sila ni Dudong Cebuano dere kag dinanjon jo na komentator Ma'am Jerome amo man kag kay Babes kay Five Robert. So
0: si, para wala si Phoebe, ang Phoebe store daga monitor gid sa may Purok Salong sa Dulaw. Kag si Jodette Medina. Parinti mo si Jodette Medina no?
16: Oo, Medina kag kay Five Babes siguro gid laban laban.
0: Si Jodette Medina parinti mo.
16: Laban laban. Dira
0: sa Sumag.
16: Laban na, bani. Laban na.
0: Si Rolex, si Pidoy. Sige. Okay na.
16: Okay na, King Five Babes. Mga hindi matamiyaw dami, nga gadara sa inyo sa mga Kiki Five. Boss George, nag-monitor man Kiki Five Babes, Kiki Five.
1: Mamaylin, mayung aga, Iba Moiko, Els Abistor, Bill Robes, Robles Anselma Robes, Joy Flores, Milani Bahi Abuan, Nilia Pabon, Ning Estrella, kag si Flores sa Jackie.
0: Si Juanita Luna, si Delia Incabo, Ma'am Delia, mayong aga, kamusta nga na da? Kag si Dots Libon, mayong aga, happy, happy, happy birthday.
16: Erika, Idelisa, Evelyn, mayong aga, dara sa inyo.
1: Sige.
16: Si Jen, dira, nag-monitor mga Kipa Babes. Dira, si may libertad, si Gabong, ang iyang speaker sa may tricycle. Si Ma'am Jen, dira, samtanggap, nag-pamutos ang iya uling sa Sir Eden. Din haraman, ka-monitor ka Kipa Babes.
1: Smoky Mountain was a Filipino singing group na gin-form ni Ryan Kayabyab. Executive producer si Jude Berlin. Kabalo ka mo sa Sanon ni Gintokod, 1989. Sa Manila, Philippines, kaginatawag sila nga sidalom sang Universal Records, BMG, RCA, kag Ivory Music and Video. Mga membro sila sa kuna, sanda Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino, James Coronel, Jason Angaran, Charles Santos, kag Anpigi, si Jason Angan, Angangan.
0: Jason Angan? Kagara pa si Babes Gantalaw.
1: Robert Pakal. Pasikaton sumong ang Smoky Mountain sa Libertad Public Market. Abi, sampula na ibe?
0: Aber?
1: Hmm. Oo.
16: Isang mo dyan, ito yung tingaw ka kay Pebe.
17: Ay na, ano ba yung mga kanyo?
0: Abera.
16: Pantahan ni Blan na yun. This is the first time. This is the first time, paborito mo.
1: Can this be love?
0: This is the first time.
16: Magpangapi pa siya, karoon lang siya.
1: Karoon lang. Ikaw anay. Tingwa ilang anay da. Ang hibi nakaprepare na to. Hibi duty nga kwan. Nga patayan naka-ready na to sa imo ha. Sige bet, tira.
16: If I had to say 1,000 times I tell you once again, this is the first

0: Do si Smoky Mountain man ba?
1: It's
0: Smoky
1: the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand times, I tell you once again.
2: The Korean time record.
0: Wait, ang kamot. Ang kamot.
2: Galungo mo ng biyagin niya.
0: Dakbon ka na karong guilty. Huwag ka helmet. Kayon mo. Kipay bintin.
2: Ang likod, ang likod mo nung galungo. Saan din siya magpatio?
0: Pero sigiyon mo na yan karon eh. Sa to yung helmet, ikaw yan wala. Madakpan siya kita karong guilty. Sigiyon mo. Okay, my babe. Oh, ito, melty, oh, gorda.
2: Bulubog mo hawan ng likod mo. Bulubog mo ang likod mo.
0: Anyway, namin sa kanta ni kay Vincent. Kundi ang hibi na, ginakwaan ang ulo. Oo. Ang mga ulo kay Vincent, kwaan na lang lahat. Ulo sa hibi. Hibi na tatani premium mo ngayon. Tubak sa utan. Pero nung nag-change mind ang matag premium, inaari lang mga ulo diyo. Ipakakwa talaga ni kay Hibi. Grabe man sila ya. Patampan nyo man. Ang hibi daw ay gidya nga. Sige. Pero kampiyon-kampiyon ko ni kay Hibi. Ikaw man bigay pa, babes.
1: Sige.
3: This
1: is can this be love I'm feeling right now. I'm why do I think whenever you need I can't seem to say my words you'll be

0: Only the Hong Kong champion.
1: It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand.
2: No, dogalayo.
0: Anong inaugtas mo?
3: Sakit on to mo ba?
0: Okay na.
3: Sa patrol, KK5 Carla Video Pensore, and MSK 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Bell.
0: Madam, okay nga salamat, KK5.
2: Mapabata man nga singer, di, babayi man niya. Bisan bata pa niya yung kanta niya. Kuha na mo niya. O, panayita niya, mic niya, ano kay Dugir Agawa na tong hibi to? Sige.
0: I-check natin si Carla Video Pensore. Mga KK5, Jane de la Cruz, Mercado Mata, si Joselita Payahay Tropio, good morning lang, Gina Purano, and Amansha Intana, happy Father's Day sa inyong aduwa.
2: Anabel Santisteban, Maria Rosalie Grayan Bicho, Jean Montesina Arroyo, kag Amansha Intana.
0: Aha. Salamat gid mga KK5. Oy, sakay Miss Banban. Gara sa... Ninio and Ninia, SOP number 5.
2: Sa Enelia Alihis. Fernandez, thank you so much, ma'am.
0: Gary Siboko, dira sa Alihis. Kapina ka mo dira, DTX Coffee Mix. Kaya aradagi, daga pa mulia, permisi Pablito Gialon.
2: Sandy, Santi Ralios, Ma'am Rani Pahi, Ma'am Aloy, Tadaya Gabo.
0: I-check na lang si KK5, Carla May Defensor, mga KK5. Dine may angot sa activity kahapon dire sa Arroyo Foundation, mga KK5.

0: lating activity kay kita babe sa kay kita Roberta. Di sa gipatigayon ni activity aton diri nga naupod among Bacolod City Health Office, ang barangay Tacoling staff, kag youth volunteers ng Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter, kag dinera man sa mga doctors from CHO na sanday Dr. Roma Amor Saison, Dr. Christy Jane Templa, Dr. Mariel Dominic Eusebio, kag si Sir John Jaime, isa ini siya ka RMT kay Kifa Babe sa kay Kifa Roberta. Si ang mga nag ako ng kabahin sini kay Kifa Babe sa kay Kifa Roberta, nagpadulong diri ang Bacolod City Police Office personnel, mayra man kita sa mga nagpadulong sa katapos sa Philippine Army Reservist Office kay Kifa Babe sa kay Kifa Roberta, kagati personnel from 303rd Infantry Brigade. Dati di man ka magpagkalintan aton man sini nga kaupo na magkini ka di Alternative Medicine and Wellness Center sa pagmuna naman ni may ni Dr. Ramil Uy, Kikife Baby sa Kikife Robert, na tigayon ged, at iamo man ang Rayo Foundation yung pangunahan man ni Sir Pacardo.
1: Sa mga K5 Solid Supporters na to, thank you so much, Gid.
0: Yes, at kagkakato sini nga mga KSS, no, nga nagbulig man kahapon dito ka sa aton, Kikife Baby sa Kikife Robert. So, nangin na madinalagon ged, kagti ang expectation ta, nag, ano gid, expectation versus reality ka namin, gid, Kikife Baby sa Kikife Robert, kiti may lang expectation ta nga magapadulong para tingin tagsa kita ya kahapon sa pipila ka mga ako na individual nga nag donate sa ila sini nga mga dugo. So
1: salamat gid. Ang nagani sa kakaldero nga Roscaldo nagpaapas pagid isa.
0: Amogid no. So nagapasalamat kita sa mga nagadonar sa nga dugo kay Kifa Babe sa kay Kifa Robert kay kumakita naton. Madamo gidini sa nga mabuligan. So ringin madinalag-on ang bloodletting activity kakabahin iniya sa ika-9th anniversary sa nga K5 News FM Bacolod. So thank you so much gid sa tanan-tanan. Kag sa mga nag-donar man sa ila sini nga food si Sir Shock Salis, no, kita to kahapon ang nagkuha. Thank you so much, Manay. Kaya mo na, kakifa babe sa kakifa Roberta, dosyentos, no, masobra dosyentos ka mga individuala ang madinalagon nga nakadonated sa ina sini nga mga dugo kakifa babe sa kakifa Roberta.
2: Sige. Sige, dai. Salamat, dai.
0: Sa kakifa babe sa kakifa Robert, report, gikan sa patrol, upod sa patrol kay K5 Vincent Coral, dahil kagiling abalitang nadulong sa inyong sang direct sa 100 Mighty Seagull D3 Bayo. It is kay K5 Carlo Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Madamog yung salamat ka K5 Carla Medevensor, mga kakiweb sa inyo sining report ini may angot sa isa kagin patigayon nga blood leading activity kahapon dere sa may bahin sang RYO Foundation. Salamat gid sa kay CEO Dr. Ramiloy. Ang aton sininga CEO mga K5 sa support kag of course sa inline ini mga K5 sa aton sininga ika-9-year anniversary sa K5 News FM Bacolod mga K5. So damo pa nga mga activities ang inyo sininga masaksihan diri sa Mona.
1: May sports fest pa.
2: Mga K5, tapos na ang atong bloodletting activity. Sports fest activity naman mga K5. Diri na makita magpabalo pabalas. Opda nyo man kami ha. Kamo nga mga cases, tambong kamo diri sa Mon nga kwan. Sports activity ha. Para may mga audience man kami. Mga K5 panghaga doon tani si Leia pang. Balon lang kamo. Tanan nga chapters, balon lang kamo ha. Ako lang bala soft drinks.
1: Kita mo. Tandaan na. Isulat sa bato na.
2: Lawlaw.
1: Eraser.
2: Na lang kami kay Sir Pacardo. Arawayo Foundation.
1: Tagsin to ila pang soft drinks.
2: Wala ako rason nga mag-sabad sa mga kwan kay hindi ako yung presidente. Hindi ako yung manager. Siyang manager, madikita di siya.
1: Sponsor ka lang. Sponsor.
2: Sige. Kabay pa nga ang aton sininga mga cases sa bakanti man sila, available man sila. Kaga makakadto man din sa Samon sa aton nga sports activity. May volleyball kita, may basketball, may badminton. Mga K5, ano pang sports da, no? Mamalanagro. So kanto ka mo di para masadyaman.

0: Kamo ah. Sa amon sining kuan kay 5 ga. Sports activity sa RYO. Ang RYO Sports Fest mga ka-K5. Sige! Oy, yari na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Nagpangot kita sa alas 5:40. Diri na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Ilo-ilo ruwa sa Tiki kag Kalibo. Naka-indicate na mga ka-K5 ang atong sininga mga sister station. Nakatabid na ang Antique. Unahon na to ng Antique. Ang tambalang ni Smar. Selmer Mar, Antique!
1: Good morning, mga guapuhuntang mga amigo dyan sa Negros. Na, Daddy na, Babes and Sir Roberts. And of course, morning, mga friends ta sa Western Visayas Med Ayad Kitnyaga. Nakapuno pa nga, pido kami aga pa. Nag-auran-uran dyan sa probinsya. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Ah.
0: Na. Ang nanamian ko lang si mo, Sir Melmar, kay gasugid kagid sa insakto. Salamat gan Sir Melmar! Antike! Katuan na to ng Iloilo, nakatabid ng Iloilo, Sir Ray Espriha Umalay, Iloilo!
2: Good morning, K5 Western Visayas! Mayong Monday sa inyong atanahan, nakainom na kita sa klinika DTX Coffee Mix, kaga energy kita subong aabga, kaya papaulala na. Para lang sa iyo ang giling-giling ko.
0: Salamat, may tinago, kagidman niya papang. Kamustang imong palangga di si Carlo Tabilasco? Tinago mo na? Galing kay ginagaw sang migo mo nga nguho ginpamangkot mo siya no din ka nya makadto ko sang akon nga miga nga sino miga mo nga si kalot melat no. Salamat gid sir Ray Espia Umalay kadto naton ang kapis ang pilar kapis o daga pakuribong lang ni pero may tinago man kaki 5 Sergio Bert Lago kapis.
3: Good morning, K-Pop Western Visaya, Sir Babe, Sir Robert, EBP, si Sir Michael, kag si Sir Nistorfi. Aga lang tayo sa Ilmer Mara, sa inyo tanan-tanan. Ang kapis kag sila sa Rojas, makanay ka na yung aga pa naka mighty sina kami diri. Kag makuana, masako ang mga tao, kay balik iskwila naman. Back to you, Bacolod.
0: Salamat kay Sir Jobert Lago, katuan na to ng Kalibo. Ang Kalibo, di ba magpaulihin eh, Sir Michael Celorio, sir?
4: Morning, K5 Western Visayas, Negros Island, Region Campion, ang signal. O kaga manayanayang panyimpo diya. Kaga naka-DTX Coffee Mix na kita. Sir ABP, good morning. Antique, Bacolod, Kagroas. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, ganda, Sir Michael. Pero unahaw na to ng Iloilo. Man kabalog ka, pronsit ka sa Yaperme mo. Man kabalog ka, manager. Iloilo, titabok na bang dito sa ako. Asako mo, lapitay lang kami. Si Ray Spia Umalay, sir. Anong madalag ko ng mga balita, da?
2: Mayong aga, pre. Mayong aga, git. Sa ito sa mga ng mga kagya pala ito, no? At amun niyo, maswerte ni ang inyo. Sili nga kasi Mario da, ka sa Negros Occidental nga na-assign diri bilang SWAT, no? Sa Iloilo City, ang ining aton sining pulis nga tumandok sang Salvador don Salvador
0: Benedicto
2: no? Sa aton sining mga K5 kay ti nagresponde sa upod ang katapos sang SWAT Iloilo City sa sining suspect sa ginpatigayon nga hot pursuit operation matapos kining suspect mga K5 no gintiro ya ang iya malang sini mga K5 nga kasilingan no sa aton sini nga mga kuturan dira sa may barangay Airport Mandurriao sanging talikdan nga Biyernes sa tanggabi ka K5 Babes Gantalao K5 Western Visayas sanging respondehan sang mga katapos sang SWAT ining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Junior, pero ang spelling sa Pichardo niya, yeah, P-E-C-H-A-R-D-O bla. Pero kung mag-pronounce ito, Pichardo or Pichardo mo, lapit na magpakardo.
0: Basi pero ginapaligas-ligas nila ito.
2: Hindi nila dito, nagbato, iring suspect, nagpalupok naigo mga ka-K-5 sa ulo kuntani ang ining Casimario yung police kay Salvador Benedicto pero mayo lang may helmet no kay kung wala helmet buslot gid ang bagulya sa kun sini nga mga ka-K-5
0: may kayo way madutlan ang helmet
2: sang SWAT team ining suspect kag naiguan man mga ka-K-5 kag natigayon nga madakpan kag gintalag layon sa ospital apangyara na sa stable ang kondisyon mga ka-K-5 no so sa kaso nga murder ang ipasaka ni sa sining suspect nga si Robin Dario Monserrate Pichardo Jr. Samtang 14 milyones nga balor sa ilegal nga droga amo ni so para pinakadako nga volume sa ilegal nga droga nga kuha sa isa ka drug bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang gintalikdan nga Domingo mga ka-K-5 sang kagahon dira sa may barangay Buray Uton Iloilo nadakpan ining duha at tatlo ka mga suspetsado ang duha lunsay magutod ining tatlo ka mga suspect nagaboard lang sa isa ka balay dira sa subdivision sa barangay Buray no pero ang mga residente sini o kon ang ila sini nga mga puluyan diriya sa may siyudad sang Iloilo ang magutod sa kalumpang molo kag ang ining isa ka ko nila taga San Juan Molo sa tun sining mga ka-K-5 14 milyones ng ilegal nga droga ang nakumpiskar sa sining mga suspetsado. Amo ning mga balita na mondre mga ka-K-5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira ka-K-5 Bay.
0: Salamat gid Sir Ray Espeha Umalay sa Iloilo. Katuan nato ng kapis si Sir Jobert Lago Pilar Kapis.
3: Mga nagkapanguna ng mga balita once again diri sa probinsya sang Kapis sang siyudad sang Rojas.
1: Nang lapsi lang kag namuti ginkakibot ni barangay kapitan sa barangay Banati Pontevedra Capiz Arnel Barrientos matapos nga nakabaton ini sang pamahog sulat mga ka-K5 nagikan sa New People's Army Coronacion Chiba Walingwaling Command Central Front Committee sang tinalikdan nga adlaw ini matapos may kaangtanan sa kaso sang duta sang pamilya dira sa may banwa sang Pontevedra mga ka-K5 nga gindangop sa iya sini nga talatapan ang kaso sa duta ni sa pamilya Mulo kag sa isa pa ka pamilya ang pamilya Santiago mga ka-K5 nga wala mausgahan tub-tub sa karon daw gusto sa nangligad nga adlaw nakaabot siya sini nga opisina ang sulat mga ka-K5 nga ginapahog sa sang New People's Army nga hindi mag-intra sa nasambit nga dispute sang duta. Kay tub-tub sa karon, hindi pa mabalaan kung diin ang mga ebidensya nga nabakal sang pamilya Mulo ang propiedad sang pamilya Santiago. May nagreklamo mga ka-K5 kag ini karon na gina-verify sang aton mga tapos sa kapulisan kung bala matuod gidman nga iya sang New People's Army ang nasambit nga sulat mga ka-K5. Samtang dito sa Banwa sang Sigmao, isa ka mangunguma mga ka-K5 patay matapos nga ginkastigo sang wala makilalaan nga suspitsado ang 44 anyos nga biktima dira sa may barangay Mangguso Sigma Kapis mga ka-K5. Ay, wala gid makwan, wala gid mabuligan, wala gid makitaan kung sino ang naghimo sini mga ka-K5. Piti makwan, madulog, kaagahon sang natabo ang insidente kagindala sa sudan sang Iloilo apang wala gid masapar mga ka-K5. Ari na, tatlo naman drisamon ka mga kabanuhan, ano, Laki Pangura City, positive sang African Swine Fever ang amon sini nga province. Back to you, Bakulod.
0: Madamo kayong salamat ka K5 Jovert Lago, sir, sa Kapis. Katuan na ton ang Antique, Sir Melmar, Antique.
1: Magatalopang doon kayong nagapanguna nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, masubo gawa ang amon kadyang weekend dyan ho. Matapos una, kang Sabado, Ritos May San Remigio, may mag-iloy K5 Western Visayas nga naanod sa tubig baha. Sa suba, matabok na adyasanda. Ugaring gulpi lang bumulos. Ang mabaskag nga current katubig, sus naanod yung mag-iloy ho. Ang bata nga minor de edad nakaluwas pero ang anang iloy sa masubo nga palad, ginbawian gid kang kabuhi. Samtang kahapon naman may nasapuan nga bangkay kang isara ka 46 anyos nga lalaki nga nagautaw-utaw man sa suba. Diyan sa may barangay Durog, San Jose de Buenavista, Antique. Ang diyan 46 anyos nga lalaki kang Biyernes pagali diyan nagalin sa balay nanda. Nagguwa kag may ginbakal lang suswai ron makapauli. Na ayawan kapangitaan ng mga himata, igo sa puan, returns binit ka suba, nagalutaw-lutaw. Kaduda naman ang anang bugto ka dyan nga may naghimo nga malain kay suito man kano ka bugto na dyan ang lugar. Nakainom kuno ka sang kalapad kag tenga. Pero bisan nakainom kuno man, anaman kuno dyan ra lugar nanda. Inaulat pa ka dyan ang autopsy kang bangkay kung bala. May mga pilas dyan lawas o kung anong gintunaan kang anak ka dyan nga kamatayon. Mara so far, mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik kanimo Daddy Babes.
0: Salamat gid Sir Melmar sa Antique mga kakivibe. Alas 5:51 na. Katuan na to ng aton nga kalibo. Sir Michael Celorio, kalibo.
4: Morning liwat, kakivibe Sir Visayas Negros Island Radio. Nagapabilin nga negatibo sa kaso sang ASF. Ang banwas ang kalibo amon pagpayag sa amon municipal agriculture officer kay ni Sir Oriel Las Piñas sa ma-interview naton mga ka-K5 no. Kay naghatag ni sa Gakulba sa pila ka mga grazers diri sa probinsya Aklan matapos nga may nagpositibo dira sa Rojas tatlo ka mga banwa. Pero diri sa banwas ang kalibo so far negatibo ang ESF mga ka-K5. Dugo naton yung mga balita, may preparation man ang amon LGU kalibo para sa palabuton nga San Juan de Bautista nga kapistahan ka gabi. June 21 to 23, ginumpisa na ang kalanaan sa kalye. Kag by 24, June 24, may sumbasaan. Kag pahampang ni San Juan, kag may boxing pagi dito sa Pook GT Port. Kag may iban pa nga mga aktibilades mga ka-K5. Operasyon sa kapulisan kontra illegal nga sugal. Nagapadayon, tatlo ka babae na dakpan niya nagatungit. Balik sa imo, Bakulod.
0: Salamat gid kalibo Sir Michael Celorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod nangin successful ang game patigayon nga bloodletting activity diri sa may Arroyo Foundation multipurpose gym kahapon mga ka-K5 kagamay gid man lang sa amon expectation pero naglabot sa 200 ka mga individual ang nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activity damo sang mga naga nakapasar sang screening that's why naglabot sa 200 ka mga individual ang nakuhaan sang dugo kahapon so nangin man dinalag-o na ang pagpasalamat man sang Arroyo Foundation sa aton sining mga supporters sa mga KSS mga kakivibe gag ang mga naga-support nga nagapakuha man kag nag-donate sang dugo dako ini nga bulig para sa aton sining mga kautoran nga nagakinanglan sang dugo especially ang mga kautoran nga nagapalapit diri sa Arroyo Foundation.
5: Samtang isa kahipig in relieve sa pwesto pagkatapos nga nag-violate sa one strike policy no. Sa diin kung ikaw gani hipe sa isa ka banwa kag may isa ka unit nga nag-operate sa lugar mo nga may nadakpan sa illegal gambling, i-relieve kagid sa pwesto. Ini natabo kay Major Fortunato Sabio Villafuerte, Chief of Police ang Cebulan Municipal Police Station, bangod nga may ginraid to sa iyang lugar, ang isa ka unit sa PNP, ang regional office, kag natigayon yung dakpan ng isa ka babae nga may mga drug paraphernalia, kag bangod sini, ginrelieve ining police sa one-strike policy violation sa Philippine National Police.
0: Aman ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region di ko na pagibalik sa inyo salamat gid Iloilo anti Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa atong sininga mga sister station mga kakifay salamat gid sa inyo nga pagupod mga kakifay karon nga aga ginakulabos kita sa panahon may panahon pa pero hindi na aton salamat gid kay Ma'am Mary Rose Lingaya sa May Totong Store dira sa Handumanan kay George Lauso my friend ang taga baligya sang Extend Food Supplement available sa Totong Store. Pwede kita panahon na ang DTX 500 Morning Newscast masunod David Kaki 5 Kulin Kobya in Servan Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Romel Oy ako sa Kaki 5 Babes Gatalao.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News FM.
6: K5 News FM. News FM. 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
6: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sang aga.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anaw sa Lunes, Hunyo, Vienta 2, 2026.
16: Makita kagwabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
13: Para sa ito nga mga pangulong dinalan. Masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ASF.
16: Mag-iloy nagtabok sa Subagin Anod, iloy patay, bata pilason.
2: Balita National.
13: Mga duta nga nag-alsa sa sarangani kasunod sang linog, hindi pwede patindugan sang istruktura.
16: Masaker nagluntad sa Batangas, tatlo patay, isang kritikal.
2: Balita International.
16: Heatwave mabatsyaga na sa Espanya.
2: Balita Sports.
13: Eman Bacosa na paslawan nga maangkon ang PBF title.
2: Balita
16: si Serundina kag Grunel Rosales, ginkasal na.
2: Balita Nico.
13: Kagmangga sang Guimaras, gindala sa Europa. Sa detalye sang mga balita.
2: Balita Regional.
13: Masobra 200 ka mga individual nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activities ang K5 News FM Bacolod. Nagpakigbahi ng masobra 200 ka mga individual sa nangin madinalagon nga bloodletting activity sa K5 News FM Bacolod sa Rayo Multipurpose Hall sa Barangay Takuling, Bacolod City kahapon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 21. Nagbulig naman sa ginpatigayon nga bloodletting activity ang Bacolod City Health Office, Barangay Takuling Health Staff, kag Youth Volunteers sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Bacolod City Chapter. Kabahin ang aktibidad sa ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Kaupod ang pila ka mga ahensya kaangis ang Philippine Red Cross, Bacolod City Police Office, Philippine Army Reservist, katapos ang 303rd Infantry Brigade, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated, Barangay Takuling kag Rayo Foundation. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Ramel Uy, President kag CEO sang K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
16: Temporary ban sa baboy igapatuman sa La Castellana. Nagpagwas ang public advisory ang banwas ng La Castellana angot naman sa pagdumili sa pagbaton kag pagpasulod sa baboy sa lugar bilang kabahin sa pagtapna sa makalalaton nga balatian sang baboy. Sunod naman sa post sa La Castellana FB page, magasugod subong adlaw Lunes, Hunyo 22 ang pagban sang baboy, karne sang baboy kag similya o kon pork meat by products. Igapagwa man sa subong adlaw ang opisyal nga payag o an executive order sang alkalde sang Banwa ang utamas na nasambit nga temporary ban.
13: Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ASF. May balita si K5 Myla Fuentes.
14: Ka mga baboy ang nagkalamatay matapos nga ginapayagin igo sa African swine fever sa isa diri ka baboyan sa banwa sa Pontevedra.
17: Sino sa aggressor nga si Jelord? Nagsugod ang problema sa nagligat nga siwana sa matalupang dansini nga wala na gana magkaon kag nagaluya ang mga baboy. Bisan nga wala pa sa mga butlig-butlig nga isa sa mga kilala nga senyales sang ASF, nagpadayon ang paglala sang kahintangan sa mga kasapatan. Ginpahayag man sini nga nagpangita siya sang iban nga mga bulong kag remedyo agod maluwas ang mga baboy apang susulod sang duha tubtob tatlo kaadlaw isa-isa na nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan 24 ka mga urok na pulo panayon, duha kalais kag masobra na pulo ka fattening pigs ang nagkalamatay. Bangod sa pagdamo sa mga napatay nga kasapatan, ginluto kag ginhatag niya na lamang sa iya nga mga kasilingan ang iban nga mga nagapangluya pa nga baboy, samtang ang iba naman ginpakaon sa mga isda sa fish pond. Dako ang epekto sinisunok kay Jelord, ilabi na nga may mga bago pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Matandaan nga naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig na nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa asod-asod nga pagkalugi, ginakonsiderar na ni Jelord ang pagpangita sang iban nga pangabuyanan, ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF cleared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man siya sang may mabaton nga buli gali sa lokal nga gobyerno, bangod wala nakarehestro ang iya nga mga kasapatan. Naibaluan una na nga nagpaandam ang mga otoridad sa mga hog raisers nga magparehestro sa ilang nga mga kasapatan pag magsunod sa mga biosecurity measures batok sa nasambit nga balatian.
18: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Capiz, K5 News FM.
16: Mag-iloy nagtabok sa suba, ginanod, iloy patay, bata pilason. May balita si K5 Jimmy Gregorio.
19: Mga K5, ginbawian gid kang kabuhi ang isara ka nanay samtang pilasan naman ang anang 13 anyos nga bata matapos nga ginanod kang tubig baha samtang nagatabok sa sapa ginabanta alas 5 sa hapon katong Biyernes sa Hunyo 19, 2026 sa sitio Timbaban, Barangay Trinidad sa Banwa kang San Remeo. Ang bigdima amo si alias Nenia, 44 anyos, isa ra ka market vendor. Anang bata nga si alias Sean, 13 anyos, estudyante kag lunsay, mga residente man kang nasambit nga lugar. Sunod Pangulo kay Police Captain Charles Richard Casalan ng acting Chief of Police kang San Remedio Municipal Police Station na pauli rin ang magnanay nga nagbulig kang himos para sa sangka okasyon pagkaaga Hunyo 20.
20: Nagbulig dyan sa may okasyon. Kaga sang nagpauli rin, gatabok dyan, no? Imautan na kayo ni nanay na ang minor nga bata na abutan ka baskag na tubig sa tunga. Kagadya si nanay na, no, despite nga gakaptanay ito nakabata sa gulpiada nga pagbaskag pagdalam katubig, nakabuhi yung anang nanay prong bata, nakamanage nga maglangoy pagto sa piyak kang sapa. Kagamudya na anod ang anang nanay.
19: Lasa is 20 sa gabi, na-recover ang lawas kang nanay sa dalam kang ginabanta 15 feet nga kataasan kang busay, 50 metros halin sa anang ginanudan. Gintingwaan pa nga daraan sa San Remedio Polyclinic ang nanay apang gindeklarar nga dead on arrival samtang nakaangkaraman kang kapilasan sa lawas ang bata nga gindaraman sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naman an mga ka-K5 nga katong Biyernes, mabaskag ang pagbubo kang uran nga nagresulta kang pagbaha. Ka-K5 Jimmy Gregorio, K5 News FM.
21: DJX 500 Morning Newscast.
13: Samtang search operation sa na-missing hiker sa Bukid sang Kalatungan, Bukidnon, nagapadayon. May balita si K5 Kay Buscaino.
21: DJX 500 Morning Newscast.
22: Nagpapatuloy ang search operation ng missing hiker na si Alcarja Zamayla sa Mount Kalatungan, Pangantukan, Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro, gumamit na ang rescue teams ng thermal drone. K9 nag-deploy ng karagdagang personel sa masukal na bundok. Pahirapan pa rin ang search operation dahil sa masinsing kagubatan. May taas ito na humigit kumulang 2,880 meters o 9,450 na talampakan. Malamig na klima, matarik na dalisdis at walang signal ng cellphone. Panglima ang Mount Kalatungan sa pinakamataas sa Pilipinas. Huling nakitang buhay ang 31 anyos na industrial safety officer at occasional hiker na si Zamayla, June 12, 2026, malapit sa Camp 1 ng Mount Kalatungan. Napag-alaman na hindi kasali si Zamayla sa official permit list sa Freedom Climb event at ibang ruta ang kanyang dinaanan.
23: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
16: Kapin 14 milyones ka pesos nga balor sa Cebu na kumpiskar sa Oton, Iloilo. May balita si ka-K5 Kim Caluyo.
24: Nakumpiskar ang 13.9 million pesos nga balor sa suspected Cebu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU-6 sa Barangay Buray, Oton, Iloilo. Alauna 2 ang kaagahon Hunyo 21. Ginkilala ang mga arestado nga Sunday alias Jude, 32 anyos ang Zone 1 sa Nuan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 anyos. Kagutod sini nga si alias Choco, 28 anyos. Lunsay residente sa Zone 3 sa Barangay Kalumpang Molo. Nabakla na ang mga inis ang isa kabugkos nga shabu nga nagabugat sang 50 gramos gamit ang 100,000 pesos bilang buybust money. Na-recover ang 24 ka mga bugkos lakip na ang buybust item, kag 11 ka mga plastics ang suspected shabu, kag ini ang nagabugat sang 2,055 grams, na-recover man ang buybust money, mga kiluhan, kag iban pa nga mga non-drug items. May kaso si Jude nga murder, kag frustrated murder sang tuig 2019, kag nakagwa sang 2024 bangod acquitted ang kaso. Si Choco, ang anay na preso sang 2021, kag nakagwa sang 2022 pinaagi sa plea bargaining agreement, nahibaluan nga sa second quarter sang 2026. Ini ang pinakadako nga volume sang shabu nga nakumpiskar sang RPDEU-6 sa Western Visayas. Balita gikan sa Iloilo. Ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: 3.4 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiskar naman sa Valencia, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
21: DTX 500 Morning Newscast.
18: Nakupiska ng mga otoridad ang 511 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 3,474,800 pesos sa isang buy-bus operation sa Purok 5 Barangay Liptong, Valencia Negros Oriental, kamakailan lang. Ang operasyon ay isinagawa ng magkasarib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA NIR at ang lokal na pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang alias Jeric, 31 anyos, binata, tubong sa Buanga City, na kinilalang isang high-value individual o HVI. Bukod sa mga ilegal na droga, ilang makagamitan sa droga rin na nakumpiska mula suspect. Dahil dito, kasalukuyan na siya nakakulong sa custodial facility ng Valencia MPS at kinasuhan ng paglabag sa RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning News.
16: Linibo ka mga estudyante sa Palawan, nagkakangawa nga hindi makaeskwela bangod sa kakulangan sa slot sa kolehiyo. May balita si K5 Ray Almodal.
21: DTX 500 Morning News.
0: Nanganganib na hindi makapag-aral sa kolehiyo ang libu-libong mag-aaral sa Palawan ngayong darating na pasukan dahil sa matinding kakulangan ng slot na mga pampublikong universidad sa lalawigan. Sa isang privilege speech sa Sangguniang Panlalawigan, ipinahayag ni Board Member Rafael Ortega Jr. ang pangamba para sa kinabukasan ng mga kabataan matapos lumabas sa konsultasyon na libu-libong kwalipikadong aplikante ang hindi matatanggap sa Western Philippines University at Palawan State University. Sa tala ng WPU, 1,600 lamang ang kaya nilang tanggapin mula sa 8,000 aplikante, habang 9,590 lamang ang maaakomoda ng TSU mula naman sa kabuuang 16,521 na nag-apply, dahilan upang maiwan sa pambihirang kawalan ng mga natitirang estudyante. Hindi naman kagustuhan ng pamunuan ng mga universidad ang limitadong pagtanggap kundi bunsod raw ito ng quota system dahil sa kakulangan ng mga guro. Nakatali kasi ang kamay ng WPU at PSU sa Joint Circular No. 1 Series of 2005 na inilabas ng Civil Service Commission, Commission on Audit at Department of Budget and Management. Ang nasabing kautusan ay nagtatakda ng restriksyon sa pag-renew at pagkuha ng mga bagong contract of service at job order ng mga kawani, kaya nawalan ng kakayahan ng mga paaralan na magdagdag ng mga kinakailangang profesor. Bunsod ng krisis na ito, kinwestiyon kung saan pupunta ang mga kabataang Palawenyo, lalo na ang mga nasa laylayan na walang kakayahang magbayad sa mga pribadong universidad. Bagamat may umiiral na scholarship program ang lalawigan, nasa 1,800 na estudyante labang ang kaya nitong tustusan at hindi ito sasapat para sa kabuuang bilang ng mga maiiwan. Dahil dito, formal lang hiniling sa kapulungan na mailipat ang usapin sa tamang komite ng Sangguniang Panlalawigan upang ipatawag ang pamuruan ng WPU at PSU at mga asosasyon ng pribadong paaralan para makabuo ng agarang solusyon sa problemang kinakaharap din ng buong bansa. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa katapusan ng balitang Regional Digital Cattle Management, mas ginpabaskog sang PH Carabao Center kag COICA. May balita si K5 Eileen Sanchez.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: Hinalakas ng Philippine Carabao Center o PCC sa pakikipag-ugnayan sa Korea International Cooperation Agency o COICA ang mga digital at data-driven na sistema ng pamamahala ng mga hayop sa pamamagitan ng isang serya ng pagsasanay tungkol sa mga teknolohiya ng pagawaan ng gatas na ginanap sa pambansang punong himpilan sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija. Sa 2 linggong pagtatanay na ito, napinamagat ang first local training series on enhancing Carabao smallholder farm productivity through the establishment of the National Dairy Herd System in the Philippines ay binubuo ng mga lektura at pagtatanay sa larangan na isinama ang digital theory sa mga praktikal na aplikasyon sa bukid. Sa isang pahayag, sinabi ng PCC na 30 teknisyen ng mga hayop at mga espesyalista sa rehiyon ang nakakuha ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng National Dairy Herd Improvement System at ng Digital iHealth application sa unang yugto. Pinapayagan sila nitong lumipat mula sa tradisyonal na pagtatala ng mga talaan sa bukid patungo sa isang mas mahusay na data-driven na sistema ng pamamahala. Sa sumunod na yugto, 50 karagdagang tauhan sa rehiyon, mga teknisyon ng artificial insemination at mga espesyalista sa reproduksyon ng sumailalim sa masinsinang pagsasanay sa larangan. Ang mga makabagong teknolohiya sa reproduksyon at mga balangkas ng tumpak na pagpapakain ang naging sentro ng huling yugto ng program. Ginamit din ang digital na iFeed system upang mapalakas ang produktibidad ng kalabaw at tulungan ng mga maliliit na magsasaka ng gatas sa buong bansa. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DJX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National.
6: Mga duta ang nag-alsa sa Sarangani kasunod sang linog, hindi pwede patindugan sang istruktura. Naging pahayag ni Science and Technology Secretary kaganay FIVOX Director Renato Solidum nga hindi pwede patindugan sang anuman nga istruktura ang bahin sang duta nga nag-alsa sa baybayon sang Sarangani kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa tung Hunyo 8. Sunod kay Solidum, apisar nga nag-alsa ang duta delikado ini sa gihapon sa daluyong ukon storm surge kag tsunami. Sunod sa mga satellite imagery nga nakuha sang Philippine Space Agency o kon PSA, makita nga nag-alsa ang shoreline sa mga barangay sang Burias kag Pangyan sa Glan Sarangani. Sunod sa PSA Coastal Uplift ang natabo sa among mga lugar bangod sa paghulag sang Cotabato Trench.
16: Massacre nagluntad sa Batangas, 3 patay, 1 critical. Nagkalamatay ang 3 ka mga persona sa probinsya sang Batangas matapos nga nagluntad ang 1 ka massacre sa Banwa sang Talisay. Kalakip sa mga nagkalamatay among 35 anyos nga Iloy, duha ka tuig nga anak nga lalaki kag 59 anyos nga lola. Nagkaangko naman sa mga pila sa lawa sa mga biktima, duga naman sa pagbuno sa ila sang suspect nga lalaki nga nag-edad sang 33 anyos. Patay sa eksena sang krimen ang Iloy kag lola kag gideklarar naman nga dead on arrival ang duha ka tuig nga bata sa ospital. Ginsaysay sang duha ka minor di edad nga nakasalbar sa insidente paagi sa paglumpas sa terasa nga puwarsa nga nagsulod sa balay ang suspect pinaagi sa pagsaka diri. Sunod naman sa mga awtoridad, bayaw sa napatay nga babae ang suspek nga amo naman ang ginatudlo responsable sa paghimulo sa 15 anyos nga anak. Nagapati naman ang kapulisan nga ginpatay ang mga biktima agud hindi makapasaka sang kaso nga rape batok sa suspek. Gindakop na sa mga awtoridad ang suspetsado.
3: Balita International.
16: Heatwave ang mabatsyaga na sa Espanya. Nagaantos na sa karon sang tuman nga kainiton ang mga turista kag lokal nga mga restaurante sa Madrid apesar nga wala pa nagsugod ang summer season matapos nga nagsaka sa 40 degrees Celsius ang temperatura kahapon Domingo. Iniman ang pinakauna kag opisyal nga heatwave sininga tuig 2026 nga nagpaandam naman ang mga awtoridad sa mga risgo kag balatian nga posible makuha sa madugay nga pagtiner sa idalom sang adlaw. Sandig naman sa report, mas madugangan pa ang kainiton sa masunod nga inadlaw bangod amo pa lamang ini ang pagsugod sa tig-init sa lugar kung sariin posible nga magsaka pa sa 45 degrees Celsius ang mabatsyagaan nga kainiton sa pungsod sang Espanya kag Pransya.
3: Balitang Sports.
6: Eman Bacosan napaslawan nga maangkon ang PBF title. Napaslawan ang rising boxing star nga si Eman Bacosan nga maangkon ang corona sa Philippine Boxing Federation Lightweight Championship batok kay Rodelyn Perez sa DRP Sports Complex nga ginpatigayon sa Muntinlupa City kahapon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 21. Bangod sa ni natapos ang 8 ka win streak ni Bacosa sa iyang mga naglabay nga mga hampang. Apisar si ni padayon man nga ginaporma sang boxer ang iya pangalan kag karera sa patag sang boxing.
3: Balitang Entertainment.
16: Si C. Rondina kag Ronilo Rosales agin kasal na. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
8: Ginkasal na sanday sisi Rondina kag Roniel Rosales sa Tiong Quezon sang Sabado. Sanday sisi kag Roniel ang miyembro sang Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. Anum kabulan matapos nga nangin engage ang duha. Ginkasal sila sa simbahan. Kunsadiin gintambungan ini sang tagsanila kapamilya kag pinalangga sa kabuhi. Damlag lang, nakadaog si Rondina sang silver medal kaupod si Bernadette Pons sa AVC Beach Tour Pingtong Open sa Chinese Taipei. Nagahanda sanday Rondina kag Pons Philippines para sa Asian Games sa Setyembre. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
6: Mangga sang Gimaras gindala sa Europa. Ginabi-abi sang Philippine Embassy sa Brussels ang unang batch sang manggahalin sa Gimaras. Ginamarkahan man sini ang labing unang geographical indication product. Ang GI nga label ang nagakilala sang kalidad, reputasyon kag pinasahi nga karakter sang isa ka produkto nga nagahalin lamang sa isa ka lugar sa bugos nga kalibutan, kaangay sa Kobe beef o kon Kobe beef sang Japan, champagne sang France kag ang nasambit nga mangga halin sa isla sang Gimaras sa Pilipinas. Halin sa Belgium o kon igapakilala sa mga manugbakal kag mga konsumidor sa nagkalain-lain nga pungsod sa Europa ang mga mangga nga magabukas naman sang oportunidad para sa mga nagapananom ng mga Pilipino kag exporters. Mga ka-K5, mamuyad tong dalag ko ang mga balita na nabatian sa DNX 500 Morning Newscast.
16: Sa pagpamati sa programa sa K5 News of Philippines.
6: And happy birthday ka K5 Rene Ogapong. Happy birthday.
16: Happy birthday, Derek.
6: Bantayan masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagbanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka K5 Zyro Benelbon.
16: Kag ako naman si ka K5 Colleen Manzanares Cubia.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
4: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
17: OT!
19: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News.
3: K5 News FM. Aros sa K5 News FM Philippines, lasais 31 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
4: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya.
4: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines.
4: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Isa ka, Biden. Good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Well, kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5. Sa igad sa baybayo, to sa Kauman, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gabon ninyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5, L. John Castanio.
7: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
3: Well, kami ang inyo City Riding and Town Devantal 9 in the morning. Sa ato naman yung mga kauturan, K5, Eric, ba, medyo naidlaw man ta. No?
7: Kumpletong pamilya sumong.
3: Kumpletong pamilya sumong. Isa kasi mana, no? Nagaling kita dari Wednesday na, no?
7: Yes.
3: Wednesday morning. So we visited Siquijor and Dumaguete area, huh? No? Oh, dito tro hasta to ato sa event mo fight namay mo, no? Nag site visit upo ang aton nga Vice President for Administration, K5 Jean Paul Linaroso. And of course, nag bisita sa aton sini nga mga stations sa Dumaguete City and the province of Siquijor. Kamusta galing aton yung mga kulturan sa abroad? Yung mga mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung anong kakalinabo dari sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa aton official Facebook page, ha? Ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa aton naman yung YouTube channel, kag sa Eriga sa ganang signal kay Pabirik sa Kabangkalan, 102.9 sa Northern Negros 89.7. Well, subong Lunes! Masugod ang aton sa nga pagpalagtag sa poorest of the poor. Daw siyam ka poorest of the poor because ika 9 year.
7: 9 years.
3: No, 9th anniversary sa K5 News FM Bacolod. Daw sa san ulang mong siyam naktuig.
7: Kadasig lang.
3: Parang kailan lang kay Pabirik, no?
7: Kadasig lang siya nagkutaw-kutaw
3: ko. Ang lunang, ang lunang sa una, dasubok si Pintado na. But we do sa san ulang tuod no, do nagpisok lang kita sa aton mga mata when we started K5 News FM sa Lunangon nga studio nga may ara lang pila kang nahot nga may empleyado no. Si K5 Broads during the time is only visiting with us. Gabisita-bisita lang na this K5, no? Okay. And now he is the station manager of K5 News FM sa Bacolod, no? Kansan ulang, in Kulin Kubya, with we

0: Hindi mo ginba pakta ng dalaga ng isang panahon. By the way,
1: abi mo ikaw so, na gito.
0: Oo, oh, abi mo. Hindi. Una malila. Abi mo kung sa bagay, no? Kung tanawin mo ginang sitwasyon, at the end of the day, ang swerte isang tao, hindi mo ginbabalaan, no? Like si Colleen, no? When he started, when she started her career, dali lang siya galagaw-lagaw, no? Though, gapuli pa na sila Carlota, kada Sabado. No? Pagka Domingo na, mabalik na siya. Tapos ang lising nga, sir, no good line ng ginsa ko. Sige, alam lang. Layan so, nakima puli pa sa Sla Carlota. Pero doon ko nasig lang sa panahon na.
1: Pero may nagpangilay siya, hindi na mudlay niya.
0: Ah, no, ito. Huwag pa. Why pa to sa una yan? Why pa to? Ulihin na lang. Ulihin na lang.
1: No? Looking back na. Grabe.
0: Good. Siguro, at least, amat silang tawag ng kapalaran tawag doon. But anyway, sa ato ko makuturan abroad, di ba ka mga bayan sa kalibutan, kami ni Kipay Beric, nagatamayo sa inyo sang more night. Good morning, kag good night. Diba si Iban Sino nagabarikutot pa? Marami nami, piya turog dang yan, nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlaun do dyan! Kami gabo rin yung Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Eljan Castan. Eating Adlaw is a wonderful day, a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this new Monday morning. Salamat gid sa imo nga pagpakamaayo, kag pag-amuma sa amon adlaw-adlaw, Lord. Thank you for everything nga ginhatag mo sa amon over a peaceful weekend. Lord, we ask for your protection from all disasters, calamities, accidents, and dangers. Bantayeng amon mga pamilya, komunidad, kag bugos nga pungsod. Keep us safe from storms, earthquakes, floods, and all harms. Guide us in our work and responsibilities today, Lord, and fill our hearts with faith, hope, and kindness so that we may be blessings to others. Katulad sang nabalhag sa Salmo 46:1, God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. Amoy ning amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Gagamen. Tato naman mga top stories of the day sa Karong Adlaw. Tato nagabaga kag mainit ka mga balita sa Karong Adlaw. Sa ato naman top stories of the day, kaki Fabric daw medyo da gwa ginag kamaturan, no? You cannot hide the truth.
1: Okay.
0: Bangod sang Purmiro, daw hindi pa pagakuon nga may mga baboy ga kalamatay because of ESF. Pero subong daw nagwa naging kagi Fabric positive na, no? Gamay Asian swine fever.
1: African.
0: Or African no? African swine fever. No? Damo mga baboy, mga pinakbaboy ka kalamatay ito subong sa Banua sa Castellana.
1: Damo na. Ang hindi pa galing ma-count ito isa-isa.
0: Pero definitely, nag-ruling na sila nga hindi na sila magpasulod anay sa mga baboy dito.
1: Closed door policy.
0: And even kag hindi man sila pwede kapagwa.
1: Hindi man kapagwa.
0: Because delikado, kay basic nila mga baboy nga ipagwaon, are positive of ASF. Yung mahimo magkakontaminar. Amo amo lang ng ASF, pero gubon niya niya ang backyard racing mo sa baboy, bro.
1: May mga barangay na gani kay Pavilion sa Isabela, sa Binalbagan, nga basta gani ang baboy, maskin karne lang, gani bakal mo sa Kasidyana, hindi na pagpasudlon niya mo. So, amo na nakalala subong ang katabo to. Although, the province would like to say, no, relax, wala ni, but I think it's better to tell the truth so that the people can prepare rather than candy coat everything. Ada wala lang.
0: Okay. Sa piyakawa, hinti kagapon, no? In line sa 9th anniversary sa K5, successful lagi pa rin kayo nga bloodletting activity dra sa Rayo Gymnasium, no? Tidamo man nagdonar sa dugo, mga more or less 200 ka mga individual. Tiba loon tatang karon, we'll have the recap in today. May arak kita nga mga pamilya nga pagbisitahan.
1: Oh.
0: Diba signalan na guno karon skip 5 babes ha.
1: Masalod na sila dugay-dugay ka grabe ni. Sa aton tag para
0: mati. Alihis din gila bisitahan. Alihis.
1: Bantay ka mo ha. Ang balay sining kadtuan subong hayob-hayob, poorest of the poor and I understand isa ka single ma'am. Siya lang kag ang kabataan yung nabilin sa balay nga kun huyupon sang
0: basi matumba.
1: Huyupon sang four strong winds bla.
0: Okay.
1: Ah malupad na gilang.
0: Ti amo ini ang K5 News FM. Nabalay ang aton istasyon sa pagpalangga abis ang amon nga CEO. Kagduhan dom gi permi nga in every occasion maka-extend kita bisan simple lang nga bulig sa mga utod daton nga nagakinanglan. Kay man ma-feel nato ng existence sa isa ka organisasyon sa komunidad. Kumiara siya man pagunikid sa community ngay

0: iya ginaservisyoan. No?
1: Okay.
0: Dilang na puro balita ang K5 News FM, para kundi hatagman sa servisyo publiko.
2: Sa aton K5 News, dyan ang isa kabilog, balde, blaning. Balde lang na siya, eh. Sige, sa rudi na tubi, o ikwanto, ipamunyas.
0: Ang ordinaryo nga balde, no? Pero ang unod sila, dako na na iyang kahulugan.
2: Gaano balde, that means ease of life, kahapos pagpakabuhi. Gaan mo hanger, sa ato niyang hanger, kisa ginabali lang.
0: Simple lang.
2: Hindi na pabayaan lang sa halayan, hindi na pagkwaon. But sa ilaya, hanger means a treasure. Amuna ka mga kakipay, so small things to us means a lot for people.
0: Ibang tayan tali karon kakipay, Rick, ang aton nga utod nga pagbisita sa K5 News team sa ikasyam nga anibersaryo, ang aton nga pagbulig sa mga na-identify nga poorest of the poor. Hindi man tanan, pero may arang gina-identify nga dapat sa nga pagbuligan. And during the time sa pecha 28, may ara kita nga KKB, no?
2: Yes, sir.
0: Ka K5 Kalingawan sa barangay, may mga rice packs, no? Mga food packs ipanagtag man ang K5 News FM. Ti mga damo-damo gawa ni.
2: Nami ni nga ton sa 28, K5 Kalingawan sa barangay, nga wala gin pasulod. Ay, naging sugtan to si Estefania.
0: Kaya gali ka?
2: Kasi redarato. Eh, hindi ka di. Ito ka, alta ka. So, K5 Kalingawan sa barangay. Kawala, kinpasulod. Alta! Ngita si Redarato.
0: Ay, hindi mo like kayo. Basta mamulisyan, pamulitika, no?
2: Kasi hindi. Iba na lang, ha? Sige na lang. Ito gusto, si Granadan. Ano, parapos?
0: Hindi naman lang gani. Darista ko lingo.
2: Ako lingo, parapos.
0: Budlay man yung muna kapan. Budlay na. Lapit na lang yung eleksyon, no? Tingala ko na video sensitive na si Kapitan Tingson.
2: Yung butanda sa barangay. Yung MC. Ikaw maluka. Si Ren, niya alta.
0: Pagkasiling nga si Ren Salgado, siling ni Kapitan. Sobra na kapapolitika lagi, no? Bisa sa barangay na lang kagipab. Mapabayaan talaga. Kaya respect ko sa ilan na. Understandable. Sige, tingala ka dito naman ni Ren sa i-advantage. Pero tuyo mo lang niya is
2: gilang alta si iba na damo mong barangay.
0: Pero damo mong barangay yung iba na, no? Dito lang tanay at yan, no? Tanabi kay si Ren Salgado is running, no? Duplano yung ginbilagang kapitan. Dumunggo niya yung bata ni Kapitan Tingso, no? Doon mo naguro ng Siyambal ni Kapitan Layas ka muna kay. At yung insindihan na ka pa. Insindi kami
2: okay lang, okay lang na.
0: Banta ko guro na insecure giguro ni si Kap Tingson kay natural gina, no? Isige, actually, Kapte, ano muna kaya muna gina-identify nga...
2: Ay, hindi ko rin si Red ang ma-frontline.
0: Oo.
2: Ang mabiin mo nga lang to. Ma-okay mo lang siya gani ko rin.
0: Basta hindi lang to si...
2: Hindi si Red kontra yung...
0: Oo.
2: Hindi kontra na siya. May insindihan, okay lang.
0: Pamulitika na. Parts ng politics, ha, no?
2: Si Red yung kandla mo lang gani. Oo. Yung kailang ano mo
0: na. Mga italo-tablo, ibang barangay, ano yan? No?
2: Alta-alta.
0: Pwede sa Granada, hindi mo kumaglagan mo?
2: Hindi, tayo masapos. Hindi ko, nagligay yung link yung comment ko. Sa Granada, nakikipay mo dyan. Hapos pa to.
0: Toto kayo, hindi mo kumaglagan. Kumaglagan, kumudlay naman eh.
2: Makotin si Emerald. Hindi hapos ang ano, link ko hapos papanyagahan. Kaya ara ka to. Ara si Cyril dyan. Amo nang hapos na.
0: Pwede. Gamay nga bagay. San dyan hindi yung pamulitikas Pilipinas. No?
2: Sabi no?
0: Of course. Basi ba pugi points pa si Red ko nandito yatag mo?
2: Hindi ako na ako si Kapitan Mahomo ko na. Hindi na ka niya.
0: Oh, niya. Sige ah.
2: Sige lang ah.
0: Masi si Kapitan ka na mo sa barangay. Ako hindi piliyon mo rin ako.
2: Hindi na kamlagan. Pero iba na mga masuporta si Red niya. Si barangay Kapitan. Beb, git!
0: Puma no? Yung mga kalipayan. Tani pa patagaan to kalipayan yung mga tagisipan niya. Pero kung ako na lang tuguro ng kanto, be, tapos si Ikabe, nagkanto to to. Basi guro man sugot pas Kapitan.
2: Kapitan,
0: ikaw mong balakap. Ikaw balakap do jutay lang ang ilang balaton man eh para man sa pumuliyo sa Estefania.
2: Ayo. Ayo. Talda ko lang kita
0: sa sa piyak kabahin. Isa ka grade 11 students. Grabe na gining grade 11. Nagligay grade 11 man to, di ba? Dumduman mo. Subong grade 11 liwat, nadakpan niya nga may drugs kag dito sa may area bala sa Kalibo. Nag-viral tong report na to bala mapaload na rin bata to. Nadakpan siya kay nga operation niya illegal drugs man. Kaligay ko mo gwapo sa ang mga comment to ba patay ko kanila mabasa mo?
2: Ayawan ko to pangita ng ligad niyan law.
0: Ama ko mga comment nila mo niyo sige di na siya ga di na siya detail kay dulo nga ko sa pamahaw. Dala ko pa sa abogado piyansahan ko pa. Tapos siling sige man, niya ko law ay gani ipapatay niyo. Bro kung gwapo gani siling sa isa to. Nga ba sinasalaan lang na?
2: Ginobrahan nila memes. Ginobrahan ni Berto, nga gamudlong mata. Ginobrahan man ni Wilson, damo man mga expert kita yan, TCK5. Ginobrahan man ni Wilson, nga nang dubabalong baba. Ang basiban, ginabawi na mo na mong comment. Kasadyaya mo. Kasadyaya.
0: Pero hindi in fairness, ang totoo niya yung picture. Gwapo kita.
2: Gwapo.
0: Artistaho lang dating. No?
2: Grabe. Kundi nag-viral itong picture. Nag-viral man nga lang sa K5, kag Berto Gakit sa dalom.
0: Oh, gali ka?
2: Gina-screenshot sa tanan mo.
0: Kaya rin Berto Gakit mo.
2: Berto Gakit.
0: Pero tali ang report to yato ni Sandro Salazar.
2: Yato yas yung...
0: Aklan.
2: Aklan. Sini siyang Aklan, Berto? Bayad na siya kung royalty.
0: Anong report si Sandro Salazar? Kita na, ang live video, ara kay Sandro Salazar. Oh. Ang gaya ni Gakit, gin-screenshot siya lagi ang picture. Nag-viral pa sa kay Gakit.
2: Kag-pusdakan nga pusdakan ng historya. Kay Gakit, nag-viral.
0: Ama ako mo mga comment ya, galabot siya tagpilak libo mo.
2: Ama, baba,
0: pati share.
2: Kag ang 90% siyang comment.
0: Babae!
2: Hindi din na siya.
0: Halin sa biag, pakanto sa...
2: Duga ka man si
0: ay kasadya,
2: share, share,
0: no?
2: Share man, ay kasadya to ay, picture.
0: Grabe ay, alam mo gali? Ay, Michelle, good morning. Sa ang ngalam lang ang Michelle na Michelle. Na miss ko si Michelle.
2: Hindi kasi si Michelle, mga inalaki.
0: Ha? Hindi kasi siya?
2: Hindi kasi kung gawin ni Perlisher, Mr. Shield.
0: Hindi kasi pwede na.
2: Hindi kasi pwede.
0: Sa piyak kamahin mga ka-K5 sa ato naman, mga top story sa iban pa. May tutukan kita, no? In fact, ginatikwan tamalabot ang LTO dari sa regional sa NIR because of what happened to Agusan del Sur. May siyam ka mga LTO officer gindakop sa isa ka entrapment operation kay involved in isla kakipabiyari sa mga extortion kag bribery, no? And may siyam man ka mga members ng Coast Guard sa Negros, way mabalaan kung oriental kung occidental, pero siyam positive sa random drug test. Nakapagawa naman sa statement ng Philippine Coast Guard but we're trying to connect with them. Ano naman ang status ni, no? Kaya usually kung may ara nga positive sa random drug test, ang next step sa nakakipabiyarik is confirmatory test. Ipadala pang the same sample dito sa Manila. Di pag same sample na, ang pamangkot, what if kung makonfirm? Diba si goodbye magsungay ang karira goodbye mo sa Coast Guard?
2: Goodbye magsungay. You know, it's easy to get out but very hard to apply and be counted in the roster.
0: Imagine mo, in grade 11, yung 2 million drugs na manakuha ni siya, 2 million pesos worth of drugs.
2: Hindi
0: man daw lang. Grade 11, ulo yung trans lang, guro kaya abin nila kay mga bataon, sila hindi sila manakpan. Kag ga-intra sila, di kami mga bisyon eh.
2: Pero,
0: may banta ko, guro, gamat-amat bata sa mga big time.
2: I think that's the point. Gamat-amat,
0: gamat-amat bata.
2: Bata
0: because siling nila,
2: nga.
0: Mapasimpalad na lang ta. Is ang ilay at ibala na manakpan at least makakwarta sila.
2: Is it poverty or nanong?
0: Duwanit bagay. Poverty. Kagbangod sang bisyo ginya kay Paberiki. Inablang damo ka bisyo. Kinanglan mo si Stineran. So bahala na kung ano matabo. Kapin pa kung ati mga muni pagidaro ni. Siguro ti. Malagaw-lagaw ni. Ma...
2: Ang iban siguro ba si nalulong man. Ang peer pressure. Gin,
0: peer pressure. Ti grupo yung mga stup, mga parehos lang kabataan na biyasubong niya, big time na biya, kibangod niya vlogger.
2: Nga si Budot ganito.
0: Vlogger to.
2: Tinis kaya vlogger to.
0: Nga tisig ako, makuan ko.
2: Mapuser ko.
0: Mablogger ko ah. Pero galing kay Tidi Pinsay niya, puser.
2: Mapuser ko bla.
0: Tidilikado.
2: Bakal mako siyang tinis nga, para sige dyan.
0: Sakto na, peer pressure na. No? Bakal ka siyang tinis, tamo niyan kay Paiberi. Kasa kayo kayo naman, bakal hindi kayo wag mula ka sa amon.
2: 150 lang
0: to. 150 lang.
2: Paglakat mo, gato ka.
0: Butakan lang namon, rugby. No? Tinugay-dugay, check ta niya. Sa ato naman nga pagpalagan, si K5 Babes ang mauyat sa aton nga pagpanagtag sa mga adlaw.
2: Oo, gin. K5 Babes, ara.
0: Sige.
2: Siya na ito, to.
0: Sa piyak kabahin sa ato naman nga pagpalagan, ang mga vendors, bla. Sa likod sa public plaza, kung hindi na da mga food carts, sino pangitaan sila sa iluhan.
2: Sa iluhan.
0: Tinami man, tanungan ta kung di sila sa ilo, kag nami sa NGC, may food carts gidya. Kung nila food carts, sabi, mabudlayan ang tao da, nga kung mabudlayan ka pa mangita pagkaon la.
2: Oh.
0: Hindi man niya tanan niya, kanon nila fast food chain mo.
2: Kaglayo eh, layo ang Balaklan.
0: Tiyara dagat sa kinjaging, sila at least paglabay mo, kaon ka quick-quick, inom ka sa Diyos na bulubugnaw.
2: I think it's the problem, it's the thing that starts the distinction between Bacolod and Iloilo, ang pagbutang sa mga food cart. Dito, the other day, kung I was there, kay Pavel Jan, mabilib kasi itsura sa Sunset Boulevard nila.
0: Ah, may Sunset Boulevard sila.
2: Oh,
0: controversial pa na ang Sunset Boulevard.
2: Aran na, bayaran na.
0: Yung bayadan na ni Secretary. Sige, isang tagihan. Balabagan ko ni Blanco. Okay na. Magbayad.
2: Dito ay ko nagtindog, nagligad nga daw.
0: Pero ginabayadan, galing. Po, so, damo project. Blanco, dinabalaan ko yung samon nga ang mga duta. Yan, libre lang mo.
2: Tikiway yung isi.
0: Thank you very much lang.
2: Sudlaw lang sira.
0: Padag-an lang sa ano?
2: Sang kompas. Sudlaw lang Iloilo. Katahom. So, meaning, ang ila to, ginaregular nila sa real dyan, nga hipid. So, kung drisa
0: ang Sunset Boulevard, pwede na ito ni magamit. Iniblang may mga service lane kita na sa ito nga Banutsi Road. Kaya nga, usually, ang mga gusto sa tao mo, kapin pa ko na hapon.
2: Tanahob lang yung tsura sa Banutsi Road. Ala, may habol, may nano na lang.
0: Ang guayedo, squatter,
2: kayang,
0: no?
2: Do squatter, do kayang
0: may
2: kayang.
0: May kayang. Pero kung butang mo uniform, no?
2: Dito sa ila, in katahong ginariglar kayo, hindi pwede magbutang lamisa.
0: Mm.
2: Katahong dito sa may area for parking, guayag kakuan ang tao. Mm.
0: So nakalabay ka to gali?
2: Dito may video ko na yung kuha, katahong.
0: I see. Katahong. Yan mo nang pila ka mga bagay nga tundukan ta. No, sa ito naman yung pagpakalagad. On the National Sea. By the way, may problema. Subong may arang ginatawag na swarm attack. Kundi ang diskartis ang Iran sa una para hindi ka bato ang Israel. Biraon na swarm technique. Ang nag-swarm nila mga piki, anay nga mga drones. Missile na drones, usikan sa bala, no? Sang dom. Galito ginugayara yung tuntuon na sa likod, no? Tisubong niya, this is a swarm attack. Why hindi niya dami-dami, tanan plariasis na tanan?
2: Kagaya nga sound plariho.
0: Oh, ang ginambala namon, ang mga langaw, subong, ang mga problema sa sagay.
2: Ang mga langaw.
0: Bisan, higo.
2: Grabe, since last week niya.
0: Basi, may nag ang akong tanaw, dari basi ko may ara poultry nga nag-harvest.
2: Hindi man kinagambal ang ilang isa ka staff sa agriculture last Friday, interview ni Ariel. Why man kuno ha, kuno.
0: Kita na unta, ang kapitan subong kay number one, kung may langaw, abi delikado sa health sang tao, kay mugpa sa ginakaon mo. Kag tapos no kasabad black ipa Amerika, hindi ka concentrate sa brown mo. Tiya mo na karon nga tong tagaan nagakaigong italo pangod sa piyak kabahin. May grade 11 pero may 32 anyos na dakpan by bus di man dito sa area sa Binalbagan. Do puro lang ni Baligyan ay drugano, abi kay kapital mo kulba lang mo no.
2: Hinalo.
0: Do pakapos ka na lang.
2: Oh.
0: Ti sa piyak kabahin, tanahon tani karon kay Michelle ang partiya sa mga binaboy nga balita to sa Kastilyana mo ni ato na. Check tani kay delikado kay magbuba
2: ng industriya. Over and above that, we also have problem with RSSI, ning red stripe soft shield insect bala.
0: Ah, inanggak army worm pa daw gila.
2: Daw army worm
0: na inanggap ang halit sa katubuan.
2: Kinatrol
0: mo ng halit. Ma-post kami ni Kipa Biarik sang ma-post kami kay mga pick kami DTX Coffee Mix. Then pagbalik ta, ibalon ta na pinaka-latest kay base ready ng aton niya gift giving. Ay, ay nakita ko ding balay ni nanay o kanami.
2: No?
0: Deserving inis nanay nga tagaan sang gift giving na to.
2: Four strong wins kung try.
0: Kag i-congratulate na to ng team sa Kipa Biarik sa Pemba Kolod. For a job well done. No, gapangita agin sa pamagi para makaimo sa activity without asking any cost from the office. Eh? No? So, amo na yung tuod, yun isyatibo. No? Ginatudluan ka mang isda para hindi ka nahala pa ngayon isda.
2: Learn to stand.
0: Yes. Ang oras sa K5 News FM Philippines, dalas ang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa alas 6:54.
2: Stand by.
1: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
4: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang free trip to tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka di tribayo, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imong good bacteria sa imong tinai. Di isa na da ang pagproduce ang gitawag gut derived nga B vitamins. Isa na da ang pagproduce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka di tribayo. Namitulog mo.
5: Namitulog mo.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung nakadi-uman lang.
4: Kung nakadi-tribayo ka.
6: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sa di-tribayo, Sir Boy, no, nga amo na siya nag-utilize no, sa energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita di-tribayo kadadlaw, naghatagin na sa nga itong instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sa nga aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay na ito, amo na ang madulong sa ginatawag ketones nga pagkaon sa aton nga otok. Kag hindi lang yun ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3bio pati ang pagtinlo sang aton brain gindalahi pag D3bio.
6: Oh, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
7: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pagyapon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila tanan agi na sulit-sulit. Your D3bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
5: Correct.
7: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
5: Amak mo na, 50%.
7: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3bio.
1: D3bio. D3bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
1: D3bio. Ang D3bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Mapagat, mga butika.
1: D3bio.
5: Ang nami pag sa D3bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
1: D3bio.
5: D3bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3bio sa balay mo.
1: D3bio!
5: Sa mga customers namon noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3bio.
4: Ang pinakanami natin nga, permi natin nga balik-balik.
1: D3bio!
4: Kung pala inom sila D3bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana ton, saan o to sipon, amo to pag inom D3bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3bio. Diriko, Sir Boy. Diriko.
5: Drakman ko.
6: Oh, saga prevent.
5: Kay hindi
4: prevention na yan.
5: Prevention na yan.
1: D3bio! D3bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3bio! Ang D3bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, mga buti ka. D3bio! Health! News DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyong kalikod sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
9: 101.5
6: K5 News FM K5 News FM
10: Foro de los Pueblos.
11: Well, balik kita sa ato naman yung pampalagad sa karong adlaw, mga ka-K5. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:08 naman sa aga, no? So, ka-K5 Eric, sa nagligag, may siyam ka mga membro sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas. Magsilig ka Southern Visayas, Negros Island Region.
12: Siyam?
11: According to report, mga ka-K5, nabilong ini sila sa Negros Island Region, ang ginpaidalom sa restriction matapos nga maging kadak sang June 17 nga random drug testing. In according to report, mga ka-K5, siyam sa ila ang nag-positive. So, ining siyam karon under this restriction. Actually, gusto natin may balawan. May mga gani, ako happy kung lang may mga government agency nag-conduct sa mga random drug testing kag February. Because amo ni ang mga pamaging hindi ka kapreparar mo.
12: No.
11: And ining Philippine Coast Guard District Southern Visayas is under the leadership of Commodore Auro, no? Sang Philippine Coast Guard. Pero nag-designate sila sa official spokesperson nga mo naman si Lieutenant Junior Grade Ronilyn Lapitan para siya official gamagatang statement regarding sa inyong insidente. No, officially, nagpagawa ng statement ng Philippine Coast Guard. Question, after nag-positive sa random drug test, what will be the next thing na matabo?
12: Kagrabe ni, sa siyam siling mo, 8 of them are lalaki, isa babae.
11: May isa ka babae?
12: Yes, isa ka babae.
11: I-check tabi kung isa lang sila ka-unit, kung lain-lain ng mga lugar. Kaya mo na nga ton nga luyag nga may balungan, no? So, ang urine nga naging paidalom sang nagligang June 17, ginkandak ang urine na screening.
12: Yes.
11: 281 ka mga Coast Guard members sang Coast Guard District Southern Visayas personnel ang subject sa saling random drug testing. Ti, upod nila dali ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Amo nila partner when this random drug testing was conducted.
12: Under the program Zero Drug Tolerance.
11: Inami man kay nga, ti grabing lagas ang atong gobyerno sa mga individual involved sa illegal drugs. And of course, nagakadapat lang ang mismong hanay naton sa gobyerno. Hindi lang ni gani dapat yung Coast Guard, pati yung city government, provincial government, in all government agencies.
12: Karang empleyado.
11: Kiti, kagdala na na din mga driver sa tracking, kag mga bus nga nagabiyahi 24/7 eh.
12: Hindi na mo magulutan sini.
11: Ha? Hindi, dapat kaya kayo nga. Pwede mo lang ibutang isa risgo kabuhi sa pasayarong da kung bangag ang driver mo. So, nami ini nga findings kay para sa aton eye-opener. Mabugtaw ka, bla? Kag kung ikaw, abi, ang isa ka kong buyan, why not kay involved ang akon ng mga tracking? Di ba di 4 oras ang biyaya? Basta yung mga driver ko. Ha? Basta yung mata nila, di ba yung kapiyong-piyong?
12: alas 3 na siyang kagahon ang mata sa driver mo. Ano, halodjin mo?
11: So, nami, no? Kag gusto na to, congratulate ang Philippine Coast Guard for doing this thing. Kaiba niya negatibo pagtanaw nila, para sa akin positive. But si ganun sina, nga ang Coast Guard alone is very vigilant sa pag-monitor sa ila sa nga mga tao.
12: Vigilant and committed nga.
11: Committed. Ganyan nga limpiyuhan ang hanay sa ila sa grupo. Imaginon mo kung huwag nila naging kanda, kung itikbalong may siyam.
12: Gani, no?
11: Ti, nami-nami, na duty mo yan karoon ng mga tao. To, tingala kaya nga, yung nang itsura na blasa isang sa kaduty na. No, ang kalimutaw yan, nagatirek, ano yung diumensin yan. Kamalo kang isa sa mga signs yung kagasyabong isang katao, involuntary muscle movement, kakipiberic. Ano naman ang balam? Nagkisabi mga manirisom ka nga, mga mababamom la.
12: Gamuha-mo ko lang?
11: Oo. Just me. Do may gina, do may gina-describe ka. Samtang gamuha-mo ka na? May gina-panumdum ko nga tao.
12: Ngayon isa yaw, no. Hindi lang, hindi nag-lap-lap yan. Ano na? Kulang, nas pangapi.
11: Amo ng pila ka mga bagay. Ginapat ang tutukan. Natinguhan ta malabot kay Pamita. Mas malabot na natin. Si Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan. She is the designated official spokesperson of the Coast Guard Southern District Visayas. So nakantabay na po siya sa kabilang linya. Tagalog speaking to Kakipaiba Itan, si ma'am. I-check natin sa Ilonggo. Ilonggo man kuno si ma'am. Di may ligay nun lang tabla.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
11: On the spot, si Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan of the Philippine Coast Guard Southern Visayas District, no? District Southern Visayas.
12: Yes.
11: Hello, ma'am. Good morning. Welcome sa K5 News FM.
12: Morning.
13: Yes, sir. Good morning, sir. This is Lieutenant Junior Grade Ronaline Lapitan speaking po, sir.
11: Ma'am, are you Hiligaynon non speaking, Tagalog speaking, or what?
13: Okay, pwede gid biskan ano, sir? Hiligaynon non, pwede ma'am.
11: Ati okay, wait, yung problema. Ma'am, mga Hiligaynon non, kami ang puro-puro ni K5, Eric Dismacolod, no? Ma'am, last June 17, just to give a recap sa itong tagpalamati, may ginpanigayon nga random drug testing ang Philippine Coast Guard sa kapin 281 nila ka mga personnel, no? Out of 1,000 personnel of the Philippine Coast Guard. Hindi random lang eh, no? And it turns out, 9 of them were positive. Sa siyam ka positive, 8 lalaki, and we have report na may isa ka babae. So we would like to confirm that information, Ma'am Lapitan.
13: Yes, sir. That's correct, sir. Chakto ina nga information, sir.
12: Okay.
11: Ining grupo sang siyam nga nangin positive, halin ini sila sa nagkalain-lain nga mga unit sang Coast Guard or station o kung the same station lang?
13: Sir, lain-lain, sir. Technically, sir, under sila sang Coast Guard District Southern Visayas, pero halin sila sa may ara, sir, sa Negros Occidental, may ara man sa Negros Oriental.
12: Okay. Negros Occidental, Negros Oriental.
13: Yes, sir.
12: Sang pag-testing, ma'am, why ni sila kabalo nga may random drug test ka mo?
13: Wala, actually, sir. Iniging patigayan, sir, nga price drug testing. Actually, sir, ang amon nga, ano, tani, is i-inform lang sila. Ang directives namon is may lang kami seminar. But actually, sir, amoning pagkandak na surprise random drug testing.
12: Ba, di ma, yung ano, seminar lang kunwabi. Ma'am, hindi, ano ni
11: actually, ginaubra namin na nga style, no? Para at least, hindi ka ka-preparar. Kano'ng ka-preparar na ko? Kundi, hindi mo na makuha ang imo sa di-target.
12: Kampiyon, kampiyon. Ma'am, of the 9, kundi 8 ka ba lalaki, isa ka babae, anong may mga tag-asman ranggo or puro tanan mga new fights?
13: Actually, sir, tanan sila, enlisted personnel.
12: Okay. Okay.
13: Ang pinakataas nga rank, sir, is holding the rank of Petty Officer Second Class, sir.
12: Petty Mag- Officer Second Class.
13: Mga pag- o,
11: non-commissioned officer ini sila, no? PNCO pa ni.
13: Yes, yes, sir. Yes.
11: Okay. Mga baguhan, eh. So after of the results, no? After the random drug test, kag na found out nga ini sila naging positibo, what will be the next step sa ila siling Asyam? Anong masunod gi mo on sa Coast Guard the Southern District Southern Visayas? Anong sunod nga proseso sini under the rules ninyo, Ma'am Lapitan?
13: Yes, sir. Well, actually, sir, sa Subong is under sila restriction, sir, while waiting for the confirmatory test from PDEA.
11: Okay.
13: Now, sir, since if proven, sir, nga confirmed that they are positive, sir, from using illegal drugs, bali, magpag-idalom sila, sir, for disciplinary actions and, of course, administrative case, sir. Mm. And may due process man kita, sir, nga ginusunod and investigahan ni sila, sir.
11: Mm.
13: And based sa amon nga policy, sir, if ever na ma-confirm nga, sir, and with the findings of our investigation, pwede ba, may possibility, sir, nga ma-discharge sila sa service.
11: Mm-hmm. So ining paggamit sa illegal drugs makonsider naton as a serious offense on members of the uniform personnel of the Philippines.
13: Yes po, sir. Yes, sir, that's correct, sir.
11: Okay. So at least tagaan sila due process, hindi lang basta-basta.
12: Mm-hmm.
11: Ang nanami anta mo ni confirmatory test kay basi kung may problema lang along the way. Mm-hmm. But the same sample will be submitted dito sa PDEA for a confirmatory test, Lieutenant Junior Grade Lapitan.
13: Yes, sir. The same urine test po, sir.
11: I see. So, magsinig kita restriction, confined to quarters lang ni sila, disarmed, and they're not allowed to leave the premises of where they are restricted nga area.
13: Yes, sir. That is correct, sir.
12: No, kanugo, no?
11: May tikon restricted ka, ano matabo sila, suspended man ang tanan mo nga mga benepisyo as member of the Philippine Coast Guard?
13: No, not yet, sir. Not, hindi po, sir. Kasi mag ano man sila, sir, mag undergo pa na sila due process.
11: Okay.
13: Bago sila kuhaan sang mga benefits, their salary, sir. However, ang mga yung benefits na or yung nga magguwa-guwa, sir, is hindi gid sila pwede danay, sir.
12: Okay. Mm. Tiyang isa ka seaman third class nga entry level, sir, dyan 29,600 ba ng sweldo mo?
11: Mm-hmm.
12: Sang Coast Guard, tidako-dako naman.
11: Mm-hmm.
12: Okay, so mga ma'am, ano kalawig ni ang iling investigasyon ninyo, whether they will be found guilty or otherwise?
13: Mm-hmm. We cannot say pag sir kung ano kalawig ang investigation, sir, kay right now ang ambon lang nga ginahulat, sir, is ang confirmatory from PDEA, sir.
12: Okay. Ari lang abi ma'am, example lang ha. Kundi gina-confirm ginahulat pa ang confirmatory test ng PDEA kag gina-investigar pa sang Coast Guard. What if during the waiting time sang confirmatory test kag sang investigation sang Coast Guard, mag-resign siya as Coast Guard, will you allow them to resign pending investigation?
13: Actually, sir, pagka na, sir, is hindi man siya pwede maka-resign kasi tungod nga may pending pa siya nga restriction.
12: Okay. Okay, iba na may style na mo. Ma-resign para ka makuha yung iba niya nga benefits, bla? So, hindi gali pwede, gid. So, sirado na. Sirado ng pertahan,
13: yes,
12: sining.
13: Yes, sir.
12: Very good. And we would like to congratulate Coast Guard for coming up with a zero drug tolerance policy, especially sa PDEA nga tandem ninyo para sa aton nga mga uniform personnel, even mga PNCOs, ma'am, no? Very good, very good.
11: Now, in behalf of the Coast Guard District Southern Visayas, anong mensahe ninyo si Lieutenant Junior Grade Ronelyn Lapitan sa tanan ng miyembro sa Philippine Coast Guard nga may plano or secretly engaging sa amo ining mga aktibidad, ma'am?
13: Well, actually, sir, based man sa directive sa amon nga commandant Philippine Coast Guard si Admiral Ronnie Hill Gavan, sir, continue gininamon ang mga unannounced nga drug testing as part of our commitment.
11: Very good.
13: Sir, sa nga pag-ensure bala, sir, nga ang mga personal namon remain physically and mentally fit nga mag-perform sa ilang duty. So, To all our Coast Guardians, sir, sa Coast Guard District Southern Visayas, amugin ang amon nga commitment. And we will continue to enforce or magkaroon kami, sir, sang surprise random drug testing.
12: Very good.
13: And yes, sir, yes, sir. Tapos, yun, sir, in accordance man sa amon nga existing policy, sir, para ma-aware man sila, kag ma-alarm, nga hindi sila magamit sa mga illegal drugs, may kaso sila nga ikatubang in kaso, gid man nga nagagamit sila, sir, and proven and confirmed that they're using illegal drugs, sir. So, amugin ang ila nga i-put in mind, siguro, sir, every time nga may mag inganyo sa ilang nga magamit, sir.
11: Sige, no? So with that, we would like to thank you, Lieutenant Junior Grade Ronilyn Lapitan, ma'am, for sharing this update para mabalanta ko na ano nang estado. So do we have exact date kung saan matapos ang confirmatory test kag mabalanta ang resulta sa ni Ma'am Lapitan?
13: Actually, sir, wala. Pagid kami, sir, kay we're just waiting from PDEA ko sang confirmatory from them, sir.
11: I see. Sige. Ma'am, thank you for the time. Mabuhay ka, ma'am. Thank God
12: you.
11: Bless. Salamat din.
13: Yes, sir. Thank you very much, sir.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
11: On the spot, nabatian si Lieutenant Senior Junior Grade Ronilyn Lapitan.
12: Ang ayan, gin siya mag-spokesman?
11: Nakita mo picture niya?
12: Hindi, kanami siyang tingog.
11: Oh, of course, sir.
12: Tingog
11: yan. Dito na, tani magbisita ko na to sila. Kaya yung district office, ato to sa...
12: Dumaguete.
11: No? Ato to opisina si Commodore Auro. No? But ang pinag-importante rin, they are available.
12: Nga kapag tawag mo, ara?
11: Matawagan siya. Salamat,
12: gin. Hindi ka na yawan timpla sa kwan eh.
11: Sa mixer? Kaya yung tingog niya is balanced, do ka humok, do ka lubok. No? So going back sa discussion ta kay Paberic. Marami ini isa ini ka positibo nga tikang gidimo sa Philippine Coast Guard as you mentioned, zero tolerance sa mga personnel nga involved sa illegal activities or illegal drugs. Because kalaw ay abi nga ara kada sa arga pangalagad kas gobyerno. Ang gobyerno ta masako ya panilig sa mga illegal activities pagdapos membro mo gali. Ang imo uniform personnel nga dapat sila ding nagabantay, sila gali balantayan.
12: Kanami, ako na miyang kus na mga police, coast guard, army.
11: Kagpati na nga itong mga empleyado sa gobyerno.
12: Not only empleyado, maski mga department head pang drug test na sila. Uwa. Mabalaan ito na.
11: Kita gani, isa ka random drug
12: pati
11: test.
12: Pati announcer ay drug
11: kita
12: test.
11: Kita mo sa kaya sa K5, nag-random drug
12: yes,
11: test.
12: Yes, dapat lang. Parang,
11: nami ito, kita mo ang style. Kuluabi na patawag sila do general meeting. Galikin na general meeting, talan sila ng kalanto. Wais lak balo, galiting bone sila, paihi.
12: Yeah, sir, mano, kami din, nga-draw. Nga-draw, ano, sir? Panghihina mo sa
11: banyo. Panghihina ka mo sa banyo, kag saluda.
12: Draw na, draw na.
11: Sabi ka, bantay pa na doon, kipay, bari.
12: Kaya, kibasi, may switching mo.
11: Kibasi, blama sila nga, ngayon, pwede, mo lang ihi gamiton ko. Kaya, bala niya nga, amigo, eh, sige, hindi, illegal drugs mo. Ngayon, mo lang, sige, tinga ako niya. Sige, ang ingi mo, tunga lang na, ang katunga, siya, tagsakon na, muhali ng tubig.
12: Nga, ang ihi mo, kang ihi ni Kwanay, pariyo ako. Siguro nagpareho lang kami ah. Nga. Ito yung mayo kay ikaw ya. Wala siyang negative ka. Si Migo mo yan, nagpositive. Naglaing ba? Very good.
11: Gapamati sa aton si Nelson Sagiri. No? Gapamati sila sa parkingan ng Skaltex sa mga taxi driver. Oh, salamat gina sa inyong pag-monitor. Ginger Bone and ba, Tristan na? Yat Gulay. No? Gapamati sa aton. Rogelio Seldora.
12: Oy,
11: Sir Eric, gamonitor lang ko di sa Purok Orchids Talakagay, Hinubaan.
12: Okay, ingon ko
11: ni. Zinaida Villanueva, good morning, watching live sa Kabakwa. By the way, kagabi, ara na sila sa aton nga poorest of the poor in line ini sa anniversary. Takagabi, yes. Black Kipay Bay, kung din travel ta from Dumaguete, standby Kipay Babes. Travel ta, kung na galing ta Dumaguete, mga 4 plus, abot ta sa Kabangkalan, 6.
12: Gaulan?
11: 30, gaulan. Nagkapit na ito isa ka fast food chain para magkaon, gutom. May mga sawa to, nag-reach ako ni Layo pa. Sing, sir, happy Father's Day. Pamilya, talaban. No?
12: Ah, okay.
11: Listeners, kikunos sila every morning. Sir, Talaban family, thank you so much gid. Nagpa-picture sila po ni Mrs. niya, no? Kay gakaos po bata niya, no? So salamat gid sa inyo nga support sa K5News FM. Pamilya Talaban ever since.
12: Listener na.
11: Listener na sila. Salamat gid sa inyo support sa ran. I forgot your first name pero Talaban family, salamat gig kag you know, gina-appreciate gid namon nga kwito nyo man kami kumakita nyo kami hindi man tanan nakilala namon.
12: Oo, gid bawo.
11: Di ko muya mapalapit sa amon kwita nyo bala kami kay lipay kami ang kipay berik nga ginakwit. Bitakon
12: kwiton mo gambang asan mini chunto.
11: Sa pana. Well, this time around sa ato naman yung pagpakalagad bilang kabahin sa ikasyam katuig nga pagsukat sa pagpakalagad na Tondri Syudad sa Bacolod. You know, it's still vivid sa akong paninawan kay Kipay Berik how we started this operation sa Kipay Duzep ng Bacolod. Samtang lamawan palang ini si Riniel Alcantara kag si Sir Rini Kapaw Aridi. Upon pa to sila ni Joseph. Bata ni Pastor Estrella bla. Aranas nas dalom kita mo na transmitter ta. Sa dalom yun ha, may scene nga doon gintong-tong sa kahoy. Kita mo na ginatulugan sa construction site.
12: Ah, do kayang-kayang
11: lang. Do kayang-kayang lang. Ga-andar da si Rinelia, ga-short, ga-pungko siya, ginatong-tong ang EBR sa dobangko kay may tubig sa dalom mo. Tapos sila nga, nga ga-music tali sa ra. Yeah. O si Sarini Kapaw. So during that time, amigo, tato sa Northern Negros, taga-instruction ni Doc, nga-installan ko computer, tos balay bla, para sa streaming.
12: Okay.
11: So kung may computer na ko nga daan, so gitabidan ng streaming na mag-broadcast ko to sa Glendale Home Subdivision.
12: Masulod siya.
11: Masulod sa Bacolod, masulod sa Sagay, masulod sa Kabangkalan, kaya may mga station tamo.
12: Ga-broadcast ka nabi.
11: So after that simple beginning, the rest is history na kay Kipay Berik. Subong upod ko na sa Kipay Berik, damok na kami, and subong adlaw,
12: ano oras ang program mo to si Muna?
11: The same program.
12: Foro de los
11: Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: So may muamo gina si Muna man?
11: Amuamo gina. Ola gina yun, Tatya.
12: Okay.
11: Ang ato niya muamo gina. Amo gilang na yun, preview.
14: Foro de los Pueblos.
12: So, birada ka na.
11: Birada
12: na
11: program.
12: 9 years ago.
11: That was 9 years ago. When I started that, si Kipay Babes ang akong reporter kay si Ronnie Albao.
12: Bot mo si ganun, inang background na is 9 years ago na ning background?
11: Ini nga background?
12: Oo.
11: Ang ining
12: ay stinger
11: oh, ako man ining nagbuhat.
12: Ah, yeah. Okay.
11: Original bla lang amo nang pag-start amo na gid niya kag Kipay Berik.
12: Sir naka puti pare Rasmor niya.
11: Si Rasmor na. Amo nang itsura sa istasyon ta kag Kipay Berik ko.
12: Okay.
11: So may fun run patang ginimo sa una dumduman mo nag fun run pa tadi sa Bacolod mo.
12: Si Jack nang sa likod ni
11: yes, Dr. si Jack na, si Jack na. Si Ami. O ara pa si Milvin ara pa o.
12: Si Dini sa istasyon kita, ta. Eh.
11: Drin na di sa aton sa istasyon ta, no? Oo. Kita mo na ako, kita mo ng admin office,
12: oo,
11: oh. Oo, oo, tanong ablaw. Ara ang CR sa, atong CR, balik to
12: bla. Balik na ito, kasi Ding to piga, bayan lang si Ding.
11: O, ara ang CR na ito ng sa likod, o?
12: Oh. Amo ng Dre.
11: Ari, ang technical booth ara, o.
12: Okay.
11: Tapos sa una, ang salaming sa announcer's booth, ara pa sa tumang, ano, uli lang naging liso.
12: Kitanong ka sa Earth.
11: Kitanong ka sa Earth. So, i-check tala sa K5 Babes, mga ka-K5. Bangod nga serbisyong may puso, dumduman mo pa.
12: Oh.
11: Ini ang istasyon may serbisyong, serbisyong may puso. May puso. Uh-huh. It's the Rayo Legacy. Ti, ang ato ni istasyon niya, nabalay ini sa public service. It because ang boss naton nga si Doc Ramil Oy, amugin siya yung naguna, nga ti nakilalang istasyon ta, nga kada birthday niya, gahatag siya mga food packs. On special occasion of K5 News FM, mga celebration ta, hindi kumpleto, without public service, hatag bulig sa nagakilanglan. Tisubog yan nga aga, bilang kabahin sa aton serbisyo, 9 years of existence sa aton nga pagpaalagad sa kanginan. Siya man kapuris of the purga pamilya ang aton bisitahan. Para kabalo ka kung pilang hiyatag na. Dutag isa ka sa ako nga bugas gininyatag sila.
12: Ay grabe. Bugas.
11: Bugas. Kag may mga food packs pa.
12: Kita mo gilang na.
11: Ina ang tanan parikaso ginas ang K5 News FM Bacolod team headed by the hardworking station manager Rod Spalma.
12: Yes.
11: K5 Berik, happy na lang tanging kabahing kita sini K5 Berik. That you've been part of it. And it is an honor that before we finally hung our microphones, our microphones, kung boxer ka, you hang your gloves. Kung basketball ka, you hang your jersey. Si kita yung adoya, we will be hanging our microphones.
12: Kung nade ka, you hang yourself. In misery.
11: Ikaw ay kagito.
12: Miserable.
11: Ari pa sa unaw?
12: Amo na eh.
11: Si Kipay Bronze Palma sa unaw ya, gaupo-dupo nila diya program kada Sunday. Gaupo-dupo kira Smuro. Ano yung estasyon tao? Amo na pinakayang unang is Ako pa na nagpabuhat styrofoam pa na sa likod kay Kipay Berik ang mingalan nga Radyo Bandera.
12: Hindi siya muna nabutan ko pa din yung styrofoam. Ah, hindi
11: styrofoam
12: na.
11: Styrofoam na. Hindi pa design lang nato na. Ti, subong tanawa na bala. Layo nang nabutan sa istasyon ta kay Kipay Berik.
12: Karami, no?
11: Sa una, tanawa bala.
12: Ay, ang aircon siya mag-Japon. Rasa sa kikilid.
11: So, muna nagling
12: purma.
11: Si Dr. Romero na, si Kipay Brunso.
12: Sino nag upod
11: dyan? Si Dr. Romero eh. Kaya may programa ito sa una sa kada Sunday nga may health programs ta. Kaya may kung ano pa, public
12: na,
11: service.
12: May siyang yuhom siyang kumigo ko.
11: Si Sir Mo JP na.
12: Sir JP.
11: Si Ras Morobas. No?
12: Sino na sila ko na?
11: Ha? Di ko na naman kilala. No, si Kirby. Kirby Fideres.
12: Kirby Fideres. Okay.
11: Maggrupo. So this time, may check ko na si K5 Babes. Isa sa mga original gidya eh. Nga cast ng K5. K5 Babes Gantalaw.
12: Umagumbaga,
11: pioneer.
12: Original
11: pinakauna. Apat milog lang lang una mo.
12: Siyam katuig.
11: Babes.
12: Babes.
11: Sunshine.
12: Sunshine. Ah, Sunshine na rin mga dali.
11: Oo. Si Sunshine niya sabay ginayas ang June.
12: Oh, okay.
11: Sunshine. Si June, ma-delay-delay siya. Kaya ang unagin niya, Babes. Eljan. Rasmore. Sunshine. Amo gina ng apat.
12: Okay.
11: Amo gina niya. Di ba, amo gita na Niel? Amo gina ng apat, no? Apat lang tano. Tapos may Eugene at Jung pa kami sa unagin. Kuha ko na si Eugene mo.
12: Reporter?
11: Oh, gusto ko ginabuligan si Eugene na rin sa una.
12: Okay, so muna mga former K-5 bandera siya na to.
11: Oh, sa una ang gadala. Oh, ara mo na nga mon ka. Napakabot ko mo ginagitsura sa istasyon ka K-5.
12: So ara mo ng transmitter? Ara mo ng transmitter?
11: Oo, oh, okay, no? Singganan nga pag-abot. Lunang na sa sagwa. Gatintin ko to sa sagwa.
12: Ano naging pakyaw nyo niyang building?
11: Ay, ngayon. Sige, pag-abot ko amo gina si Serene.
12: Sige na microphone.
11: Di wala ko naka-broadcast, hindi ko pinag-broadcast kaya may na espasyo mo sa balay ko ganito broadcast.
12: Ah, para nga maka-broadcast kaya sa balay, streaming.
11: Streaming lang na. Oh, salo lang na. Kaya hindi ko nakaigo na mo.
12: So ang announcers booth siya muna sa balay mo.
11: Sa balay. Ang siyang give lang naman to, isa ka room to. Di po, bra ko na da ng announcers booth.
12: Oh.
11: You know, si Doc Ramilo is very passionate. Mm-hmm. And then, sang nakita guro ni Doc na feel ko, sigati, amo na ni. May word niya ginambal si Doc Ramilo. Oh, mo. Sigati, amo na ni. Nakagamit sa amo na word, no? Amo na ni.
12: Pag-broadcast mo, gid, una-una, gid, aga, gid, ya, alas 7.
11: Ah, wala. Aga, gid, ya. Hook up na lang yung kabangkalan kay Sagay.
12: Sige na nabira.
11: Ako pa nag-newscast, isa lang kay Paberic.
12: Okay.
11: 6 to 6:30, newscast na. Isa lang ko. Balay mang Japon.
12: Then newscast ka na na.
11: Oh, newscast
12: tapos
11: na.
12: Makulo commercial ka mga Krabi.
11: Oh, may commercial. Mang ginagaan mo commercial din Krabi Loito mo.
12: Tapos, bumba ka puro
11: there. Puro after the newscast, no? Amo na nang, amo ginang original tayo nga program mo.
12: Tungod ka?
11: Oo.
12: Okay. The son, ginhikayan kanila kay siya si Eljan na rin sa FM.
11: Hindi sa FM, sa Facebook.
12: Sa Facebook? Ginhikayan ka na
11: ito. At okay lang ito. Natural na tuod man mo, alangan mo mo hindi
12: ba? Subong. Subong.
11: Subong i-check ko na si K5 Babes. Iban pa ka picture mo, si Rinyal, tanong mo, umara pa si, sino kanina na yung ato, yung volunteer?
12: Laki na yung kablo?
11: Ang laki, si Tomas.
12: Ha?
11: Si Tomas.
12: Tomas Saitlin eh?
11: Mapisa na tani.
12: Oo, tayo.
11: Wow, galing kayo problema. Sila tanang atsipo pulis. Sige na utangan niya. Tanawa si Ma'am Grace Teves. Very slim. Ara si
12: Ma'am Grace na
11: eh? Oo, ara si Ma'am Sunshine.
12: Ingala ko. Si Rasmus.
11: Next. May picture pala, no? Abi.
12: Mayo, ha?
11: Abo ni mo.
12: Abo ni singuna. 9 years ago giniya, ha?
11: Siguro mga nag-operate na a year after.
12: Year after.
11: Mm, kay may nurses boot na tarong mo.
12: Oo.
11: Pero mo ginanguna ang nurses boot.
12: Si Rasmore,
11: hindi arag si Rasmore yung pagsugod.
12: Ah, pagsugod
11: because ang pinakauna nga tao nga gin-hire ko is Rasmore. Gimpangita ko na sa Talisay.
12: Okay,
11: gintambayan ko na sa Gamius FM to siya sa una mo. Ginaulat ko to sa Dalom. Gashort pa na sa panawag sa piskinan. Istorya ko to siya. Istorya ko ng doha. Na-miss ko naman na si Rasmus. But you know, dako siya kontribasyon sa K5. Okay. Well, this time around sa ato naman yung pagpakalagay mga ka-K5. I-check na si K5 Babes Gantalaw. He is one of the pioneers mo. Ayoko siya ginagapanguna sa bang servisyo na to.
12: Kaya inay nambalan ko siya. Hindi ka lang abida mag-intra. Siya, pioneer ni.
11: Ang pinakaunang nakilalang K5 is bullying sa bata ni Santi Relios.
12: Nga.
11: Ang bata ni Santi Relios, gamay pa, wala buli mo. Hindi ka pa musoon. Inaputan nga lang na bag this kid.
12: Okay.
11: So, ang Foro de los Pueblos, nag-launch inaasang bullying. No? Servisyong bandera. No? So, we were able to raise mga more than 200,000.
12: During
11: naging gamit to para gamiton sa operasyon sa bata ni Santi.
12: And nag-successful to.
11: Successful. Dako na sumang bata ni Santi.
12: Pwede ko rin interview ng bata. Yeah, the first beneficiary.
11: Si Santi is now with us.
12: And our father is working with...
11: Driver na. Tuto Santiralios.
12: Tuto Santia.
11: Kagalikti na una lang si Mrs. Yan nagpa-why na. Pero you know, grabe itong libion nila nga mag-asawa. Pasalamat kay Dr. Miloy. No? So this time, i-check ko na. No? Sa line number one, si K5 Babes Gantolao. Line sa ito, ninth anniversary, may mga pamilya nga pigado nga ginabisitahan nga tagaan bulig. K5 Babes, good morning!
15: Mayong aga, Sir Eljan.
11: Ginatanaw kong itsura mo. Ginatanaw kong itsura mo. K5 Babes, ginatanaw kong itsura mo 9 years ago until na duway pa bang galubad, doon mo lang yapon.
12: Duway galubad, no?
11: Ang imo bu...
15: Sili ko gani ang ginasaysay mo ang istorya sa pagsugod naton bala. Tinaglabot na tasubo nga panahon. Sige to, ang sulod sa paminsaro, ngayon ko takatigug lang, nagigya sa
12: hindi man na.
11: Ikaw lang ay, yan, balayong.
12: Kambala lang ang nagdako ang buyon mo ah.
15: Inimboy, sa una, sa wala pa ang Radyo Bandera,

0: and Vice President for Operations, sir. And
1: hindi na napagambal na yan, kaya nga aga pa ba ito, nagkatigulang, nagita ko magamuna mo.
0: Hindi lang ako yung mag-sir.
1: Kipay Bill dyan, di siya una, nagsugot ka doon. Dugduman ko sa una, nakita mo
0: lang. Layo na ito sa una, layo na subong niya mo.
1: Ang mga akon mo sa una, program ko, si Bibs, nag-isang reporter ko.
2: Di subong, arin na siya.
1: Adlaw.
2: Si una, siya nga-report siya si Imol, yabi na sa kabinet, nakagisang motor ang bulsa ka kabit. Subong, may yabi na siyang auto, may yabi siyang SUV, may yabi siyang kabinet, may yabi siyang gate.
1: Kabalo ka ko na isa ka liabi.
2: Ano na?
1: Liabi sa iya sa krito ka balay. Sige, K5 Babes, go ahead.
0: Sige. Sir Eljan, live kita diri sa may bahay sa Anya Porok Maniag sa barangay Arihi sa Sininga mga Timion kay inline sa atong Sininga ninth celebration o anniversary celebration sa K5 News sa FM Bacolod, no? So nagapili kita, bangod gati nag-celebrate kita ika 9 years anniversary, may siyaman kita ka Police of the Poor nga ginapili kag isa isini ang nakatuan natong diri sa may secluded nga lugar, diri sa liblib nga lugar mismo sa Alihis nga hindi malabutan sa atong nga gobyerno nalos pa lang. So nalabot sa ang K5 News FM ang ila sini nga puluyan. So tama kasi ang sitwasyon sini masyado ka
1: pakita picture tan.
0: Ang sitwasyon ang ilabalay daw na was tagpitagpi, may mga tarpaulin sa kusang ano na abuga sa kina tagpira agud lang madingdingan tapos ara sa puno sa ang kawayan mga ka-K5 na kung may manog rekta-rekta gid ang manog nga makasulod diri sa kwarto sa tulugan nila
2: sa balay niya
0: yung ka delikado
2: amo ning balay niya
0: amo ning balay ka-K5 Aljan and ka-K5 Eric no diri sa may Purok ka Maniag ni ang ini nga balay nag-establish isa ka separated nga naga pamilya o bulag sang bana kag may lima ka kabataan.
2: Sus, grabe.
0: At tatlo ang babae. No. Duha ka lalaki.
3: No. Father's Day kagapon.
0: Estudyante diri sa may Alihis elementary school, no? So amo ni ang ginkadto kadto naton kay nakita naton nga deserving ini nga mga pamilya nga tagaan bulig kay magluwas sa iya sini nga source of income ning kwanamla agent sa kunano bang da makita sa kwan sa mga telecommunication may mapatakod kaya sang wifi mo to siya na ma-follow up da siya na ma-process so amo nang iya sini nga kwan jo part-time income kakipay aljan so magluwas na wala na so medyo hinaragid lamang kakipay aljan sa
2: kamay
0: now dili sa isa ka area masyado ka kitid ang dalan although makitid ang dalan pero nasulod naton upod kay Chief of Reporter Red Salgado kay John McCoy kay Jack aramal si Bong Sausalamayno so ginusoy naton ang dalan para malabutan naton sila ay ng pamilya kay K5 Eljan ining pamilya si Madam Winnali Durango.
3: Okay.
0: 38 anyos.
2: Para pitidan. Pa?
0: Okay, para tis makapa.
2: Purok Maanyag 2 Barangay Alihis.
0: Purok Maanyag 2. Oo. Purok Maanyag 2 Barangay Alihis. Like kita upo nato sa Sir Eljan Castaño and Sir Eric Teneriti. Of course si Dr. Melo pasalamatan tagi.
2: Okay. Mayong aga
4: po.
2: Oo. Sir Eljan. Oo.
3: Good morning. Sir Eric and Sir Eric.
4: Si Winnali Durango. Taga Purok Maanyag 2, Barangay Alihis, Bacolod City. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo, Ginoo na sa tanan sa iya kay Ginimo. Kamo instrumento para pang maka-share man sa mga blessings nga para sa mga tao nga nagkakinanglan pareho sa akon.
2: Okay. Inday Winnalyn, mayong aga, no? Una bes, nagkalipay kami nga sa ikaw ang una nga nadulungan namon sang grasya sa pagsaulog sang K5 News FM sang amon nga ikasyam nga anibersaryo. Okay. Pwede mo sa amon maistorya? Ano ang natabuos kabuhi mo? Nga naging

0: single mother na ikaw kag siyam ka bata mo, what happened?
1: Siyam.
2: Lima.
0: Lima ang bata mo. Ho. Natsobrahan ko ba?
1: Ang taon na ako nga ba na, sir, is, pasado man kami to kani. And may step to kami to ka bata.
0: Okay.
1: Galing kay Tim. Wala, hindi taman ang uyat, ang ano mo, katon nga kapalanan, kumbaga. So, nagbulagay kami dito. Then, ang sad to say lang kay abandon, daw nagbigyang abandon ng mga kabataan ko. Kaya daw, wala, bisaya sa sinito, pabayaan yung mga bata ko. For 11 years. Then, siyempre, sa struggle, kung man bala, ako kung isa ko galingon, kung abudlay, yun bala ang responsibilidad. At nga, may nakilala naman ko liwat kay isa, kalalaki, nga mo na, naukod ko naman liwat yung live-in ko. Then, mo na, takapata kami liwat luwa. Then, mo na nag-ima sila, sir.
0: So, sa bana mo, Gidya, tatlo ang bata niyo. Pila ka tuig ang upod nyo o upod nyo nga duwas ang bana mo antes ka mo ginabandon?
1: Okay. Masalit,
0: 8
1: years, sir.
0: 8 years. After 8 years?
1: Years. Oh, grabe. Live-in kami for 7 years ng duwamon bata. Then, naka-avail kami sa ano na bala, mas wedding na bala ni Mayor Monico sa muna. Nakakasal kami, manog 7 years kid kami. Then after wedding na mo, nakadugan kami pang bata, naging tatlo. After some wedding, langit na mo, naka 1 year anniversary, langit kami, nagbulagay kami. Isa ka bulan pa lang guro, kung 15 days ng bata ko, nagbulagay na kami. Wala na sa yun, communication sa mga bata. Wala ni Hoy Mihay, wala si Piso, wala gin. Then, paano ko naman nasagin? Daw nagpa-blatter ko na, then nagpa-file man ko na di ano nga tali kung matubangay lang kami bala sa barangay also sa yung minapag-ubrahan at nag-award siya sa ubraya at in daw siya ganyan naging away nga pabayaan lang ganyan mga kabataan niya sinabaw ko yun eh
0: so during that time mamoy na Lynn siyang ginbiyaan ikaw siyang bana mo isa pa lang kabulan sobra ang ikatatlo nga bata ano ang ginhimo mo para masustintihan ang pangabuhin niyo kag masagod ang kabataan
1: nang actually, hindi man ko sa lugar sa ako niya nga pamilya. Wala man gatulok ang mga pamilya ko. Sila gidya is nang mulig man gid sa ako, gidya ay financially, mo lang supportanan. Pag ako ay nanging kamot ko, ya is, nagubra ako, nagdako, gipasalamat ko sa former barangay captain naman sa muna nga si Tata Benafe, na daw gin sa pupoy ako sa may barangay, gin pumbray ako sa barangay, at BHW, at ang gin develop yung man ko be sa siyudad man sa una, si Kalingke, kung ka-perde naman sa administrasyon.
0: Sige lang, amogin na pangabuhi. Okay. So, halin sa to, mag-obra-obra, then nakakita ka sa second love of your life. Pila ka tuig na nga wala ka mo sa bana mo kag nakakita ka sa second love of your life?
1: Hindi man tuig. Kasi kay ako siya subong sa Manila. Pag wala ko, mag-initag yun na computer, yun na wala, nag-give kami. Higa, ano man, gahatag-hatag man siya. Kaya mula na, bala ng hindi. Hindi yung sufficiency, sir. Bali, mayo mahatag, mayo hindi. Sa kabulan, do kabulan, kung di mo. Tiktuwain man to siya kung naubra mo na. Hindi ko man makabalaan kung ano gitong sitwasyon niya sa subong. Kapin pa wala, hindi kami mayo. Hindi yung certain communication kung dito mga kabataan niya. Kuya, nagkapadayon. Kuya, isang mga kabataan. Kuya, kaya lang pabayaan. Kuya, si Sakadlaw, yung maghang. Kuya, mga bata. Kuya, paano? Biyogin ko yan. Kaya magbugta ko yan. Kung nagaya ga, pangitagin ko yan. Gatikin ko yan initiative yan. Para makakano ko sa kung diin ko makuha sa para sa mga bata. Kung kinanglano nila sa pag-eskwela nila, pagkao nila.
0: Tisubong ara, may bulig ang K5. Gin tanaw ikaw nga. Dira sa inyo barangay sa Alihis, ikaw gin ang nakita nga. Na, yung poorest of the poor, no? Nga kinanglanon gin siyang suporta kag bulig sa istasyon. And in behalf sang amon nga CEO and President si Doc Ramil Oy, kabay pa nga batunon mo sang may maligon nga tagipusoon ang gamay man lang da nga bulig namon saksako nga bugas.
3: Ara si K5 Babes pangbuton tabi. So K5 Babes, anong mga regalo nga ihatag sang K5 do CFM kay Ma'am da?
2: Simple nga regalo gid lamang ini ang Sir Eljan, Sir Eric. ang atong nayatag sa iya sa kaluwan sang kay Mayor Malacone ning tuba siya sa kasako kag iya ining grocery iya sang K5 ganda AKK so dere sa kwan sa sila sa makulunan ano so mo ni ang atong nayatag sa iya salamatan mo lang ni madam. Amo na ni ang ma-offer din sa imo kagya bulig bilang
3: so may isa kasako, may isa kasako na bugas.
2: Kasako, isa kasako ang bugas plus grocery items, arimati. May ara man nga pila ka isa ka dosina nga hanger, may kabuman sa way na kabo, may mga biscuits na. Ang iyatag naman sa imo. Ano ma bal mo?
1: Nauna sa kanan ang nagpasalamat ko no sa kay Sir Dr. Ramil Oy nga nagpatigayon sa sining nga na pamaagi no or initiative na para mag-share man sa nila mga blessings. Sa K5 News FM sa ilang 9th anniversary, congratulations kid no nga nakalabot. Kamusta amo sining nga kadugayon kag wala gid ka mo nag nag-untat sa pag-share kag pag-bulig sa mga tao.
3: Kanami sa message.
1: Sa kinahanglan. Then, salamat man sa K-News FM, K5 News FM, kag sa talagang mga staff, Clinica Alternativo Medicina, kag sa RYU Foundation. Kag sa tanan-tanan, gid ang nagpamati manong kay sa ilang station ng ipadayunan tapag din pag-suporta sila kag ipangamuyo ang tapag din na more blessings pagid para mas damo pagid sila mabuligan pareho sa konsyo pag sa Ginoo gid masabon
0: sige baka subo man sang istorya is ni okay grabing balaya daw gadto tinagpi tagpi lang kay Pavel diyan
3: so I hope sa aton tag palamati may lesson learned na di kag ipaberik no So, ma'am, thank you, Gida.
0: Salamat, Gid. Salamat, Gid.
3: Sa pag-share mo man sa imong life, no? And you deserve salamat, this support from our sponsors and listeners. Salamat, Gid, ma'am.
1: Salamat, ma'am.
3: Babes?
2: Okay, so, Sir Aljan, ang
3: sitwasyon... Ipasalamatan ta ni mga nagatag sa sponsors na si Mayor Malaconda, nagbulig, no? Si Congressman Al Bibidites, nagatag man sa bulig para sa anniversary ta. Si Mayor Gallegos, ang Silay.
0: Silay, oh.
3: Kino pa? Si May, I don't know kung sa La Castellana na humana.
0: Ara na, nakatag bugas.
3: Okay na, no? And then, salamat sa ibang pagiging mga sponsors ka nagatag, no? Chaton sa ding anniversary. So, abunin nga, ginatipon-tipon, no? Para makahatag sa bulig sa mga utod natin. Thank you to all the sponsors. So, basit ko may mga lista kita mabasa ta isa-isa na in due time, no? So, babes, thank you, good sa inyo, da?
2: Yes, Sir Eljan, kag-deserve nila sa ilang pamilya niya, kaya matiwala nila siya sa 40. Ang iasing ang ginikana ng amay niya, wala man siyang social pension, so zero balance din sila, Sir Eljan, ang inyong pamilya. So, upon ang aton na sugod bahay team, sa pagpamuno sa aton na Chief of Reporter Red Salgado, future barangay kapitan sang Epifania.
0: Pagdugangi, karon suspended naman ta to.
3: Hindi kita na barangay. Dasun nga niya, ako nalang anay, ito bakit tuwab lang.
2: Si McCoy.
3: Ara man si Jack, bauti yo. Birthday bla subong. Timing gin sa birthday ni Sir John Ogapong. Pa-birthday ni Sir John Ogapong. Happy, happy birthday, direct John Ogapong.
0: Partner, happy birthday. Tiyang panyagas ni kong disgrasya gin.
3: Ah, disgrasya yung panyagaya, pero siya yung wala eh.
0: Happy birthday, happy birthday, partner.
3: Sir John. Sige, thank you again. Keep up, babes.
2: Live and direct sa mga bahay sa Purok, Maniag, Barangay Alihis. Ako sa atong sining mga sugod bahay team. Ako si K5 News para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Salamat sa report ni K5 Babes Gantalao, atong sining serbisyong may puso. In line sa atong sining 9th anniversary mga ka-K5.
0: Kasubo man. Oh. Makalima bata mo?
3: Hindi na tabo. May una siya nga ba na?
0: Oo.
3: Tatlo ba yan siya? Tatlo bata. Na, bon sa kabog light, of course, may guro, titao lang siya, naluyag naman. And another one, may duwa naman sila. Pero bulagay naman sila gyapon. So maybe, I hope that we can learn the lesson out of that. sa mga kababayan ng pamati sa program ta. No. Hindi abisolusyon ang gulpi lang mamana, kagulpi lang Lucky February.
0: No. Kag swerte lang ang gadlagan sa swerte.
3: Hindi mugi malikawan, no?
0: Hindi mugi malikawan, you know. Imagine, ito unique tong story. They live together as husband and wife for 7 years.
3: Yes.
0: Dua ang bata.
3: Hmm.
0: Ginkasal sila through a mass wedding on their 8th year. And 1 year after,
3: nagbulagay sila.
0: Nagbulagay sila. Nga sang 7 ka tuig nga wala pa sila makasal, wala man nagbulagay.
3: Pero sang ginkasal sila,
0: nagbulagay sila.
3: Sa mo nang isa ka dako nga pamangkot. Kun ano gidang motibo? Ano gidang rason sa
0: nikon? Ano rason? And few months later, way pa lang tuigan, may live-in siya. Duwa naman ang bata, naglakatos Manila. So, pero kung love life aside, relationship aside, ang babalay churat na abla, four strong winds lang ang kulang mo.
3: Tumba kagit.
0: Tumba kagit. Amo ning gusto gid nga buligan. The poorest of the poor, pigado gid ko nang isaning miga mo abla, nasa laylayan ng lipunan.
3: Yan ang mga dapat nating tulungan. At yan ang dapat ipinagbigyan ng panahon ng ating mga opisyal at hindi po ang patuloy na politika sa ating bayan.
0: Ano? Ang kaproblema, ang laylayan ng lipunan. Oo. Ang aton mga opisyalis, loy-loy ang bulsa kay puno ang kwarta. Kita mo.
3: Mapos kami commercial break ni K5. Very good week. Come back mga K5. Bisita aton kang Gibaloon. Ang mga measures na ginimo sa local government units ng La Castellana kung wala paano maproteksyonan ang ila sa ning swine industry because ring African swine fever allegedly nga nagsalakay sa ila. Pero meron doon, hindi pa man itong sila mag-ako. Pero kumo ka damo na bla?
0: Grabe
3: na. Hindi na mapunggan?
0: Hindi.
3: We need to address the problem properly. Ang oras sa K5 News FM Philippines dala sa inyo sa Mighty C, inyo alkaline nga vitamin C, tag D3 Bio, alas 7:53 sa aga. Stand by.
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ilay Ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan na lang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
8: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
9: Kung nag-DTX 500 gagmay tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
8: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
9: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
8: Mas pagkadamo, galina.
9: No, ang imo makonsume. So, sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
8: Magalus weight ka, sigurado. Gid ina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa, That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks. Mm.
9: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. Mm.
7: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kina tong score gani?
10: 470.
12: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Pero minamo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
8: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
9: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kaon tamis mo. Bango din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
8: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Doc, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis.
9: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay. Ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500!
13: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
11: Sisa, kapila ka mag-inom?
13: Sa
11: DTX 500?
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
11: Subong, kamusta?
13: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. May nag-uginapat
7: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing siya rin. Nagkantonsilitis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics.